0: Kailangan po i-follow up po yan kasi investment pledges, yung bang showing of interest pa lang yan, Al, no? So, kailangan tutukan ng ating ambassador, commercial attaché doon sa, say, Japan, no? Galing kasi doon ang presidente. Tsaka mag-coordinate doon po sila dito sa kanila mga grupo sa Pilipinas, ang Department of Trade and Industry, tsaka dito sa Department of Finance, no? Kung sakali naman na ang interested investor ay gustong makipag-partner sa isang Filipino, eh, kailangan din yung ating Department of Trade and Industry tingnan kung ang iba natin mga kasamaan dito, mga conglomerates or mga middlemen, mga middle manufacturers, ay interesado rin makipag joint venture sa Japanese investor. So, continuous po yan kasi magkakaroon ng loss of interest kung hindi tutukan yan eh, no? Tsaka siguraduhin din natin na talagang preparado yung ating mga ahensya na magbigay ng mas madaling tulong. Kasi ang problema natin sa mga nakaraang taon hanggang ngayon, hamon pa rin, yung ease of doing business, Al, napakatagal pa yung mga proseso, licensing, at iba pa. So, yun ang kailangan po natin.
1: Po. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ano po, yung tungkol sa semiconductor manufacturing. Of course, bago po yan makapagsimula, kinakailangan po ang iba't ibang mga minerals and rare earth materials. Dahil po dito, tumataas yung pangangailangan ng pandaigdigang merkado dito sa mga ganitong klaseng mga raw materials. Handa na po ba ang Pilipinas para maging supplier naman tayo o major supplier ng ganitong mga klaseng minerals and rare earth materials?
0: Kailangan pa natin tulong ang ating industriya na yan. Kailangan mag-graduate naman tayo kasi ang ginagawa natin mostly ay in-export lang natin yung raw materials, no? Kailangan kumpara tayo ng mga Vietnam, Thailand, and kailangan talagang tulungan natin yung industrialization policy and program po natin. Konti lang ang value na maibigay natin eh, no? So, mas mabuti kung maproseso natin yan kasi makakadagdag ng trabaho, high value work, technical work sa ating mga kamamayan. So, apart from the supply chain itself, Al, tulungan natin ang ating mga mamayan na makaroon sila ng mas magandang trabaho. Ang nangyayari kasi, konti ang ano natin dito, trabaho, hindi pa tayo masyadong industrialized, yung mga technical people natin na pumupunta sa ibang bansa. Sayang, no?
1: Opo. Yun nga po, Sir Gary, no, kabilang doon sa pledge na nakuha natin from Japan is yung usapin naman ng job creation. Ang mga Pilipino po ba ay kailangan to be equipped with the technical knowledge para maisakatuparan itong ganitong klaseng mga investment pledges sa iba't ibang mga sektor ng teknolohiya at ng pamumuhunan dito po sa bansa? Are we equipped with this technical knowledge o kakailanganin pa po ba nating mag-invite siguro, no, ng technical expert from outside the country para magturo dito po sa ating bansa?
0: Kailangan pa rin natin i-supplement yung ating technical know-how at yung expertise dito, Al, no? Kaya sana sa mga susunod na taon, patuloy pa rin ang suporta nila sa mga institutions like TESDA po, no? Diyan sa field of industry at manufacturing. Doon naman sa agriculture, yung mga agri-tech schools, kailangan din. Kasi kulang tayo sa suporta natin sa agriculture at sa industry. Bigla tayong pumunta sa services. Kaya kailangan para talaga tayo mag-industrialize para ng mga kasama natin sa ASEAN like Thailand o Vietnam. Itutukan natin na ma-develop natin itong ating mga experts over time. So kailangan natin talagang suporta yung TESDA at saka ganitong klaseng institutions po. No?
1: Opo.
0: Saka mag-imbita tayo mga expert for the meantime.
1: Yun nga po, no, Sir Gary. Actually, sa mga susunod po siguro natin mga panayam, pag-usapan natin how we skip yung ganyang industry dito sa ating bansa. But ito po, isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan sa ating bansa. nakabilang po tayo dun sa Pax Silica. Marami pong mga major semiconductor assembly at testing operation sites dito sa Pilipinas, pero kadalasan puro low value task lamang po ang pinagagawa sa atin. How do we improve? Paano po ba tayo aangat? Ano bang kailangang political will para makaangat tayo dun sa larangan po ng value chain sa fabrication at manufacturing dito po sa Pax Silica?
0: Ganun din, nabanggit nga natin na kung talagang yun ang puntarihan ng ating bansa at na yun ang talagang lesson natin, no, na kailangan tayo mag-industrialize naman kagaya ng ibang bansa, kailangan mag-prepare na po tayo. Mag-allocate tayong budget at malakit at over time talagang preparado yung ating technical support sa mga ganong klaseng industries. So, kailangan almost every year, kailangan tutukan ng ating pamahalaan yan, tsaka yung mga kasama natin sa Kongreso at sa ating mga economic managers. Kailangan matingnan nila na preparado ang ating taong bayan o technical skills for that kind of development, no, or situation po. No.
1: Sir Gary, kayo po nanilbihan na rin bilang isang finance secretary sa atin pong bansa. Sa palagay niyo po ba dapat nating ikabit ang hinaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya dito po sa mga ganitong klaseng investments? Ano po bang mga risks na nakikita po natin kaugnay po nito?
0: Well, may risk naman talaga po yan, no? About any kind of business, may risk din po yan. Pero i-compare naman natin yung risk tsaka reward. Kung sa tingin natin, mas malaki ang reward. Kasi ilang taon na tayo naiiwanan ng ating mga kasamahan sa ASEAN, no? So, kailangan na magkaroon tayong courage to go one step or two steps more. Kasi otherwise, maiiwanan talaga tayo, no? So, every year, titingnan natin ang budget. Siguraduhin natin na ginagasto natin sa gustong mga projects. Kailangan talaga tayo mga skilled workers kasi ang investors, maghahanap ng skilled workers. Kung kulang dito sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa, no? So, dalawang bagay yan. Skilled workers, saka yung institutions or bureaucracy natin, Hill, sana tumulong sila na mapabilis yung tinatawag ng ease of doing business, yung processing. Yung cost of doing business naman, tingnan po rin natin kung mapababa natin yung mga elektrisidad natin at iba pa. So we have to be competitive. So tutok kailangan yan.
1: Apo. Sir Gary, bukod pa doon sa mga tinututukan din po natin, yung inflation at yung mga instability ng ating economy dahil po sa nararanasan nating geopolitical tensions, tensions with the West Philippine Sea, yung tension po sa Middle East. Ano po ba yung mga dapat nating bantayang mga economic indicators ng mga ordinaryong Pilipino para masabi talaga nila na, uy, bumubuti na yung estado ng aking buhay?
0: The most important, yung inflation. Lalo na tinatawag natin yung food inflation, Al, no? Kasi sa mga surveys na ginaganawa ng mga Pulse Asia halos every quarter, ang lumalabas yan talaga ang pinaka-importante, ang pinaka-number one concern ng ating taong bayan ay yung inflation natin, no? So, tatlong components yan sa inflation, Al, na kailangan tutukan. Yung nabanggit natin yung food inflation or pagkain, no? Yung transport inflation, yung dahil sa pagtataas ng mga presyo ng langis na apektado yung ating transport tsaka logistics, no? Tsaka yung power or electricity, no? So, ang pinaka-importante sa tatlo ay force yung pagkain. Ang nangyayari, nakakaawa din ating mga magsasaka kasi bibilin sa kanilang produkto sa farm. Tapos pagdating sa merkado, iba na ang nangyayari, no? Kasi kurang tayo sa mga logistics like mga farm to market roads, transportation, warehouses, etc. Nakikinabang yung mga tinatawag natin ng middlemen. So kailangan ng ating pamahalaan tsaka privado sector na tumulong sa dyan sa tinatawag nilang supply chain, no? Yung each and component na affordable naman sa ating taong bayan. Kasi ang nangyari sa ating bansa, hindi masyado umakyat yung buwis, yung ating sweldo. Pero ang presyo ng ating bilihin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa pagdating sa merkado at saka sa mga groceries po. No?
1: Opo. Sir Gary, tayo po sa ating bansa, looking at the whole perspective ng ating pong ekonomiya, para sa isang bansa kung saan at least 25% ng atin pong gross domestic product ay nagmumula sa mga remittances ng OFWs, sa mga BPOs, at iba pang mga offshoring na trabaho dito po sa ating bansa, paano po ba natin dapat paghandaan yung mga negatibo namang epekto na dala ng job displacement dahil naman sa AI?
0: Yes, kailangan tumulong din ating pamahalaan na i-identify yung mga trabaho na medyo delikado dahil sa AI, no? At tingnan naman yung mga industriya o mga activities na maski may AI yan, pero bigyan natin ng mga training at additional skills ang ating mamamayan. So maka-counter din yan. Ang importante naman sa mga ganitong sitwasyon is yung net effect sa ating bansa. Despite the challenges sa AI, pwede pa natin ma-surmount itong challenges na ito dahil tumutulong tayo sa pag-enhance ng mga capabilities ng ating mga workers para sila naman ay makaka-adjust sa mga trabaho na hindi masyadong apektado ng AI po, no?
1: Opo.
0: So, kailangan again tutukan ng ating mga economic managers, mga implementing agencies, at ang ating pamahalaan.
1: Opo. Besides yung pinabantayan po natin, yung tungkol sa inflation, yung negatibong epekto pa rin ng job displacement dahil po sa AI, isa pa rin sa pinabantayan natin yung paghina po ng piso kontra dolyar at yung capital outflow pressure o paglabas ng trabaho dito sa ating bansa. Nakikita pa rin po natin ang paglobo ng external debt naman ng bansa. At what specific threshold na nakikita natin na ang ating external debt ay unsustainable na? Meron po ba kaya tayong maaaring gamiting exit strategy once we approach that threshold?
0: Yeah. Ay, unang-una merong international standard kung medyo sobra na tayo sa pag-uutang natin compared sa ating ekonomiya. Ang ating external debt ngayon ay umapatak ng about 32 to 33% in relation sa ating ekonomiya or GDP, gross domestic product. Sa international standard, okay pa rin yan yung external debt natin. Pero hindi lamang numero ang tingnan natin. Kung tinitingnan natin yung ginamit ba yan sa gustong mga project na makakabayad tayo eventually na hindi ginagamit sa mga projects na walang nangyayari o medyo mataas yung corruption level. Ano? Number two, ang mas mahalaga tingnan yung total debt din natin. No? Okay. Ang total debt natin ngayon, that means domestic plus external po al umabot ng about 18.4 trillion no pesos. So usual ang international standard niyan, tinitingnan ang ano ba yung debt natin, yung total debt natin in relation sa ekonomiya natin. Ngayon umabot na tayo ng 65% al, no? Mabuti sana kung mababayan ulit sa mga 60% or lower. Kasi kung hindi masyadong, kung hindi mapababa natin, yung budget natin ay marami dyan ay pumupunta sa pagbabayad ng interest al. No? Sayang eh. Di? Dapat ba gamitin din yan sa education, sa health, saka infrastructure. So fiscal discipline importante pa rin al. No? Kaya alam natin sa ganitong panahon kailangan tulungan natin yung mga vulnerable sector, no? Dahil pagtaas ng oil Pero at the same time, huwag natin kalimutan na kailangan pa rin natin ng pera para pagdagdag sa pag-invest sa infrastructure, sa education, saka health. Otherwise, mahirapan tayo kung wala tayong economic growth. No.
1: Opo. And besides that, Sir Gary, patuloy po ano, yung ating mga economic managers with the present administration, patuloy pong ginagawang investment friendly ang atin pong bansa sa pamamagitan po ng pagre-reform ng mga pinapataw nating buwis, yung mga policy concerning yung ease of doing business at iba pa, mataas pa rin po ang poverty rate sa bansa. Do you see this as the correct way? At ano po yung nakikita nating ebidensya na gumagana po ito?
0: Actually, kung tingnan natin itong ating ekonomiya, usually ang ginagamit natin para mapaliwanag natin sa taong bahay, parang isang bibingka, Al. Medyo maliit ang ating bibingka ngayon in relation to our population, no? Na dumadami yung ating tao pero yung ating bibingka hindi lumalaki, no? Yan yung economy. At ang problema sa ating bansa, tsaka marami rin bansa na ganun ang sitwasyon, yung as they actually develop from developing country to develop, ang unang nakikinabang sa bibingka niya, yung mga mayayaman, no? So, kailangan talagang palakayin yung bibingka para yung mga maliit makakakain sa bibingka yan, no? So, related yan sa tinatawag yung poverty, no? Kung hindi makakakain ang marami nating taong bayan, siyempre ang poverty incidence natin hindi bumababa, no? So, nabanggit ko nga kanina na maski ganitong sitwasyon na nahirapan tayo, huwag natin kalimutan paano natin papalakin pa rin yung bibingka. Otherwise, yung poverty incidence natin ay tataas pa rin. So, kombinasyon na yan. Ang nangyari sa ating ekonomiya sa mga nakaraang decades, hindi natin natutukan yung agriculture tsaka manufacturing, no? Nabanggit nyo kanina yung concern natin sa peso, di ba? No? Yung problema sa peso, pag bumababa yung peso natin, lumalaki rin yung import natin kasi yung ekonomiya natin dependent masyado sa mga imported goods, di ba? Kulang ang ating produkto ng domestic goods. Kaya magbago dapat tayo, itutukan uli natin yung agriculture natin, lalo-lalo na yung mga products na makakatulong sa ating industriya at saka manufacturing. So pag pag nag-depreciate po yung peso, hindi na kailangan tayo bumili ng mahal na dolyar na commodities dahil bihado tayo nag-improve yung dolyar eh. Meron tayong makaka-substitute sa imported goods na yan, Al. So yun ang timplahin natin mabuti ngayon na wag tayong dependent masyado sa imported goods. Tulungan natin yung ating industry by developing our own supply chain ng raw materials natin, no?
1: On the other side naman po of the coin, Sir Gary, sa mga programa naman po na inilunsad ng ating administrasyon sa ilalim po ng bagong Pilipinas, ano po yung mga policies na ginawa with the present administration na sa tingin po ninyo et nagiging tama yung direksyon? At ano naman po yung palagay nyo hindi maling approach ng policy changes dito po sa bagong Pilipinas?
0: Marami namang tama po dyan, no? yung ease of paying taxes, importante po yan kasi ayaw na ating taong bayan na sobrang taxes. Lalo na kung hindi nila nakikita yung saan pumupunta yung buwis, no? Number two, yung create more law, nakatulong naman. Kailangan talaga i-inspire o encourage yung mga investor na pumunta dito sa Pilipinas. Maski meron tayong mga batas, pero yung ating institution or bureaucracy medyo mabagal sa pagtutulong sa mga investors. Mahirap sila pumunta dito kasi meron sila mga alternatives pumunta sa Thailand o sa Vietnam. So mas magandang policy natin kung hindi rin natin tutukan yung execution or implementation, mahirapan din ang ating bansa. So Let's always sure that ang policy ay tama, but yung implementation tsaka monitoring ay nakasunod dyan. Tsaka talagang ano tayo, proactive tayo sa pag-imbita natin sa mga investors po. No?
1: Po. At Sir Gary, nga pala na, dahil nabanggit nyo naman po yan, yung atin pong EODB ranking sa bansa ay patuloy pa rin na mababa. Ano po ba yung tingin nyo makakabasag na itong mga barriers natin when it comes to regulations na nagiging hadlang, no? Bakit hindi tumataas yung EODB ranking natin o yung ease of doing business ranking natin kumpara doon sa ating mga ASEAN counterparts?
0: Yes, dapat may ano po yan, combination of tinatawag nilang carrots and stick. Yung carrot yung incentive po, stick yung penalty sa mga hindi nag-implement mabuti ng ating mga policies tsaka batas, no? So, kunyari sa pag-register ng isang company, kung meron silang standard or yung mga tinatawag na key result, key performance indicators are, let's say, kailangan mga in 3 days na register na dapat yan. Ikihepla lang ito, no? Pero hindi sinusunod, lumalabas mga 30 days or 60 days pa rin. Kailangan sabihan o meron silang penalty sa mga institution, bakit nila hindi sinusunod yan? Tsaka kailangan i-report yan sa ating mamamayan kung anong kanilang performance para ma-follow up naman. So, yun ang kulang talaga. Hindi lamang sa batas, kundi yung mga simple things that you said, kailangan itutukan natin. Pinaka-importante ngayon, yung ease of doing business tsaka cost of doing business.
1: Sa kabila naman po ng usapin naman sa pag-improve pa rin ng ekonomiya sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas, sa usapin naman po ng double taxation, nagkasundo rin ang Pilipinas at ang bansang Japan, paano tayo makakasiguro na hindi po ang magbe-benefit lang dito sa double taxation efforts ng Japan at ng Pilipinas ay yung mga malalaking korporasyon lang? At yung mga buwis sana na nakokolekta natin, inapupunta para sa edukasyon, sa healthcare, infrastructure, agriculture, at sa iba't iba pang mga sektor.
0: Well, doon na tayo punta sa budget niyan, Sal, no? Kasi ang budget ay importante sa ating ekonomiya. Alam niyo ba na ang budget accounts for 22% ng ating ekonomiya, no? So, within the control po yun ang ating pamahalaan, no? So, kung ang budget ay talagang ginagamit sa gustong mga project, kagaya education, health, nutrition, at infrastructure, mag-i-improve talaga ang ating bansa. So, in the budget process, kailangan natin suporta sa ating mga mamamayan. Yung transparency, yung ating civil society, kailangan mag-participate po sila dun sa drafting of the budget para ma-minimize yung corruption na yan. Hindi lamang sa preparation, Al, kundi sa dun sa pag-deliberate ng budget sa Kongreso, no? Tapos hanggang dun ma-approve sa conference committee sa Kongreso. Pag na-approvean na yon, dun naman sa execution, Al, tsaka sa monitoring, kasama na rin yung ating mga civil society. Yung Regional Development Council po, kailangan gamitin din yan para makatulong sa pag-identify na importanteng projects sa bawat region, no? So, all of these elements are important para magamit yung limited resources natin sa budget sa mga projects na importante talaga, no? Oo.
1: Apo.
0: So, yun ang suggestion natin. Balik tayo dun sa yung sa enterprise-based education and training, yung EBET na nabanggit natin kanina, yun related yun sa skills. Pinag-usapan din natin uli yung ano yung TESTA, yung AgriTech. So marami tayong kailangan suportahan. Pero kung ato ang pamahalaan importante kasi, mag-focus sila sa hindi sobra ng limang importanteng bagay sa ating bansa. pinakaimportante yung managing inflation na nabanggit natin kanina. Ikalawa yung quality of our work, the wages of our workers, no? Ikatatlo yung corruption issues dito sa Pilipinas, no? Ikaapat yung education, at saka lima yung health and nutrition. Mag-focus lang ang ating pamahalaan sa itong limang bagay nito, tsaka yung sa ease of doing business, magkakaroon tayong pagbabago sa ating bansa. Isa kong advocacy, Al, na kailangan tutukan for one generation at least itong tinatawag nating na the first 2,000 days ng ating mga anak. From conception, the time the baby is conceived to the time ng mga 5 and a half or 6 years old, kailangan bigyan natin ng mas malaking suporta bawat child natin, bawat anak natin. Isuporta natin yan for one generation, magbabago talaga ang ating landscape dito sa Pilipinas. No.
1: Yun, maraming salamat po Sir Gary, ano po, sa pagbibigay sa amin, sa pag-educate sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Actually, kung titignan niyo po, talagang magkalayo kami ng generation nila ni Sir Gary. But kami, yung generation po namin ngayon, ang nag-benefit dun sa trabaho na ginawa ng generation nila Sir Gary. Sir Gary, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Isang magandang Biyernes po sa inyo, Sir Gary.
0: Wala ka naman, Al, anytime kung sakaling makakatulong ulit ko sa inyo, just give us a call. I will try to support you, ha? Okay? Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. The pleasure is mine, Sir Gary. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga kaalaman dito po sa ating palatuntunan.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Binigyan na tayo ng breakdown ni Sir Gary tungkol sa ano bang maaaring gawin ng ating pong pamahalaan para muling maibangon itong mga particular issues na nararanasan natin, ano, yung mataas na inflation, mataas na bilang o yung halaga ng dolyar kontra sa piso, yung mas mababang employment rate, no, yung capital outflow na sinasabi natin kanina, ito'y maaaring matugunan ng ating pamahalaan. Yan po ay ang buong tiwala pa rin ng ating mga dating namimununo sa atin pong bansa. Hopefully, ano, makarating doon sa ating mga economic managers at sana they also share the same perspective dito po sa mga issue na nararanasan natin sa ating bansa. Ang oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ito pa ngayon! Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo!
7: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral.

0: lumipas ang alas 8 ng umaga, muling nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Oh, public service announcement po muna para sa ating mga kababayan. Heavy rainfall warning po ang nakataas sa bahagi ng Zambales at ng Bataan, habang sa Metro Manila naman at sa ilang mga karatig lugar nito ay patuloy ding uulanin dahil sa habagat. Ayon po yan sa PAGASA DOST. Puto pong ito, makipag... Tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. As of 8:30 a.m., bukas na muli sa mga motorista ang EDSA Quezon Avenue northbound flyover. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: At aga nang muling dumaan sa EDSA Quezon Avenue northbound flyover matapos ngang may alis na itong oil tanker na bumangga sa concrete barrier sa lugar. Handang 8:12 a.m. nang tuluyang mahatak ang tank at sinundan niya ng paglilinis ng mga tauhan ng MNDA para maalis yung mga natirang langis sa kalsada mula sa makina ng tanker. Matapos naman ang clearing operations, mga bandang 8:30 a.m. ay binuksan na rin muli sa mga motorista ang flyover, kasama na rito yung mga bumabiyahe sa EDSA Carousel Bus. Sa naunang ulat ng MNDA, naganap itong insidente bandang 5:26 a.m. kanina, kung saan nahagip ng tanker ang nasa 11 concrete barriers at isang plastic barrier. Ang tanker ay may karga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo sa ng La Union. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Makabayan Block, mariing kinundi na ang political demolition sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mariing kinundi na ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguriang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawan ng Makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions, kaya walang umanumang kickback na maaaring matanggap. Anila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng Makabayan, ang ipinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan, at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Block na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns, at patuloy nilang ipagbalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa paglulunsad ng Unified 911 Satellite Command Center sa kanilang rehiyon. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas mabilis at maabot na ang ng serbisyo ng pamahalaan ang mga Pilipino, partikular na sa pagdugo ng sa krimen, gayon din sa panahon ng emergency. Ito ang tinura ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tanyo kasunod ng paglulunsad kahapon ng Unified 911 Satellite Command Center. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Lartates Jr. ang paglulunsad ng Unified 911 sa Liganes sa Fire Station sa Iloilo City. Sa bayan din ito ang inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng Batake, Ilocos Norte, Cavayan City sa Isabela, Tacloban City sa Leyte. Ayon kay Tuanyo, ang pagpili sa kanilang lugar para ilunsad ang pambansang programang ito ay patunay na kanilang kahandaan na mayabot ang mabilis, tapat at nararamdaman serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, high-tech equipment gagamitin ang pamahalang lungsod ng Maynila ngayong tagulan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalalakas pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kahandaan nito sa panahon ng tagulan at mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong early warning devices at weather preparedness equipment. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Iscomoreno Magoso at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arnel Angeles ang pagpapakita ng electronic sirens, mass notification

0: notification systems at iba pang gagamitang ginagamit para sa mga mas mabilis na pagbigay babala at pagtugon sa mga emergencies, kabilang sa mga pinapakita mga sistemang kayang magbigay ng agarang abiso sa mga residente kaugnay ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang banta, gayon din ang pagpapadala ng alert messages sa mga emergency response teams upang mapabilis ang koordinasyon. Ipinakilala rin ang automated weather station na ginagamit sa pagsubaybay sa pressure, temperature, humidity, dami ng ulan at bilis at direksyon ng hangin para sa mas maayos na weather monitoring. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Maynila, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng Disaster Preparedness Program upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Manileño sa harap ng masamang panahon at iba pang mga sakuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco, at sa pamamagitan ng ulat na yan, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating nakapanayam kaninang umaga, Ginoong Margarito Gary Teves, ang ating pong former finance secretary. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical and production side, kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Rifarial, kay Madam Jubel Lustre. Nandiyo ba si Arnel? Wala si Arnel. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama mula po sa ating PBS Production Division. Nandiyan si Ms. Glory Febagon at si Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita, ihatid sa atin yan ni Sir Tommy. Yan. Patapos yan, antabayanan po ang susunod nating palatuntunan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ako po si Chelsea Atelita, San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Umano silang infrastructure allocations o project insertions kaya walang o anumang kickback na maaaring matanggap. Anila puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng mga kabayan, ang iprinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ang grupo kailangan ng ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Black na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Dating Public Works Secretary Manuel Banoan, hindi pa makakalabas ang ospital hanggang walang clearance. Ito'y ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. May ulat si J. Mark Dagala.
7: Pilipinas. Mananalig muna sa pribadong ospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito ay ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ay hanggat wala itong clearance para makalabas sa ospital at tarapin ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, tumataas pa rin ang blood pressure ni Bunuan dahil sa paniniwalang pagbabara sa puso nito kahit kinailangan ito ng patuloy na monitoring. Pinaubayan naman ni Giagi sa mga doktor ang pagdedetalye ng medical record ni Bunuan dahil sa sila lang ang makasasagot sa health condition nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ibang balita, presyo ng school supplies sa Valenzuela, iniinspeksyon o ininspeksyon. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas Report. Bago ang balik-eskwela sa Lunes, nag-ikot sa iba't ibang retail establishment sa Valenzuela ang Consumer Welfare Unit ng Pamahalang Lungsod para silipin ang presyo ng mga itinitindang school supplies, layo ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga establishmento sa suggested retail price ng DTI at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Kabilang sa ininspeksyon, ang mga supermarket, department store, bookstore at iba pang retail establishment sa District 1 at 2 kung saan sinuri ang presyo ng mga school supplies tulad ng notebook, pad paper, ballpen, lapis at iba pang kagamitang pang-eskwelahan. Sinuri rin ng mga otoridad ang tamang paglalagay ng price tags at sapat na supply ng mga school supplies bago ang pasukan. Pinaalalahan naman ng publiko na maaaring magsumbong sa DTI kung may napansing paglabag sa presyo o kalidad ng mga kagamitang pang-eskwela. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At bago tayo magtapos, narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko. Pakinggan natin ang kanyang ulat.
9: Radyo Pilipinas Report. Muling inilunsad ang Luneta Urban Garden sa Burnham Green sa Rizal Park, Ermita, Maynila bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at pagsusulong ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakiisa si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pag-aani ng premium Japanese musk melon at itinanim o naitinanim gamit ang advanced greenhouse technology at automated smart agriculture systems. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industries, Denso Philippines Corporation at National Parks Development Committee. Ito ay upang maipakita na posible ang produksyon ng pagkain kahit sa urban area sa pamamagitan ng efficient at makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalakas ng supply ng pagkain at seguridad sa pagkain sa bansa sa pamamagitan ng urban agriculture. Dumalo rin sa programa sina Department of Agriculture Undersecretary Jeremy Natividad Caballero, Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Elizabeth Lopez De Leon at Denso Philippines Corporation President Yuji Tori. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:03 na po. Nang umaga, it is a rainy Friday morning of June 5, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo maginaw, so marami ngayon nakasuot ng jacket. So naka-jacket po ako ngayon at saka yung panauhin ko ngayon, naka-jacket din. Pero syempre, the purpose of our guesting this morning
20: maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling

ay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo,

0: Radyo Pilipinas.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Hermes mo yata ang nagkakabot eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at mapamuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radio at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang TWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan, bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarili ni Lou at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. At narito po muli ang ating palatuntunang umpukan sa Government Online. Ang iyong pong lingkod, May Farmaran. At papakilala po muna natin ang ating mga katandem sa bahaging technical, Maring Josie, Maring Otoy, at sa transmitter side, Rodel Perlas. Siyempre, ang ating pong palaging, ikaw na ba lagi ang kapartner ko, sir? Ang ating pong LGO2, LGCDS Program Officer ng DILG Quezon Province, Sir Benzo Asas. Magandang umaga po sa iyo, sir.
1: Nagpakinig sa ating umpukan sa government.
0: Oo. At hindi naman ako nagsasawa na ikaw ay kapartner ko. Hanatanong ko lang, pasensya ka na. And then of course, ang ating, ikaw na magpakilala sa ating bisita. Pwede po.
1: Ayan, pwede. Pwedeng-pwede po. Ayan.
0: Ayan.
1: Hayaan niyo ako ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga. So siya ay isang provincial economic development and investment promotions officer ng Quezon Province. He actively leads initiatives to make local government units in Calabarzon more investor-friendly and streamlined business processes and faster economic growth. Ayan po, please welcome ating kasama sa servisyo, si Sir Emmanuel Escarobin.
0: Welcome sir sa Radyo Pilipinas.
2: Thank you very much po. Good morning po sa ating mga kasama dito at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa Facebook Live. Isang masaganang umaga po sa ating lahat.
0: Medyo ano, yung title, yung ano, parang napakaseryoso kasi economics. Sabi ko, economy yung mapag-usapan natin dito. Hindi po. Ang pag-uusapan po natin dito, the very interesting topic kasi it's all about business is in
2: ease of doing business.
0: Hindi lang ho sanito yung buong lalawigan ng Quezon. Pero bago po ang lahat, medyo hingan ho natin ng paliwanag si Sir Eman. Sir Eman, alam ko bago lang po itong ating office. Okay? I think parang wala pang limang taon na. Ayan. So medyo nasa ano pa yung kumbaga sa bata ay nasa formative years.
2: Parang bunso. Parang nasa provincial government.
0: Parang bunso lang kayo doon.
2: Parang. Sa tingin ko, isa sa, kung hindi man kabunsoan, isa sa mga bagong units.
0: So, paliwanag natin, ano yung meron sa pwede po? Bakit pwede po?
2: Hindi po bawal. Hindi po bawal magnegosyo at mag-invest sa Quezon. Okay. Pero bago tayo pumunta doon, no, paliwanag ko lang yung background siguro. Nagmula kasi to sa memorandum circular din galing DILG. Mm-hmm. 2020 tungkol sa pagde-designate ng yun na nga, nung mga katulad ko, mga local economic development and investment promotions officers sa lahat ng mga provinces, cities, and municipalities in the Philippines. Ano? Anong pong mga panahon na una itong nailabas, ang mga lady po natin, usually, ano lang, designated, di ba? Para lang makakomply. Sorry to say, no? Pero ngayon, sa panahon po ni Governor Dr. Helen Tan, tayo po ay naatasan na talagang ma-designate na ito talaga yung gawin mong trabaho, yung local economic development and investment promotions officer na functions. Ito, ako po ay na-designate noong November 2023 at mula po noon hanggang ngayon, medyo marami na rin developments tayo nagawa. May mga maraming initiatives na rin, no? At ito po ay lalo pang mas napatibay nung napasa po ang ating updated or revised na Local Investment and Incentives Code ng Quezon Province nung 2024. Doon po talaga na ilagay kung ano ang mga functions at direksyon ng investments dito sa Quezon Province. Ngayon, ito po ang ating pong mga ginagawa sa pwede po. Mga pwedeng gawin.
0: Pwedeng gawin.
2: Ano lang tayo? In a nutshell siguro, two things.
0: Apo.
2: Business friendliness, no? And investment readiness. Okay. Ano po? So sa business friendliness, kailangan hindi lang province, pati yung mga municipality natin. Uh-oh. Sinusulong natin na mas maging kaaya-aya para sa pagnanegosyo. Ano po? Siguro mamaya bigyan natin ng ilang pang paliwanag at ibang detalye yun habang sa pag-uusap natin. At investment readiness. Kumbaga, kung merong mga papasok na investor, maliit man yan o malaki, kailangan handa tayo. Ano, mga pulisiya, may mga lugar na pagtatayuan, at handaan natin silang i-welcome. Kumbaga, bilang magiging bahagi ng komunidad dito sa Quezon Province. No po. So, doon lang naman, doon umiikot sa dalawang bagay na yon. Yung trabaho po namin sa PEDI po. Ano, business friendliness and investment readiness na kahit dalawang bagay yan, malaking challenge pa din po. Isa, napakalaking challenge. Lalo't bagong-bago pa lang po talaga itong ating unit pagdating unit, dito sa province. Ano po?
0: So meaning to say, sir, kung kayo ay since 2023, so yung ating buong municipalities, asya ang city, hindi na, ano?
2: Meron din po.
0: Meron din kayo, mm-hmm. Okay. At least, so, na-inform na sila or na-oriento sila, alam nila kung ano yung functions, kung bakit meron pong pwede po. So, ano yung, after na alam na nila yung mga dapat gawin, paano po mapasok ang inyong tanggapan pagdating halimbawa sa isang bayan o sa mga bayan-bayan? Tapos na tayo dun sa ano eh, sa pagpapakilala, tapos na tayo sa mga kung ano yung mga dapat, etc. So, nasang estado na po ngayon tayo ang pwede po sa atin pong mga municipalities?
2: Opo, sa ating mga municipalities, meron tayong mga lady po naman na tinatawag. Sila yung counterpart natin, no? Okay. Happy to report na halos lahat naman ng mga bayan ay meron na rin designated.
0: Okay.
2: Designated mostly pa lang. Okay. Ano, pero sila yung ating mga katuwang dyan. Ano, sa, lalo pag i-implement ng mga programa natin sa bawat bayan. Ano okay. po, sila ang katulong natin pagkuha ng information, ng data, ng coordination sa ano sa business sector. Ganon, sila po yung mga kausap natin. Isa sa mga ginagawa po namin ngayon pagdating doon sa mga municipalities. No? Ino-onboard natin ang mga mayor.
0: Mayor.
2: Ano po? Okay. Ngayon, wala pa naman kaming kalahati, pero higit 10, parang magkakalahati na ng mga municipalities and cities dito sa Quezon na nakausap na natin. Na one-on-one, nag-courtesy call po kami sa mga mayor.
0: Punong bayan.
2: Opo, ang mga punong bayan natin. Kasama yung ibang mga local officials. Minsan may kasama ang taga-Sangguniang bayan, yung kanilang lady po din, syempre, yung business permits and licensing officer nila, kaharap din natin. At kung merong representative mula sa DTI, mula sa local business sector, kasama natin. Unang-una, kailangan natin silang ma-onboard.
0: Yes.
2: Pinapakilala natin ano ang ginagawa natin. Ito ang hangarin ng Quezon Province pagdating dun sa dalawang bagay na yon. Okay. Dun sa business friendliness and investment readiness.
0: Mm-hmm.
2: Ano po, para sila at their own, kung kaya nila, kung kaya nila, magawa din sila, maglunsad din sila ng sarili nilang programa na kaakibat yun. Kung baga, nakasakay sila.
0: Mm-hmm.
2: At ano yung pwede namin mga pagtulungan? Kung kulang yung resources nila, saan pwede makasuporta ang provincial government?
0: Oh, okay.
2: At ano yung mga ina-expect din ng provincial government mula sa LGU?
0: Okay.
2: Ano po? Siguro mabanggitin kanina, as of last year, na-update po yung ating provincial na vision. Doon naka-angkla, no?
0: Okay.
2: Doon ngayong Helen, no? Nadagdag doon yung phrase na being a competitive investment hub. Ano po, dati kasi, ano lang tayo, nung 2022 na vision, it focused on just being a prime agritourism destination. Na-maintain natin siya up to 2025 na vision at nadagdag pa during our consultations na rin po with all department heads, with governor and Sangguniang Panlalawigan. Doon po na pagkasundoan, idagdag natin ang challenges sa aming tanggapan. Yung phrase na to be a competitive investment hub.
0: Uh-oh.
2: Ngayon, hindi naman ibig sabihin na kapag competitive investment hub ka, nandiyan na agad, pasok na agad ng investors, di ba? Just means competitive ka, kaya mo makipagsabayan.
0: Yes po.
2: Kaya mong lamang, susubukan nating higitan, no? Kung ano yung mga programa at serbisyo na meron sa ibang lugar, sa ibang probinsya, na nakasuporta sa business sector, na nakasuporta sa investments.
0: Yes.
2: Tatapatan natin. Tatapatan natin at mas gagalingan pa natin, susubukan natin silang higitan. Yun yung isa sa challenges sa amin at yung challenge na rin na yun na binababa po natin sa ating mga municipalities and cities na kailangan yung services natin and programs for the businesses and for the investors competitive, kaya makipagsabayan at the region, at the nation, and even nationally and globally yung mga services natin. No, para mas maka-attract tayo ng investors.
0: Oo.
2: Yes, ma'am.
0: So sa bawat municipalities dito sa atin sa lalawigan ng Quezon, nakikita ko naman mukhang lumalago naman yung business eh. Why? As far as Bondoc Peninsula, may mga ano na tayo doon. Kasama ba yun? Yung mga food chain?
2: Ah, yes.
0: Ayan. Yes. Then yung mga maliliit na ano dito, meron na rin sila roon. Alam mo yung, yung ako magbanggit eh.
1: Brand.
0: Brand, oo.
2: Brand, iba mga, mga convenience store.
0: Yan.
2: Dami nagsulputan ngayon, no?
0: Nagsulputan ako ngayon. Nakakatuwa kasi meron na kahit sa pinakadulo. Sa amin, sa Hinerulo na, ama, meron na pala. Noong una, sabi nga, uy, hindi nakakaabot dito yung soft drinks na gano'n. Eh ngayon, abot na abot na, meron na pang mga maliliit, o, di ba? So, paano, ano nyo, ano yung estado ng lalawigan ng Quezon pagdating sa investment? Ayokong mag-compare sa, kasi Quezon, atin to, ayokong i-compare sa Batangas. Mm-hmm. Pero, ako as far as ano ko ng Batangas, eh, kita ko yung ano nila, yung growth. Bubong, yeah. Kita nyo. Ano yung potential ba ng ating lalawigan ng mga municipalities? Ano yung, kasi kaakibat na rin ito, sir, yung ano eh, syempre, when you say development and investment, of course, eh, kasali din dito sa tourism. Mm-hmm. Di ba?
2: Yes.
0: Kasama dito yung mga facilities. Kasama dito yung kung ano yung what we can offer, especially sa mga local and international tourists. If meron man tayo. Ako gusto ko rin marinig na maging ganun kasi ang Quezon. So, mm-hmm. Anong future natin?
2: Mm-hmm. The more that we really align ano yung tourism development, yes, natin with investments, makikita nyo magkaulam din talaga sila.
0: Oo, magkaulam.
2: No, kasi kapag ano, kapag mas naging business friendly tayo, mas maraming mga negosyo magtatayo, 'di ba? Mas madami mabibigyan ng kabuhayan, pero 'di ba mas marami ring services na pwedeng maging available para sa mga turista.
0: Yes.
2: No. Halimbawa, magkaroon mas madami, dumami yung ating mga resorts, 'di ba? Or mas mag-develop sila, mas may makapag pamuhunan sila na makapag-develop ng mas magandang resorts with improved services na patuloy na kasabay naman noon pagpasok ng mga turista, na mas malaki yung purchasing power.
0: Yes,
2: no?
0: At totoo yun.
2: Hindi lang naman kumikita ang mga resorts pag pumasok ang turista eh. Kikita din dyan yung other businesses. Mm,
0: yeah.
2: No, yung naggumagawa ng pasalubong, di ba? Yeah. Yung mga tricycle drivers.
0: Job creation.
2: Yung mismo sa loob ng resorts din. No? Ang mahalaga po, talagang we create an environment na talagang mamamayagpag ang pagnenegosyo dito sa Quezon. No? Doon po namin pinasok, ini-introduce ngayon, utay-utay din, sa mga bawat bayan, yung brand natin. Yeah. Mm-hmm. Which we call the Quezon Means Business. No, we launched that last year, no? Ngayon, pinapalakas natin yung ingay with the Quezon Means Business na brand. Diba? Kapag sinabing Quezon Means Business, seryoso ka. When you mean business, seryoso ka. Diba? In the same way, we want it to be, medyo aspirational siya for us, na kapag other people outside of Quezon hear about Quezon, it's not just a place na na as a tourist destination. It is a place where business is great. We're doing business is easy. We're doing business ay tangangulugan na mag-grow ka, 'di ba? So, 'yun, utay-utay po natin ini-introduce sa lahat ng mga stakeholders natin, makisabay sila. Kailangan seryoso tayo about our support services for the business sector. Okay. So that tayo all together, we can say that Quezon and all of its cities and municipalities really mean business. Parang Quezon equals business.
0: Okay. Diba? So, from that explanation, sir, sabi mo, yung maging friendly, ano natin. So, ano ba ang isang friendly, business?
2: Ah, isang business-friendly na LGU, no?
0: Yes. Oh, it starts from the LGU.
2: Yes.
0: What does it mean?
2: What?
0: May alam nyo na yung kung ano yung tinutumbo ko po. Ano po, medyo naibanggit ko na sa inyo kanina. Kasi kinakailangan natin ipaliwanag. Paano natin sasabihin na
2: business-friendly ang isang lugar?
0: Friendly ang isang bayan. Ano ba to? Saan ba to mag-i-start yung pagiging business-friendly, sir?
2: Yan. Simulan nyo yan sa business registration procedures.
0: O, sige.
2: Kasi yun, diba? Hindi po na ako.
0: Sige.
2: Step by step tayo. Doon pa lang sa business registration procedures. Alam nung magne-negosyo, malinaw, ano yung requirements.
0: Yes, okay.
2: Naipaparating ng maayos, ano yung mga bayarin.
0: Yes.
2: Gaano katagal yung process.
0: Ayan,
2: yun, okay. Transparency.
0: Tama.
2: Una, transparency. Uh-huh. Kailangan malinaw, nakapaskil ang citizen's charter sa conspicuous or sa kitang-kita na lugar.
0: Yes.
2: Kasi doon pa lang, makikita, kaya nilang paghandaan,
0: yes,
2: no, kung talaga, at naipaparating yung impormasyon na maayos.
0: Uh-huh.
2: Kasunod nun, pag magre-register na, kasi diyan papasok yung stereotype na kapag makikipag-transaction ka sa munisipyo, matatara yung kakusap, di ba? Kahit sa... Hat ng window na kasi mangot.
0: Yan.
2: Yung palang gusto nating ayusin yon. Kasi yun yung mukha ng munisipyo eh. Gusto mo ba mukha ng munisipyo mo na kasi mangot? Yes. Yes. Kailangan doon palang accommodating tayo. No? Nakapaloob naman po yan sa Ease of Doing Business Law. Yes. Ano yung Republic Act 11032.
0: May nakakalimot.
2: Yes. Marami po. Siguro ano, it's just a matter of i-disseminate sa LGUs ano mga dapat gawin, no? Yes. Tsaka pagdating dun sa steps, limit, ano lang, simplified lang yung steps para sa business so, owner. Yung hindi ka na balik-balik sa kung saan sa Windows. Magfa-file ka,
0: one-stop shop.
2: Uupo ka na lang, hintay mong tawagin ka, magbayad ka, release na. Mm-hmm. Ano po, isa rin, isa yung ano eh, kailangan simple lang yung
0: procedures
2: and yung mga requirements. Yes. As well. Alam natin maraming regulations din naman. Yes. Ang munisipyo. Pero for those na hindi naman relevant na doon sa transaction na ginagawa nila, you can just omit it. Ano, you can, pwede nang tanggalin sana, no, ma-review. Ano, dyan po pumapasok yung initiatives natin earlier this month. Ah, earlier last month, no? Kasi meron pong tinatawag tayo ng Ease of Doing Business Month.
0: Yes.
2: Ito po ay may presidential proclamation. Simula po siya last year, no? Ngayon, in-intensify natin yung ating activities. Last year, we just did an Ease of Doing Business Forum for the LGUs, no? Kasama. Para lang konting orientation. Kasama yung ibang mga LGUs. We invited then speakers from the iba't ibang province din, mula sa cities and municipalities outside of Quezon na may magandang practices in terms of business friendliness. Ngayong taong ito, nagkaroon po tayo ng apat na activities mula doon sa isang activity last year. Okay. Karan tayo na agad ng apat na activities. Mm-hmm. Apat nga ba? Apat. Yan, itong May. Pero dahil nga po sa naging crisis natin sa langis and everything, most of these, all of these were done online. Pero okay din naman kasi madami namang nag-participate din. Nung May 4, nagkaroon tayo ng, May 4 ng umaga, nagkaroon tayo ng orientation sa lahat ng frontline service personnel here in Quezon, hindi lang sa provincial government, pero bawat bayan, tungkol sa, yun nga, sa Ease of Doing Business Law. Ano ang kailangang sundin ng bawat ahensya ng gobyerno para sa Ease of Doing Business? Nung hapong na yon, nag-conduct po tayo ng orientation naman sa mga Committee on Anti-Red Tape. Yan.
1: Mga CART.
2: CART, ang tinatawag po sa bawat LGU din. Ano yung mga functions nila? Ano yung mga... Sila kasi yung in charge of kailangan pagre-review ng mga procedures, processes within the municipality para yun nga, mabawasan yung red tape, mapadali ang mga sistema, mga processes, para hindi mahirapan yung nagtatransaction. Business owner man yan, o kahit yung makukuha lang ng birth certificate, o sedula, o ano mga lahat ng transactions. Yung Committee on Anti-Red Tape ang magre-review nun at magre-recommend na ma-improve yun. Ano po? So, we did an orientation din sa kanila nung hapon ng May 4. May 5, nagkaroon tayo ng workshop with selected LGUs na paano mag-enhance nung kanilang Citizens Charter.
0: Okay.
2: Ano po? Yun, nabanggit natin, yung Citizens Charter naglalagay ng lahat ng requirements, lahat ng babayaran, lahat ng steps. Ano po, para sa ating mga nakikinig diyan, yung po lagi ang hanapin niyo pag magta-transaction kayo sa ano, sa government, yung Citizens Charter, hindi sila pwedeng ayon sa batas. Hindi sila pwedeng manghingi ng requirement na wala sa Citizens Charter. Hindi sila pwedeng maningil ng fees and charges na wala sa Citizens Charter. Hindi rin sila pwedeng magdagdag ng ibang steps sa process na wala sa Citizens Charter. Yun po ang ating pangahawakan. Ano po, yun. So nag-workshop po tayo with some selected LGUs doon sa tungkol sa Citizens Charter, paano nila ma-enhance. Ano po? And ito rin pong May 19. Ito po, nagkaroon na tayo ng online Ease of Doing Business Forum. Kasama na rin yung ibang mga business owners, si ARTA, Anti-Red Tape Authority po yun. Sila yung lead agency sa Ease of Doing Business sa national. Si DICT, yung for the digitalization, in-invite din po natin siya si DTI, si SEC, Securities and Exchange Commission, BFP, sino pa, BIR, sino pa nga ba? So mostly yun. Even feedback from the business sector. May nag-present din po tayo na partner natin from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay. Sila nagbigay ng feedback na kumusta ang pagnenegosyo dito sa Quezon. Diba? At saka yung ano yung recommendations din nila para ma-enhance. And malaking bagay po na napapag-usapan natin yung kahit online lang, malaking bagay masimula natin mapag-usapan para acknowledge natin yung saan tayo nagkukulang, saan tayo pwede mag-improve. Yes, net, diba? Doon din po yung naging venue kung saan may ilang mga concerns na address din nung ating mga speakers and panelists. No? So, yun lang po yung ilan sa mga initiatives natin earlier this year.
3: Okay.
2: Pwede pa ba magdagdag? Sige eh? isa pa rin po sa mga niluluto namin with Arta. Ngayon po kasi, may nilunsad tayo tuwing November, no, na Quezon Business Month. No, we started in 2024.
3: Okay.
2: And all of the culminating activities, kumbaga, para sa business sector in Quezon, pwedeng doon natin gawin.
3: November.
2: Kasama na dyan yung Quezon Business Awards na sinimulan din natin noong 2024. Tututuloy natin. Mm-mm. Pero ngayong 2026, i-level up natin ng konti. We will be conducting a Grand Ease of Doing Business Fair. Ano po, lahat ng mga agencies na may transaction ng businesses, tipunin natin sa isang lugar. Okay. Lahat ng mga gusto makipag-transaction sa kanila, isang araw, matatapos mo, nandun. Diba? Kung may concern ka sa kanila, dito, tipunin na lang natin dito para isang puntahan mo na lang.
3: So with municipalities?
2: Dito lang po muna tayo sa isa. Dito po muna tayo. We are just piloting it this year, no?
3: Ay, our target na ngayon ko, sir.
2: Next year.
3: Yan.
2: Nasa isang direction naman tayo, ma'am. Okay. Naisip niyo sa municipalities. Dadalhin natin doon eventually, no? Pero we want to pilot it this year.
3: Yes.
2: Dito tayo, hopefully, sa convention, no? Para nandiyan lahat, malaki-laking venue, no? We also discuss about ease of doing business na rin. Sa lahat. So, yung mga negosyante natin na may transaction sa iba't ibang government agencies, pwede dyan pumunta. Para isang puntahan, hindi ka na pupunta. Pupunta kang grant, pupunta kang kung saan pa man. Ano, diba?
3: Para yung one-stop.
2: Para siyang one-stop shop. No? Yun muna. may kasunod yan. Labangan natin mga kasunod. Kasi once we do it successfully this year, by next year, we're targeting na dadalhin siya sa mga municipalities. Ano po, para siyang caravan. Yes, Grand EOE of Doing Business Caravan tayo. No, medyo ano, challenging pero exciting din at the same time kasi wala pang ganitong initiatives before, 'di ba?
3: Yes, wala
2: po. So these are ano tayo, yung mga ginagawa po namin sa PEDIPU, very new.
3: Yes.
2: Very innovative, very trailblazing if I may say so, kasi these are things that were not yet conducted before.
3: Yes.
2: No. So at the same time, marami din kami magiging learnings para paano pa ma-improve yung pag-conduct nito sa darating pang mga panahon.
3: Mm-mm. Kasi sir, alam mo, si sir kasi habang nagsasalita, yung utak ko sa kabila, sana nagtatrabaho siya eh. Alam mo yun, yung naghahanap ako ng pwede kong i-ano sa kanya kasi in Calabarzon, in terms of business, and I don't know if in every nasa hulihan tayo here, di ba?
2: Yes.
3: We have to accept the fact that, alam mo yun, na pagdating talaga, talo pa nga tayo ng Rizal eh. Ano, sir? Kung because of our location, because of tayo ay yung geographical location natin, di ba? May mga pogi islands, may malalayo, may mga dulo, hindi ko alam. But anyway, may development naman tayo, meron naman tayong mga lansangan, okay naman. Although sa Mater District, nagbabaku-baku na ulit ang lansangan, ang mga malalaking truck na pumupunta sa Bicol area, at sa Gumaca. Yung business yun, hindi ko maintindihan kung kasi noon, mula nung napunta tayo dito sa Razo, no, talagang hinahangad ko na makita yung paglago ng business. Pero talagang naiiwan tayo, sir. Eh. Kayo, dahil kayo nandiyan sa PEDIPU, pwede po ba na paliwanag yung sa amin na how can we attain that? Kasi nasa proseso pa rin tayo ng ganyan eh. So alam natin na step by step yan, pero parang tumanda ka na dito na nasa nandun pa rin tayo sa hulihan. So ano yung nakikita nyo, ano yung nagiging barrier ng Quezon? Bakit despite of this, although meron tayo, we are making our first step and second step and all, pero andung nasa hulihan pa rin tayo in terms of business.
2: Yes, that's the reality of it. Kasi all of the economic activities concentrated malapit sa Metro Manila. No. Nung panahon na yun, yung SLEX hanggang saan pa lang? Ngayon, hanggang ngayon. Santo Tomas. Actually, ngayon, yung dati.
3: Ah, dati.
2: Tapos yung dinuksungan nila ng Star Tall. That's why development eventually happened in Batangas. No? Pero yun, now, tama kayo. It's because of our location din eh. It's because of our geography. Isang challenge siya. Pero we take it as a challenge and we take it as an opportunity, which means sabihin, mas maraming opportunities na available sa atin. Malawak ang Quezon eh, mas malawak ang Quezon,
3: yung land
2: diba?
3: Area natin mas malawak,
2: yes po, with all of compared to all other provinces, yes, no? Yes. Tapos ngayon we are now foreseeing yung pagpasok ng more businesses and investors because of the extension ni SLEX, CTR4, no?
3: Oh, TR5 na rin siya.
2: So yeah, TR5 going to Bicol naman. Pero mas immediate ngayon that we're seeing TR4. Is TR4. Nakikita naman natin yung mga effects na already eh. Ano po? That's why kailangan, ang hamon po natin for the LGUs, kailangan ready tayo.
3: Pero alam niyo, sir, ako, for me ha, kasi like for example, sa tourism, kasi si governor ang inano agri-tourism,
2: yes,
3: ano
2: yes.
3: Po? Okay. So sa ibang lalawigan naman, usually yung tourism nila is more unlike in Batangas. Ipasensya na po kayo kung lagi ako sa Batangas ha.
2: Sige lang po.
3: Hindi ako taga Batangas, ako yung taga Quezon.
2: Para lagi lang po kayo nagbabakasyon doon. Ano?
3: Doon ko na naaano. Sabi ko, uy, bakit ganito sa Batangas, ba't hindi sa amin? Mm-hmm. Yung alam niyo, yung inggit ko ay para sa Quezon.
2: Yes, yes.
3: Oo. Pero ano, sa kabilang banda, naisip ko rin, okay rin naman na hindi tayo saturated, sir, eh.
2: Yeah.
3: Ano,
2: actually,
3: diba?
2: Actually gives us the opportunity to learn from the mistakes of the other provinces. Kasi sabi ng iba, masyado ng dense yung industrial development, ganyan. That the environment suffers, yes, diba? So, we are fortunate here in Quezon that we get, medyo nag-stand back tayo ng konti. Ito yung nangyayari sa kanila. At ano yung mga Do's and don'ts pagdating sa pag-invite business, ng mga investors and businesses, diba? So at least it gives may idea na tayo ano mga investors ang gusto natin, ano mga businesses, ano yung mga dapat natin mga iwasin. Kahit malaki kasi ang Quezon, we still have a lot of protected areas, forest lands that we still have to protect. At the same time, kailangan mo siyang alagaan. We have to preserve the natural beauty kasi isa yun sa mga selling unique selling value propositions natin pagdating sa tourism.
3: Yes po.
2: Diba? Kapag sinira mo yan, maapektuhan naman ang tourism mo. Diba? So we have to balance it. That's the thing.
3: So okay lang. Okay lang na ganito tayo.
2: Yeah. Yes. Eventually kasi, we do, as much as we want growth, diba? Yes, as much as we want progress, it does not have to be at the expense of our communities and at the expense of our environment. Diba? Kaya ang gusto nating growth really is steady, sustainable, steady growth, sustainable, as long as we are growing, it's good, diba? It does not have to be super fast kasi sometimes kapag minadali mo ang isang bagay, mas madali rin mawala or marami, hindi, may mga effects na hindi ka makikita eh. Hindi mo agad ma-foresee. So as long as nasa positive ang growth trajectory natin, which is happening naman, as you can see in data na hindi na natin masyadong pag-uusapan. Ano yung mga GDP natin, ano, we're growing, we're a growing province economically. We just want that growth to be steady. We also want that growth to be sustainable and inclusive. Kailangan yung growth na nangyayari sa ekonomiya natin, yung pagdami ng businesses natin, yung pagdami ng investors. Kailangan na makikinabang dyan mga taga-Quezon. Yun naman talaga, yun po ang bottom line. Why do we do investment promotions? Why do we want economic development? Gusto natin maraming mamayagpag na negosyo kasi kada isang negosyo, ilan ang hina-hire?
3: Yes.
2: We do not have to go out of Quezon to look
3: para
2: for jobs. Kasi the sad reality of it is, currently, di ba, you ask any university or college there, nasan po ang mga graduate nyo?
1: Outside
2: of Quezon.
3: Outside of Quezon.
2: So eventually, what we want, di ba, kaya natin ginagawa to, hindi na sila lalabas.
3: O, di ba, hindi naman tayo lumabas.
2: We're fortunate, ano? Fortunate tayo. Pero mostly, talaga madami, no? So, kaya gusto natin dito sa Quezon. Why? Isa pa, anong effect nun sa local businesses natin? Pag hindi lumabas ang mga taga-Quezon to find jobs, kasi the jobs are here. Saan sila bibili ng pagkain?
3: Dito.
2: Saan yung mga binibilan nila ng pagkain? Dito. Saan bumibili ng bigas, ng gulay, ng ano? Dito rin. Farmers natin. Farmers, fisher folk.
3: Tama.
2: Saan sila sasakay? Sa mga tricycle, sa mga jeep, sa mga bus na dito sa Quezon. Diba? Kapag lumabas pa sila ng Quezon, yung pang mga upahan doon, yung mga ano, diba? Kumikita yung ekonomiya ng ibang lugar. Kaya as much as we want, dito. Uh-oh. And for all of those na generate natin na jobs, mm-mm, na livelihood, kada isang yon, for every employee, for every farmer na nasusuportahan, mm-mm, nakakapagpakain ng kanilang pamilya. Diba? May pagkain sa hapag. Yes. May mga bata na nakakapag-aral at nabibigyan, yes, na mas magandang kinabukasan. Yes. Yun yung bigger we are doing this sa local economic development and investment promotion.
3: Sir, hindi naman ako nagreklamo. Nabanggit ko lang. Pero ako, halimbawa, kung maraming processing zone na lang, kunyari, processing zone, marami tayo. Eh, paano naman yung mga, di ba, dadami ang tao, di ba? Minsan, may mga galing sa ibang probinsya, makikita mo na dito na rin sa Lucena, na dito na rin sa Quezon, di ba?
2: I take it as a good sign. Kasi kikita pa rin yung ating local businesses. Pero nonetheless, we have regulations din naman for that. Yung sa investment code natin yung nabanggit ko kanina, ang i-incentivize lang natin na mga enterprises, yung mayroong certain malaking percentage of their employment ay local.
3: Local.
2: Opo. Yun, may ganong provisions
3: tayo. Pero usually naman parang lagi naman ganun na kapag halimbawa, especially pagka umano sila sa legislative, di ba? Sa kung sa sanggunian, usually talagang pumupunta, dumadaan yun doon. So usually ang itinitiyak doon, kinakailangan ang manpower ay dapat nang galing dito sa ating lalawigan. So that, pabigyan natin ng trabaho yung mga ating kababayan.
2: Ayan, yun naman po talaga.
3: Ayan, ang daming usapin. Pero alam niyo, malapit na tayong matapos, sir. Akala mo, ha? Andun pa, nasan pa tayo siya?
2: We're just getting started. Kaya nga,
3: eh. Sa ating usapan. Kasi, para sa akin kasi, business is napakaganda, no? It's a good sign that we are growing, that we are developing. But, gusto ko lang tanungin sa you, sir, kasi, pinost ninyo, eh. Alcares means business. Yes. Does it mean yung pagkakalagay natin ng ating wind turbine or windmills? Ipaliwanag niyo nga po kasi sa aspeto sa pananaw po ng isang nangangalaga o sabi niya nagmamahal daw sila sa kalikasan. Yes, it means business, but how about the environment, the sustainability and all? Yung ako nakita ko eh nung iniaakyat pa lang kasi may vlogger nung iniaakyat sa mga LEC nung mga ganyan mga dinadaan sa Vicky Olo na si Rono ang laki. Oo. So sir, para sa pananaw ninyo, syempre para sa inyo positive, no, pero para dun sa iba yung narratives nila is all about na ay ano to eh
1: environment
3: eh. Sir, paano yon?
2: Siguro iniisip ko rin yon, no. Ako naman po ay isang environmental planner din. Yung license ko, I'm a licensed environmental planner. My undergraduate was environmental science. So we are aware of such environmental impacts. Una-una ko masasabi, development, hindi siya laging zero cost. It always has its cost.
3: Yes.
2: Environmental cost and everything. But the cost does not have to outweigh the benefit.
3: Yes, totoo yan.
2: Yun naman, pagdating sa economics, you have to look at cost-benefit analysis.
3: It has to be balanced. Ano?
2: Yeah. When compared to other energy sources, no.
3: Oh, yeah.

0: regulation yung mapupunta rin sa government, no? Especially for renewable energy. Yan. So yun din, additional budget then for programs for the communities and constituents. Liban doon, hindi mawawalan ng CSR, Corporate Social Responsibility Program.
1: Palagi yan. Ang social responsibility.
0: Especially big investors,
1: yes po.
0: 'Di ba? May mga scholars, 'di ba? May mga medical missions. Depende sa needs ng community eh. Ito naman
1: sa Brigada Escuela.
0: Yes. Yun ngayon ginagawa nila ngayon sa Alabat. Part sila ng Brigada Escuela, no. Yun yung ano ko. One of the points that we want to address here is nandiyan si investor. Hindi sila separate from the community. They will be part of the community. Kaya you talk. Kung may kailangan i-adjust sa location, kung may kailangan iwasan na puno, kung may kailangan iwasan na natural resources na mahalaga for the community, mapapag-usapan yan. Diba? They're there to negotiate. They're there to be part of the community and not separate from the community. Yan. Kaya sa mga...
1: Alabat pa lang yan, ha?
0: Alabat pa lang.
1: Alam ko, bawat bayan, sir, di ba?
0: Hindi naman po bawat bayan, pero meron mga key locations.
1: Marami mga bayan ang alam kong pagtatayuan.
0: Marami pong proposed. Maraming proposed. Siyempre, hindi naman namin iaano muna yung ilan pa. Kasi mga proposed pa lang sila. Pero for those na may mga ongoing developments na, of course, we have the one in Real Mauban area, si
1: Tagkawayan.
0: Diba? They have already starting talks there.
1: Yes.
0: Pero ayun, magsimula muna sa talks para usap talaga. Ano yung mga kailangang iwasan? Ganun naman po. Kapag pagdating naman po sa provincial government, nag-courtesy call din naman po 'yan. Ang lagi pong paalala ni Gov, sumunod kayo sa regulations ng municipality. At mga yung and make sure na sumusunod din kayo sa environmental regulations. Yun. At make sure na acceptable 'yan doon sa community.
1: Okay.
0: Bago bigyan ng endorsement ng
1: province. At ito'y bahagi ng inyong pwede po.
0: Yes.
1: Of course, investment, etc.
0: Yeah. Hindi lang tayo nag-a-attract na, hindi porque investment promotions po kami, ay kampi na agad kami sa investors. We look at the investors as, ibabalance natin if we see that kailangan paalalahanan si investor.
1: Yes.
0: Diba? Hindi pa paalalahanan natin kung ano yung concerns ni community, paparating natin kung hindi pa nakakarating kay investor.
1: Sir, nalulungkot ako.
0: Okay.
1: Kasi matatabot. Hindi, alam mo, dalawang question na lang, sir, ha?
0: Ano?
1: Malapit na eh. Investment. Actually, meron akong ano ngayon. Meron akong Zoom, sa DepEd, Calabar. So, yung opening, launching, press con. Ngayon. Sir, dalawang question lang. Yung gusto kong malaman na, ano yung sa investment tayo, of course, yung plano, may plano po ba ang probinsya? Although alam ko meron, kasi nababalitaan ko talaga naman pumupunta sila. Yung i-bubush natin yung sa pagdating sa mga resort, kasi very promising ang ating karagatan, especially in Humalig, pristine waters. Kita mo, si Gob ay laging doon nagpapapicture. Nakita niyo ba? Palagi siya sa Infanta, ganon. So may ganun bang plano ang ating pamahalaan na can we invite investors outside?
0: Yes, unang-una po na kailangan natin diyan from our
1: Sara, lalahanin mo matatapos.
0: Yes. Sige
1: po.
0: Very very quick.
1: Yes po.
0: Your locations need to be investment ready.
1: Okay.
0: It means kailangan may identified tayo na lupa.
1: Lupa.
0: San mag-invite tayo investor? Kailangan pwede po sila mag-submit sa opisina ko. Na kung meron kayong beachfront property, 'di ba? Gusto niyo ibenta o gusto niyo ipa-lease sa investor? Submit niyo po sa akin.
1: Ah, dadalhin po sa inyo.
0: Pwede po sa amin.
1: Opo.
0: Tapos we do due diligence with that bago natin i-offer sa investors. Para i-match natin. No, hindi lang for beachfront, all other properties na good for investments. Kung gusto niyo po for sale or for lease, you submit it to my office or you submit it to you look for the lady po in your municipality. Pwede yun.
1: Kahit maliit na
0: parang
1: business.
0: Kayo marami kayong lupa ata.
1: Kahit maliit na business,
0: imamatch natin kayo.
1: Ah, talaga?
0: Pag may nag-inquiry, imamatch natin kayo. That's one. Yeah, inaano na namin lupain niya eh. Ayun, 'di ba? Para ano, yun sinasabi ko kanina, magkaakibat 'yan. Tourism promotions and investment promotions, no? Kung gusto mo may mag-develop ng area, hindi kaya nung hindi pa kaya ng local resources and local communities natin, invite investors to develop. I-hire niya si local community. Pero kailangan mo ng location. Kailangan mo ng property na pagtatayuan ng investment. Yan.
1: Sayang, konti na oras natin. Thank you, sir.
0: Sige lang po. If you want more information, you can just follow our Facebook page.
1: Yes. Follow niyo po ang Quezon Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit. And I think marami po kayo matututunan dito. Napakaswerte ng mga mag-ano ngayon, yung magninegosyo, mag-i-invest. Kasi merong gaya nyo, may unit. Meron pwede po, na pwedeng pagtanungan, pwedeng hinga ng tuyong, information kung paano, etc. Mag-market, mag-match. Ano, sir? So, I hate to say this, but we need your message before we mensahe na lang, sir, kasi alam mo, sana magkaroon tayo ng another case, sir. Kasi kulang. Lagi po akong nakukulangan talaga sa isang oras. But we cannot extend the program more than an hour kasi, alam mo yon.
0: Yes, yes, of course.
1: So... sige, maganda lang tayo mag-second.
0: Let's I'd like to end siguro yung message no with our yung quotation na lagi namin ginagamit in investment promo. The traditional kasi na approach to investment promo, you go out of the province and you look for mag-invest po kayo dito sa amin, ganyan. Okay. That's a traditional conventional way. We are shifting that away from that. We are sticking with our mantra na don't chase butterflies. Grow a garden.
1: Yes.
0: Diba? Hindi tayo. Investors are like butterflies. But if you catch them outside of your garden and you put them here, pero wala naman silang flowers, wala magandang ecosystem for them, maalis din yan. Diba? So what we do, we make our garden, we make our province more business-friendly and investment-ready such that the investors will naturally be, the investors, the butterflies, will naturally be attracted to us. No, sila na yung lalapit sa atin kasi maganda na yung ating na establish dito na ecosystem at support para sa investors and businesses.
1: Okay.
0: Ano po? And with that, yun yung challenge din sa amin. Ano? And then with another quotation na lagi kong sinasama sa presentations ko actually with our mayors is that the day that we plant the seed is not the day that we harvest the fruit.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pero if we do not plant seeds now, there will be no fruits to harvest in the future. Kaya ngayon, yung mga kaya natin gagawin natin para yung hindi man yung henerasyon natin, pero yung mga susunod na henerasyon, ako po, may dalawa akong anak na maliit, isang 4 years old, isang 2 years old, ang pangarap ko sa kanila, hindi na sila lumabas ng Quezon para sa employment or sa livelihood nila in the future paglaki nila, no? Kasi meron na tayong mga na-plant na seeds dito sa Quezon today.
1: Ayan. At sa pamamagitan po ng Quezon Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit, talagang ang business po sa Quezon ay ready and friendly.
2: Pwede po.
1: Ayan. Okay. Sa mga kaibigan, maraming salamat, Sir Eman. Maraming salamat, Sir Benzo. And thank you sa ating mga nakapartner sa technical. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa DILG family, DILG Quezon Province, sa pangunguna na ating DILG PD, si Ma'am.
2: In Andres.
1: Ayan. Okay.
2: PD Abby. Hello po.
1: Ayan. Kay Ma'am Abby. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Maganda umaga sa inyong lahat. Ito po ang Unicode May Farmeran.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino, Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, Travel Documents at Visa. Inaayos ng pamahalaan ang kumpletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit
17: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores. Magsama-sama po tayo bago mag-alas 11 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
0: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan po natin ang mga balitang ihahatid sa atin tungkol sa atin pong panahon. Atin sa atin yan ang ating mga masisipag na kasamahan mula po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin din natin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, yan po ay kukunin naman natin mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Matapos yan, mga balita tatanggapin natin mula po sa labas ng ating himpilan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kung hindi doon sa ating mga kasamahan, sa ating mga network stations, sa iba't ibang panig ng ating pong bansa.

0: Yan lamang po yan sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito. Tatanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pero bago yan, eto, tanggapin muna natin ang mga reports. Kamusta nga ba ang ating mga pangunahing lansangan this Friday morning? Tatanggapin natin yan mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Mula po sa ating kasamahan si Ginoong Charlie Nozares.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
2: Hello?
0: Yes, Kuyang Charlie, magandang umaga. Go ahead.
2: Pero open to traffic na.
3: Yes, ang flyover.
0: Kuyang Charlie.
2: Good morning.
0: Yan, magandang umaga po, Kuyang Charlie. Ano, kamusta ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila?
2: Yes, magandang umaga sa iyo, sa Mang-Ala, at ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, may pagbagal pa rin nararanasan mula dyan sa may kamuling flyover at tuloy-tuloy yan hanggang Nekikato all the way to Show Boulevard. Pero pagdating ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dito sa may Estrella. At babagal muli ang daloy ng traffic sa EDSA southbound, dyan na po sa may bahagi naman ng Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na dyan naman sa may FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman dito sa may bahagi ng Magallanes sa MRT patungo naman dyan sa may Ayala Avenue. And babagal muli ang daloy ng traffic kapag katawid ng Guadalupe Bridge hanggang makarating na po yan ng Show Boulevard. Yan din po sa may pag-ahon ng Show Boulevard tunnel sa may J. Vargas, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Moderate heavy traffic din sa may Pituason na patungo naman sa may intersection ng Aurora Boulevard. After ng Aurora Boulevard, dito na lamang po sa may bahagi naman ng Kaingin. Moderate to heavy traffic na po yan, papunta naman ng Galintawa ka Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue at C5, ang southbound din po ng Katipunan, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan na sa may panulukan ng Commonwealth Avenue hanggang sa may Philippine Public Safety College at moderately moving naman dito sa may University of the Philippines sa Diliman Campus hanggang sa may C.P. Garcia Intersection. At pagdating naman ng C5, sa may Kalye Industrial lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Green Meadows. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa may J. Vargas hanggang makarating na po yan ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levy Mariano, moderate to heavy traffic po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound day naman ng Katipunan, pagbaba lamang po ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon din ng pagbagal hanggang sa may Ateneo Gate 3 intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, may number coding pa rin po tayo ngayong araw na ito ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Pero sa kasalukuyan po ay nasa loob na po tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMD Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
0: Yan ang ulat trapiko ng ating kasamahang si Ginoong Charlie Nozares. ang ating gabay ng lansangan mula po sa ating MMDA Metro Bay. Pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House trial spokesperson na babahala sa mga walang basehang akusasyon laban sa prosecution panel kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nababahala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong hinggil sa umunoy pagsisikap na siraan ang mga miyembro ng Kamara na sangkot sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng nakatak ng pagsisimula ng paglilitis ng impeachment court sa July 6. Ayon kay Adyong, ang naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila lumilihis na sa layunin nitong imbestigahan ng flood control projects. Sa halip-anya, ang mga pangunahing tinatamaan ay ang mga House prosecutors at iba pang opisyal na may papel sa impeachment case na walang konkretong basehan at ebidensya. Naglabas na din ng pahayag ang ilang mga mambabatas na bahagi ng prosecution panel laban sa akusasyon habang kwini-question ang timing ng mga paratang. Pinayuhan din ng mambabatas ang publiko na manatiling nakatuon sa tunay na issue, partikular ang mga aligasyon at ebidensya na nakapaloob sa articles of impeachment na dapat timbangin sa tamang forum ang impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Alamin naman natin, mga kababayan, ang lagay ng ating panahon. Ihatid sa atin yan ni Ms. Lori De Los Reyes ng mula sa DOST Pag-asa. Ms. Lori.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
5: Yes po, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay patuloy na nakakaranas po ng maulap na papawirin at may mga moderate din sa Zambales, Bataan. Ilocos, most of Ilocos region maging Zambales dahil pa rin po sa epekto ng South of Monsoon, habang cloudy naman at maulap at may mga pag-ulan anytime of the day dito sa Kamaynilaan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, maging sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at Central Luzon. So sa mga kababayan natin sa man po ang ating lakas sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggala sa ulan dahil patuloy pa rin po ang epekto ng habagat sa bansa. At sa kasalukuyan nga po, meron din po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Ayan po ay si bagyong Esther. At sa kasalukuyan, sa ating pong forecast, huling nakita yan sa layong 220 kilometers northwest ng Isbayat, Batanes. Nasa tropical depression category ito at nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Pero sa ating forecast, brief lang o panindalian ng kanyang space sa bar. Maaari pong lumabas din po ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning. So magatapos magiging abis ng Pag-asa. But for now, yun po yung latest mula dito sa Pag-asa section. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ng ating weather forecasting specialist, Ms. Lori Dean De La Cruz Galicia. Mula po yan sa Pag-asa DOST. Tuloy pa rin nating minomonitor ang maaaring pumasok po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mas na pumasok na itong LPA na ito, pangangalan ng Bagyong Esther. 19 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang MRT3 magkakaroon ng libreng sakay sa Araw ng Kalayaan. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: May libreng sakay ang MRT3 sa darating na June 12 bilang pakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa DOTR, maaaring ma-avail ang libreng sakay ng lahat ng pasahero sa buong linya ng tren mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Layo nitong makiisa sa pagdiriwang na ikasandaan at 28 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas at mabigyan ng dagdag na ginhawa ang mga commuters sa naturang araw. Hinikayat ng MRT3 ang publiko na samantalahin ang libreng sakay sa susunod na linggo. Mula sa MRT para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa, ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasabi ba pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Alam po 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Di pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kuli po sa pangalan ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Samantala, narito pa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, DENR 1 at Terra Renewables naglunsad ng kauna-unahang plantation establishment project sa Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Formal ng nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 at ng Terra Renewable State Corporation ang isang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng kauna-unahang plantation establishment project sa Pangasinan. Kasama sa kasundong ito, ang limang people's organization na magiging katuwang sa pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng pamumuno ni OIC Regional Executive Director Attorney Ronel Sopsop. Target ng inisyatiba na magtanim ng humigit kumulang 794,600 na seedling sa Kabuang Lupain na may lawak na 370 hectares. Sa bilang na ito, 105,000 ang mga katutubong puno habang 45,000 naman ang mga fruit-bearing trees. Ang malawakang pagtatanim na ito ay bahagi ng replacement requirement o pagpapalit sa mga punong naapektuhan ng proyekto ng Terra Renewables 3 Corporation para sa kanilang renewable energy project na nasa Infanta, Pangasinan. Ayon sa DENR Region 1, ang bang na ito ay alinsunod sa mga regulasyon na ahensya upang tiyakin na ang pag-unlad at industrialisasyon ay may kaakibat na proteksyon sa kalikasan. Layunin din nitong ibalik ang sigla ng ecosystem ng kagubatan, protektahan ang mga watershed, pangalagaan ang biodiversity at patatagin ang laban ng rehiyon sa nagbabagong klima. Para sa Magandang Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Thank you. Maraming salamat, Leslie Amino, mula yan sa Radyo Pilipinas, Tayo. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura ay pinagpapatuloy ng Department of Agriculture, Ilocos Region. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umaaray sa mataas sa presyo ng agricultural inputs ang mga magsasakang sina Tatay David Tulyaw at Tatay Roberto Mejia ng Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa kanila, malaking bahagi ng kanilang gastusin sa pagsasaka ang napupunta sa pagbili ng abono, binhi at iba pang pangangailangan sa bukid. Dagdag pa rito ang pagtaas ang presyo ng krudo na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga makinaryang pansaka. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng dalawa sa suporta ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAF.
14: Maraming salamat po sa binigay mong pera sa amin na ano, pambili ng gasolina. Thank you very much.
15: Pambilay.
16: Saliuyoy.
15: Salina pula.
13: Kabilang sina Tatay David at Tatay Roberto sa 158,273 na mga magsasaka sa Rehiyon 1 na nakatanggap na ng kaparehong suporta sa ilalim ng programa. Ayon kay Julius Briones, Assistant Focal Person ng PAF sa Rehiyon 1, ang bilang na ito ay katumbas ng 32.97% ng kabuang target beneficiaries na 480,080 farmers. Aniya, mayroon na nga 318,935 na benepisyaryo na isinumite ng mga lokal na pamahalaan sa kagawaran.
17: Nagbigay po ng direktiba ang ating presidente, nagbigay po ng financial assistance para po sa ating mga farmers para po hindi ma-hamper yung kanilang production dahil sa kabulangan ng capital sa kanilang pagsasaka po.
13: Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang makumpleto ang target na bilang ng mga benepisyaryo bago matapos ang buwan ng Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Mula Dagupan, magtungo naman tayo ng Davao, seguridad para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Handa na. Ang ulat niyan mula kay Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Handa na ang seguridad ng Davao City Police Office o DCPO para sa paparating na pagbubukas ng school year 2026-2027 ngayong Hunyo 8, 2026. Inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nasa 1,301 na mga pulis ang ipapakalat para bantayan ang 444 na mga paaralan sa lungsod. Ayon kay Caballero, nababantay na kapulisan ang daloy na trapiko sa mga paaralan, partikular na sa pagpapatawid ng mga bata sa kalsada. Maglalagay din ito ng Police Assistance Desk sa mga paaralan para may matatakbuhan ang sinuman na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa kapulisan. Panawagan naman ni Caballero sa mga magulang at mag-aaral na sa panahon na magsisimula ng pasukan ay sumunod ito sa mga regulasyon gaya ng pagtawid sa pedestrian lanes upang maiwasan na masagasaan ng mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Maraming salamat, Armando Finiquito mula yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, libo-libong mga magsasaka sa Zamboanga Peninsula nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa Zamboanga Peninsula. libo-libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinakahuling batch ng mga magsasaka na nakatanggap ng cash assistance ay ang higit 2,000 benepisyaryo mula sa munisipalidad ng Kalawit sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ang 2 araw na payout sa Municipal Gym ng Kalawit. Layunin itong magbigay ng direktang tulong pinansyal upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at mapanatili ang kanilang produktibong pagsasaka at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Shornias Pino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Basyang. Isinagawa na sa Tandag City, Surigao del Sur. Ang ulat niyan mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng Bagyong Basyang. Sa kabuuan, umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Maraming salamat, Raymond Aplaya. Agri-Sagip Saga Platform, inilunsad na sa Albay. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Official na ang ilulunsad ng Albay Institute for Artificial Intelligence at ng corporate partner nitong Kidlat Civic Clubs Incorporated ang makabagong agri-platform sa darating na June 16, 2026. Sa gaganaping AI for the Countryside Fair na dadaluhan mismo ni Testa Secretary Francisco Kiko Benitez. Ayon sa ulat ng Albay Institute for AI, ang nasabing agri-platform ay binuo bilang isang sagip-saka platform na naglalayong ikonekta ang mga lokal na magsasaka, mamimili, mga institusyon at mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang mas organisadong digital ecosystem para sa agricultural support at market access. Gagamitin ng institusyon ang pagkakataong ito upang ipakita kung paano mapapataas ang produktibidad sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga benepisyo ng artificial intelligence na ang direkta sa mga ordinaryong mamamayan at maliliit na negosyo. Samantala, inaasahang dadagsayin ang AI for the Countryside Fair ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga local government units, educators, entrepreneurs, workers, students, tech practitioners at maging ang mga development partners upang saksihan ang mga praktikal na aplikasyon ng teknolohiya para sa rural development. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na pananaw ng Albay Institute for Artificial Intelligence at TESTA na hindi lamang dapat sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod na gagamit ang artificial intelligence, kundi dapat din ito mapakinabangan sa mga komunidad ng magsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, JM Olarte. Agong walkway at Mangrove Conservation Center sa lalawigan ng Iloilo, pinasinayaan. Ang ulat niyan mula kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Magandang umaga mula sa pagiging abandonadong fish pond, isa na ngayong mangrove sanctuary ang Iloilo Provincial Katunggan Ecological and Economic Park o PROKEEP sa barangay na Bitasan sa bayan ng Leganes matapos ang ilang taong pangangalaga at rehabilitasyon. Bilang bahagi ng patuloy na development sa lugar, pinasinayaan ang bagong walkway at inilunsad sa lugar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation na naglalayong palakasin ng konserbasyon, pananaliksik, edukasyon at ecotourism sa PROKEEP. Ayon sa Iloilo Provincial Government or sa PGNRO, mula sa dalawang uri ng bakawan noong sinimulan ang rehabilitasyon, umabot na ito ngayon sa 10 mangrove species. Meron na ring sighting ng mga migratory birds sa lugar. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Western Visayas, Central Philippine University, Leganes LGU at Zoological Society of London. Binigyang diin naman ni Leganes Mayor Vicente Hain II sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Iloilo, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Hope Torichante. Ang oras po natin, 36 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
26: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
25: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
26: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
25: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
26: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
27: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
28: Miss Philippines!
26: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
25: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
26: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
25: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagdami ng lumot at pagkipot ng ilog, itinuturong manong dahilan ng fish kill sa Bato, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsilutangan ng mga patay na tilapia sa Bato, Camarines Sur nitong nagdaang linggo. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga fish cage operators. Sa panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol spokesperson Mamueng Briones, sinabi nito na base sa pagsusuri nila, mataas ang pH level at dissolved oxygen. Ang mga ito ay indikasyon ng algae blooms. Ang mga algae ay nagpuproduce ng oxygen sa araw kaya mataas ang dissolved oxygen. Pero kapag gabi na, hanggang madaling araw ay nagkukonsumo rin ito ng oxygen. Kaya nagiging kakompetensya sila ng mga isda sa pagkonsumo ng oxygen. Dahil dito nagkakaroon ng oxygen depletion na nagresulta sa pagkamatay ng maraming isda. Pangalawa, bumaba rin ang level ng tubig sa lawa. Ang mababaw na level ng tubig sa lawa ay maaaring magdulot ng stress sa mga isda dahil mas mabilis uminit ang tubig. Ang mataas na temperatura ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda kaya mas mataas ang pangangailangan nila ngayon sa oxygen. Wala pang opisyal na ulat ang LGU sa BFAR kung ilan ang pinsala. Tuloy ang monitoring ng ahensya sa sitwasyon. May mga rekomendasyon ng BFAR sa mga isda upang hindi na lumala ang naturang sitwasyon. Pwede rin mag-emergency harvest sa market size na upang maisalba ang natitira pang mga tilapia. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
0: Maraming salamat, Ronil Peñaflor. Local government unit ng Lalo Cagayan na sumaklolo sa paaralang nasunog ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Ang ulat na yan mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalang lokal ng Lalo Cagayan sa Logac National High School matapos sa masunugan nitong Martes, June 2. Kahapon ang personal na bumisita sa paaralan sina Mayor Florence Oliver Pascual at Vice Mayor Maria Olivia Pascual upang makita at masuri ang kalagayan ng paaralan, gayon din ng mga guro. Inalam ng dalawang opisyal ang lawak na pinsalang iniwan ng nasabing sunog at nang matukoy kung anong agarang pangailangan ang maaring maibigay ng LGU, lalo na't magsisimula na ang klase para sa school year 2026-2027 ngayong June 8. Ayon sa mga guro, lubhang kailangan nila ngayon ang ilang kagamitan at pasilidad upang makapagbukas din sila ng klase ngayong Lunes. Katulad na lamang ng mga lamesa, printer, electric fans at school supplies. Tiniyak na alkalde at ng vice alkalde ang kanilang suporta at tulong sa Logac National High School upang agad na makabangon mula sa trahedya ang paaralan. Matatanda ang pasado alas 3 ng hapon nito. Noong June 2, nang may ulat na nasusunog ang nasabing paaralan na nirespondehan naman kaagad ng Bureau of Fire Protection ng Lalo kasama mga kalapit na istasyon ng BFP. Apat na magkakabilang o magkakatabing building ang nasunog at isang service vehicle ng paaralan. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, tara sa Campo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Teresa Campos. Beef Tapa Business. Atid ng Dar Batanes sa mga Ibatan Agrarian Reform Beneficiaries. Ang ulat niyan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumailalim sa isang hands-on training sa paggawa ng beef tapa ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa lalawigan ng Batanes upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa food processing at madagdagan ang kanilang kita. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform o DAR Batanes Agrarian Reform Program Officer ARPO 1 at Development Facilitator Edna Desagon ang aktibidad na tinawag na ARBOBIDA Product Demonstration on Beef Tapa. Dito personal na ginabayan ang mga magsasaka sa tamang ang proseso ng paghahanda, paghawak at pag-imbak ng karne upang maging isang dekalidad na produkto. Ayon sa Darbatanes, bahagi ang gawain ito ng kanilang patuloy na programa upang paghusayin ang kakayahan at kasanayan ng mga beneficyaryo sa pangkabuhayan at isulong ang enterprise development sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang halaga o value adding sa mga lokal na produktong agrikultural. Dagdag pa ng Darbatanes, makatutulong din ito upang magbukas ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Aktibong nakiisa ang mga ARB sa bawat hakbang ng pagluluto at pagpapakete na inaasahang magagamit nila upang magtayo ng sariling negosyo o mapalago ang kanilang kooperatiba. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman. Inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 2 sa Hingog City, Misamis Oriental.

0: gobyerno para mapunlad ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng modernong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Maraming salamat, Noel Calonia. Libo-libong residente ng La Union nakatanggap ng libreng bigas mula sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas sa Go.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Masayang tumanggap ng libreng bigas ang mga residente ng Banggarag, Baguliena, Sudipan at Cabala Union. Ito'y sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ng Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Provincial Government of La Union o PGLU, layunin ng programa na matiyak ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga mamamayan sa bayan ng Banggar. Pinanguna ni Mayor Joy Pinzon Merin ang pagkakaloob sa 1,400 na sako ng bigas sa mga residente. Sa Sudipan, aabot sa 1,400 binipisyaryo ang nakatanggap ng 15 kilo ng bigas sa distribusyon na pinanguna ni Mayor Wendy Joy Dingayan, habang sa Baguliin ay nakibahagi si Mayor Virgilio Flor sa pamamahagi ng sako-sakong bigas. Pinangunahan naman ni Mayor Jennifer Garcia Bulao Madriaga ang pagkakaloob sa libreng bigas sa 1,400 binipisyaryo sa bayan ng Caba. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Maraming salamat, Glenda Sarac. Ang NIA Ilocos, pinalalakas ang climate resilience irrigation kontra sa El Nino. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinaiigting na NIA Ilocos Region ang climate resilient irrigation strategies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa ginanap na kapihan sa Ilocos ng PIA, inilahad ni NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ang paggamit ng AI-equipped solar-powered irrigation pumps na otomatikong nag-aayos ng distribution ng tubig batay sa aktwal na pangangailangan ng mga pananim. Ayon sa NIA, nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapataas ang water efficiency, mapababa ang gasto sa operasyon at mabawasan ang pagdepende sa fuel-powered irrigation systems. Binigyan din ng ahensya ang pagpapatupad ng alternate wetting and drying o AWD technique na kayang magbawas ng paggamit ng tubig ng hanggang 30% ng hindi naaapektuhan ng ani. Kasabay nito, patuloy ang pag-aayos ng cropping calendars, rotational irrigation schedules at rehabilitasyon ng irrigation facilities bilang bahagi ng paghahanda sa tagtuyot at pagpapalakas ng climate resilience ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang oras po natin, 49 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company

0: stage the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater. At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 51 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. At sa uling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. 6 na pong mga magsasaka sa Benguet lumahok sa Good Agricultural Practices upang mapahusay ang kalidad ng mga Highland Vegetables. Ang ulat na yan mula kay Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Mahigit 60 magsasaka mula sa 20 farmers cooperatives and associations sa lalawigan ng Benguet ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay tungkol sa good agricultural practices at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng Highland Vegetables. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka sa ligtas sa produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kapaligiran, kapakanan ng mga manggagawa at pagpapabuti ng kalidad ng gulay. Ang aktibidad ay pinangunahan ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture katuwang ang Benguet Provincial Agriculture Office. Tinalakay ng mga resource speakers ang mga paksa hinggil sa GAP, crop protection, tamang paggamit ng pataba at pestisidyo at iba pang makabagong teknolohiya. Nagsagawa rin ng hands-on soil analysis ang mga kalahok sa pangunguna ng DA Integrated Laboratories Division upang matutunan ang wastong pagsusuri ng kalagayan at pangangailangan ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Samantala, pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at ng DepEd Naga Camarines Sur, malaking hakbang sa pagpapalawig ng gulayan sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Ipinahayag ni Hazel Rosel Sumpay, Coordinator ng Gulayan sa Paaralan Integrated School Model ng Department of Education Naga na inilunsad ng DepEd ang Gulayan sa Paaralan Program sa pamamagitan ng memorandum na ipinalabas ng pamahalaan kung saan hinikayat ang lahat ng public at private elementary and secondary school na gumawa ng garden. Layunin nito na matugunan ang school-based feeding program. Samantala, ayon sa opisyal, ang pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at DepEd Naga ay malaking hakbang para sa pagpapalawak ng gulayan sa paaralan program. Sa pamamagitan nito, natututunan ng mga mag-aaral na maging masipag at makatulong sa pagmantini ng food security sa kanilang barangay. Madali anyang magtanim at ang produkto ay dagdag pagkain sa pamilya at pwede pang kumita. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report. Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakasama dito sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, Madam Jobel Lustre. Of course, ang ating mga kasamahan mula sa PBS Production Division, Miss Glory Febagon, Miss Tess Ramirez at si Christopher Tirambulo. Tangalan po ni Kuya Kiko Flores, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, bayan! tabayanan po ang mga balita. Ihatid po sa atin yan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Kasama pa rin si Ms. Ched Oliva at si John Bugol.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit po.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Radyo Pilipinas.
17: Sa Leon Iloilo, nakikiisa po ako sa energy conservation measures na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po naninirahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung hindi po namin gumamit ng appliances, sinisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
18: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
19: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang Owa Putika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos posibleng magpatawag ng special session para pagtibayin ang priority bills na naantala dahil sa gulo sa Senado.
4: Headlines. Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Mayo bumagal ayon sa Philippine Statistics Authority. Halaga ng piso kontra dolyar tumaas naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Headlines.
3: Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert ngayong Biyernes pagsasayos sa power supply sa rehiyon. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Headlines.
4: Low pressure area na naispatan sa Batanes, isa ng ganap na bagyo. Signal number 1 itinaas na. Pagsisimula ng tag-ulan, opisyal na ring idineklara ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Department of Trade and Industry naglabas ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027.
0: Headlines.
4: Mga kasong graft at malversation isinampa ng ombudsman laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya.
0: Headlines.
3: At anti-political dynasty bill nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtibay sa kanyang termino.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na anila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunsod ito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain, kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Iminamungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga mag-asaka, mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
5: Hindi masyado umakit yung waste yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
4: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon, Hunyo 4, sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasukan ngayong taon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Remittance sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng informal channels. Patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, isa nang ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes. Kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pagulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense ang publiko, partikular na mga taga-Luzon sa Hingil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Ito yung makaraang mataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 225 km kanluran ng Itbay at sa Batanes. Taglay nito ang nakasanghanging aabot sa 45 km bawat oras. Malapit sa gitna ay pagbugsong aabot naman sa 55 km bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga estruktura at pananim. Posible rin itong makakontamina ng inuming tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar at sa dalampasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang handaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martical na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
8: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
3: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinayak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng BFP, na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
9: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
4: Yan ang tinig ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Centers sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pagkontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ng gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
10: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
3: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Balikan natin ang nabingbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Chair, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chair, sa pinakauling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang, Chair, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chair, na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na linggo at sa Lunes. Opisyal na anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na linggo. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan din ng government agencies na bantayan ang mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
12: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
4: si Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tagulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Katarman, Northern Samar at Gian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:17 oras po natin, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Webes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugot umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
13: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
3: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampan nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
14: Dadasal tayo na for patients kasi tagagang kailangan. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay yung ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon ng nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng Anti-Graft Court ang mosyon ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bunuan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasan ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bunuan sa ilan ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP CIDG. Kapag idideklara ng ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bunuan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng mga anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito ay upang tulungan ng mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang diskwento balik eskwela promo sa antike. Katuwang dito ng DTI ang ilang in-store retailers para magbigay ng abot kayang school supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Report.
16: Higyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalakip ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ani niyang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
17: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
17: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum punsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Cheese Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senador Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
18: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na sampu na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media. Hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
4: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
19: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
3: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerville Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
3: Samantala, iginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
20: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
3: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerville Luistro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala pinangaralan ng Malacañang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Itinanggi ni Senator Kiko Panginginan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Zalco. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayan wala katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes tungkol sa front control scam ang 18 ex o nagpakilalang ex-Marines at inanyahan sila na humarap sa pagdinig. Kundi anya sisipot ang 18, pwedeng gamitin ang parliamentary remedies kung saan pwede na silang ipasampina, ipakontempt at ipaaresto ng Senado. Umaasa si Panglinan na hindi sila aabot sa pagkontempt at sisipot at makikiisa sa lehitimong investigasyon ang 18. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18 pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Diin ni Pangilinan, porsigido sila sa majority bloc na mahalukay ang katiwalian sa fraud control scam. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
21: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa ano nung... May natanggap na sila. Parang sinasabi 700. Yun yung gusto namin linawin. Ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigahan.
3: Samantala, isiniwalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
21: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 18 na parang gusto nila?
3: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinabulaana ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marines na si Jolie Cadjau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjau at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
22: At na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So
6: So, di kayo na, di ba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines, parang puro kasi nangalingan na lang. At linilino ko na kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
4: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mariinding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
7: Tinatanggi ko na mariin itong kanilang mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
3: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
22: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
4: Yan ang pahayag ni PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
23: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2-7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games Gold Medal Game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:40 ang atin pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila. kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 may sistema kontra prank calls. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Prank calls ngayon sa Unified 911 system ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatus Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartatus na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong tatlong beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
11: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil dun sa sistema na yan ay kapag tumawag ka tatlong beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
10: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
11: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
10: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 na satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Baling tayo sa ating mga samahan sa Radyo Pilipinas. Sa Gigaraw, may gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan. Si April Racho sa balitang yan.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: May gita 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang napamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation at PCIC Region 2 ngayong Linggo. Sa nagpapatuloy na distribusyon ng ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan ang nakatanggap ng indemnity checks nitong Huwebes, Hunyo a 4. Ang mga benepisyaryo ay mula rito sa lungsod ng Tugaygaraw sa Alcala, Amulong,

0: April sa lugon radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messenger rail delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layunin ng tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Lingayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinag gawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association bago ang payout sa Pangasinan una nang sinimulan ng DSWD Region 1 pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1 handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Rehiyon 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Carino, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026 to 2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kandang ito, sinabi ni Leon Carino na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ang Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Ange Galero, layunin itong tugunan ang mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang ang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon ito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang aberya. Kasabay nito, patuloy na hinihikayat ng ALECO ang mga consumer na makiisa sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Ayon sa kooperatiba, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang mapanatili ang maaasahang serbisyo sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang mapagkakaitan ng pangunahing serbisyo sa pag-apula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, mga proyektong pamana para sa SAMAR tuloy na sa paglagda ng kasunduan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: Report. Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng SAMAR, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa SAMAR. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na farm to market road project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
11: Report. Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlito Lero, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar, kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinaunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa deliberasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Department of Education Region 10 nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Macarambon sa report.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
12: Report. Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ang kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
13: We know you're always on the go.
7: On the go.
13: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
7: Kaya
13: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
7: Reliable news delivered to you as it happens.
13: Para sure na wala kang mamimiss.
7: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
13: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas One.
7: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
13: Together, let's dismiss disinformation.
7: Radyo Pilipinas. Trivia.
14: Dagdag talino.
15: Heto na ang dagling kaalaman.
16: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
19: May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
14: PD Regional Team.
25: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
14: Usapang derechahan at makabuluhan.
26: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
0: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
27: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
28: Your People's Television.

Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Biyernes, June 5, 2026. Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Sa ating balita, bumagal ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, na itala ang inflation sa 6.8%, mas mababa kumpara sa 7.2% na naitala noong Abril. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong Mayo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Kabilang din sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% at housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.8% inflation rate. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDef na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDef Secretary Arsenio Balisacan, mahalaga ang pagpapanatili ng mga pulisya para protektahan ang mga consumer habang pinapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Patuloy din ang aniyang babantayan ng Uplift Committee ang inflation at isusulong ang mga hakbang para matiyak ang tulong sa vulnerable sectors.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na balik eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua.
0: Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral?
3: Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, budong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghanda po, naghahanda pa rin at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week.
1: Ma'am, sa ilalim ng bagong 3-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year?
3: Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a 3-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga co-curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan, no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang, ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po.
2: Napakaganda rin nabanggit niyo yung sa ka-orasyon. Naalala ko po yun nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev dun sa three terms, no? Yung opening block tsaka ending block, kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging, syempre, yung tanong po namin sa DOH, nakasama rin po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin?
3: Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalagang mahalaga po yan. So dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So, kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning.
0: Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kung di po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para pumatugunan ito? Kahit pa paano bago magsimula yung
3: yes,
0: klase?
3: Yes po. Sorry po, ano? Yes po, no, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, 'di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos na ibaba na natin ng unti po 'yan, nasa 140,000 plus na lang, but that's still no joke, no. Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education ngayon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin, ano, na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na, no, until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating, no, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner.
1: So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026?
3: Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung three-term school calendar. It may appear simple, but you know, to us educators, that's very, very important. No? It reorganizes the school year into just three terms, we are able to avoid administrative peaks, no? So, imbes na apat na beses po maghahanda ng exam, magko-correct ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging tatlong beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na ay one less lang naman, but to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced the number of core courses. Ang core courses na lang po natin ngayon ay 5, no? Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng 5 ito. And instead of offering these in just one semester each, buong taon na po natin i-offer ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these 5 areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one, hopefully, has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, no? Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, no? So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school, at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng pa isa-isa nating gawin ito, kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problemang yan, wala po tayong mararamdaman na improvement.
2: Ayan, Yusek, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI?
3: Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun eh. How to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang, no, ng ating K-12 system.
0: Yusek, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027?
3: isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education, sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag, ipaliwanag, ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no? May ilalabas po kaming pulisiya, tapos hindi maliwanag, there's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin a-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon. Kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon, grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsaritan na lang, hindi po pwede. Because our teachers are our frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on. No? Chocolate eh, chocolate ah. So, ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga execom members, mga directors, kayo ang bumaba sa field. Kayo ang magpaliwanag. So, ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So, through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito.
1: Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa dekalidad na edukasyon?
3: Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin, hindi sinasari, ine-echepwera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinikap po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solusyon natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas.
2: Yes, ma'am. Mensahe nga lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda, I'm sure excited na po sila, para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek.
3: Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day one. Day one is very important. That's where you get to be oriented, that's where you get to know your classmates, that's very, very important. So sana po pumasok lahat. ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So, talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day you will succeed.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, USEC.
1: Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Good afternoon, Sir Kweng.
1: Sir, sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
4: Good afternoon po sa lahat ng nanonood.
1: Yes, sir. Sir, sa nalalapit po na pagbubukas ng klase, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar?
4: Yes, Sir Kweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po, meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But doon po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakaantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
0: Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives? Para dito, para sigurado nga kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay ng pagbubukas ng klase?
4: Yes, USEC, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago namin proyekto na Digital Dashboard Command Center. Namo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
0: Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para kung maibalik agad yung serbisyo at hindi maantala yung mga klase?
4: Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat ho ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo, and pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately, nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement gaya ng mga linemen para sa mga affected areas para masiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente.
1: Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat, di ba pangkalamidad, na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante?
4: Gaya ng nasabi ko kanina, Ase Koreng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalabdaman ho natin may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
2: Admin, napag-usapan na rin po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops yung ating mga eskwelahan. Naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, edi mga computer, mga gadgets na kailangan i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir?
4: Opo, yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay naka-disclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po silang kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay mayroong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget.
0: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sir. Go ahead.
4: Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan ho natin ang dasal na huwag ho tayong mabisita, madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mga halagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hiyaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek Albert, ngayon nga pong opisyal na nagsimula ang tag-ulan o ang rainy season sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung mga karaniwang sakit na tumataas ang kaso na dapat pakabantayan ng ating mga kababayan?
1: Ayan na nga, Joshua, no? It's time to get wild. Wild with prevention, kasi yung wild yung iniiwasan natin. Yung ating mga waterborne na diseases, yung mga influenza-like illness, sa letrang L, yung ating leptospirosis, at sa letrang D, ang dengue, para na talaga siyang bingo. Na ayaw nating bumingo at magkaroon ng sakit. Ang pinaka-issue dito, dahil dumadami na yung buhos ng ulan, nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue, o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, gana nabanggit nyo na rin na Joshua, no, Asikweng, yung ating mga pasukan na magsisimula sa Lunes, magtitipon-tipon ng mga bata. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Mapasok ko na lang rin, nako mga principal, bantayan po natin, baka akala natin USB yung hawak ng mga estudyante, yung pala vape. Bawal po ang vaping, lalo na pag malapit sa eskwelan. To begin with, bawal talaga ang vape sa mga bata.
2: So, Yusek, dahil Dengue Awareness Month ngayon, sa kasalukuyan, kumusta po yung sitwasyon ng dengue sa bansa? May mga lugar ba na naitala na may pagtaas ng kaso ng dengue? Tsaka ano yung ginagawa ngayon ng DOH para mapigilan ito, lalo na sa pagbabalik eskwela?
1: Asikweng, mukhang talab na talab yung ating taob, taktak, tuyo at takip, no? Kung kailangan ulit-ulitin natin yan, apat na tiyan, taob, taktak, tuyo at takip. Bakit po? Kasi yung datos natin mas mababa ng 56% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang overall na bilang sa buong bansa, dun sa mga lugar na nangungunan na dun sa talaan ng 50,727, at di naman tayo nagugulat kasi maraming tao sa mga rehiyon na to, ang Central Luzon, ang Calabar Zone, tsaka ang NCR.
0: Okay. Yusek, para mas mabigyan din natin at hindi baliwalain ang ating mga kababayan itong ganito mga babala, katulad nitong taob, taktak, tuyo, takip. Totoo ba na pagka nagka-dengue ka, hindi ka na ulit pwede magka-dengue?
1: Totoo yan, ngunit totoo rin na apat ang klase ng dengue. Okay. So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka na ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon din ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Mahalaga po itong impormasyon na ito dahil meron tayong ang siklo na sinusundan ng dengue. May mga taon. Ngunit, ang pinaka sa lately, sa datos natin, ang pinaka marami is yung dengue 3.
0: Okay. Now, balikan ko po ulit itong taob, taktak, tuyo, takip tuwing alas 4 ng hapon. Pakipaliwanag po, bakit po mahalaga na gawin ito sa ganitong oras at paano ito epektibo may sasagawa ng mga pamilya at komunidad?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Dalawa kasing oras sa araw ang sabihin na natin pinaka-active yung ating lamok na Aedes aegypti. Siya po yung lamok na stripes po yung kanyang paa. At pagka nakita nyo, siya yung nagdadala ng dengue. Yung alas 4, pinili siya ng DOH 4 o'clock ng hapon kasi pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Pero para practical tayo, kailan ba tayo pinaka-mahusay na magtaob, tap-tap, tuyo at takip? Maganda to para mag-share na rin tayo ng balita ng Marites sa mga kapitbahay natin. Mga alas 4 ng hapon eh. Well, I mean, biro aside, Joshua and Asikweng, yan yung panahon na lumalabas po yung mga nasa bahay, naglilinis, dun sa nakaugalian na natin na parang ang komunidad nagsasama-sama. Binabalik po natin yung ganong tradisyon na para kunyari, makita mo yung gutter sa tabi ng bahay, may tubig, o nagwawalis, di ba si Lola o kaya si Nani na ganon habang nagsasabi, alam mo na ba ang latest dun sa episode ng ganon? O, di ba?
2: Episode na nga.
1: Ng alin? O, ng dengue.
2: So, you said, para lang paalala no, sa ating mga kababayan, ano nga ulit yung mga sintomas ng dengue? Kasi yung iba, hindi naman talaga lumalabas yung mga rashes, walang fever, or kung magkaroon ng fever, hindi ganun kataas, or sasabi, dapat pabalik-balik, di ba? So, ano nga ulit, paalala lang sa ating mga kababayan, kung ano yung mga dapat antabayanan o bantayan, kung kailan dapat dalhin ang isang tao na suspecho natin na may dengue na?
1: Ang pinaka-simptomas ng dengue na common rin sa mga ibang sakit na infeksyon, yung lagnat. Pero ang lagnat, sekweng ng dengue, ay mataas yung temperatura. Kapag nakuha natin yan sa thermometer, lalabas yan ng mga 39 o kaya 40 degrees centigrade. Ay kalawa, may simptomas yan yung pananakit or parang mainit yung likod ng mata. Mararamdaman yan ng mga taong na nagka-dengue na, no? Parang mainit yung likod ng mata ko. At meron din yung pananakit ng katawan, panghihina. Huwag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asa kwen, Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Ayaw natin yun. Sa lagnat pa lang po, magandang kumonsulta at sasabihin ko na rin po, kasi kung tayo po ay YAKAP registered, lahat po ng Pilipino ay entitled at YAKAP registered kayo, pwede kayo magpa-CBC kung makita ng doktor na may sintomas kayo. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes ng mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski nasa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth. Yung dengue package ng PhilHealth, kaya niyang sagutin 19,500 para sa moderate dengue, 47,000 para sa severe dengue. Tumaas na po yung mga rate na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM.
0: Okay. Yusek, ihabol ko lang, June 8, pasokan na ng ating mga mag-aaral at may mga estudyante tayo na abutin din ng hapon sa mga espirahan. Sapat ba yung mga insect repellent na lotion para maiwasan ang makagat ng lamok? Ano pa yung pwede natin ipayos sa kanila?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Ito yung ating mga self-protection measures. Merong iba-ibang brand po. Wala akong ini-endorse na particular brand, pero maganda po na may nakapahid or nakaspray na insect repellent sa ating mga chikiting para hindi sila makakagat. Isa pa po, yung pananamit ng ating mga chikiting. Sa panahon na ito, mas maganda po yung long sleeves or nakapantalon dahil yun ang magiging panangga dun sa pagkagat ng lamok. Pero again, importante ho dito yung vector control. Kaya kanina, nung nag-i-interview tayo kasama si Yusek Orasyon, no, nabanggit na rin niya, at salamat po sa DepEd na yung paglilinis sa paligid para walang napag-iipunan ng tubig.
2: Paano naman yung may mga dengue patch? Di ba? Yun yung mga dinidikit sa mga damit. Effective ba yun? Tsaka ilang oras yung effectivity ng mga ganun at tsaka mga lotion?
1: Opo. Nabalitaan na po namin yan. No? Basta aprobado ng FDA, tingnan po natin, meron naman usually yung parang FDA registration number. Yung mga patch po yan, meron po yung parang hangganan. No? Sabi nga nila, walang forever. Ito na naman tayo may hugot. Walang forever sa mga dengue patch. Hindi yan tatagal ng habang buhay. Kailangan tignan nyo kung hanggang ilang oras ang sabder, tapos kung kailangan hong palitan, palitan.
0: Okay. At ano naman po, Yusek, ang paalala ng DOH laban sa iba pang sakit na karaniwan lumalagal na tuwing tagulan, gaya nga po ng leptospirosis, diarrhea, respiratory infections. Lalo na para sa mga bata at senior citizens.
1: Simulan natin dun sa lepto, no, na pag-uusapan na natin kasi maraming ang tubig. Kung nagbabaha, nagkakaroon ng leptospirosis, kapag tayo po ay napalusong, hanggat kakayanin, umiwas po tayo lumusong sa baha. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan, at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot kung kailangan. Hindi naman po lahat kailangan bigyan ng gamot. Pero importante, maunahan natin. Ang sintomas ng lepto, parang dengue, nagsisimula sa lagnat. Pero ang pinagkaiba sa lepto, ito po medyo advanced na to, no? Kasi yung incubation period niya medyo mas matagal. Lumaabot ng mga 3 to 4 weeks. Ang lepto po, pwede magkaroon ng paninilaw ng mata. Medyo advanced na po yan. Paninilaw ng balat at pananakit ng kalamnan, lalo na dun sa likod ng ating hita or dun sa ating cough na sinasabi. Huwag natin antayin yon. Basta tayo po ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center.
2: Okay, ito Yusek, ibang usapin naman, ano, may paalala yung DOH tungkol sa mga peking website o peking social media accounts na peke na ginagaya yung DOH. Ano po ba yung detalye nito?
1: Opo, lagi po yan lumalabas sa may at maya, iba-ibang version. Pati nga po yung aming former undersecretary na si Yusek Eric Tayag na nananahimik ko ngayon sa private sector ay lumalabas pa rin yung mukha. At ito po yung nakikita natin sa screen natin, si Secretary Ted Erbosa. Di umano ay nag-i-endorse ng isang produkto. Paalala po, pag may nakita kayo na nag-i-endorse o kungyari ng produkto na DOH, hindi ho totoo yan. Matic fake po yan kasi bawal po sa lahat ng DOH employees and staff and institutions na mag-endorse ng kahit na anong produkto. Wala po kaming ini-endorse na kahit ano. Yung nakita po yan, fake po yan. Tingnan niyo din po yung mga URL. Isa lang po ang legitimate, authentic na Facebook page ng Department of Health Philippines. Meron pong blue check sa Meta. Tingnan niyo rin po kung saan nakalagay yung check, ha. Mauutak yung mga namimeke eh. Minsan nilalagay dun sa profile picture. Hindi po authentic yon. Dapat nandun sa mismong pangalan yung Facebook page.
0: Alright. Well, aside dun sa endorsements, Yusek, at yung yun nga, pamimeke ng blue check dun sa Meta, ano pong red flag ang pwedeng bantayan o dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Tignan nyo po yung grammars. Hindi, seryoso. Panahon na rin naman ng pagbubukas ng eskwela. Napaka-importante po ang mga teachers and learners. Kaya importante ang grammar. Wala po tayong pinapatamaan ni anything, pero chances are kapag mali-mali yung English or maski yung Tagalog mali-mali eh, mali-mali yung spelling, hindi po authentic yan. Dahil si Yusek Albert at si Sec Ted, hindi kami, lahat po ng mga DOH employees, hindi kami mapayag na pangit yung pagkasulat sa labas. Okay, number one yun. Number two, sinabi na natin, wala ho kaming in-endorse na produkto. At number three, kung ito ay may binibenta o may hinihingan kayo ng pera, at this applies to everyone in government. Wala pong government official na hihingi ng pera sa mga social media sites. Or for any matter, hindi ho kami umihingi ng pera. Peke po yan, huwag na ho nating i-forward, lalo na ho dun sa mga Viber groups, no, na usong-usa yun ng pandemic, puti nga bumawas na ngayon. Doon lamang tayo sa mainstream media, sa Bagong Pilipinas ngayon, sa ating mga kaakibat sa mainstream television na definitely hindi bayaran.
0: Okay.
2: At saka actually, yung grammar na yan, kasi yung iba, English, na tinatagalog, na automatic ng AI, diba?
0: Yes.
2: So, mali talaga yan. So, yun yung huwag talagang paniwalaan. No?
1: Yes.
0: Dapat maging mapagbantay.

0: Ang biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead.
1: Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan. In particular, that's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project.
2: Ayon po kay Commissioner Viado, sumasailalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago pumagpa siya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil?
1: Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that phase dahil kompleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ. Ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang inisabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technology na baka meron silang other offers bukod dito sa proposal na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter-offer. So, ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ, of course, OSG. Ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung ano yung tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies.
3: Ma'am Dana, para naman sa kaalaman natin mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad?
1: Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayong pwedeng maglagay ng parameters para ma-sort yung mga data and information and it would be able, pwede natin gamitin yon para sa target approach natin when it comes to monitoring certain passengers. So, napakaganda po ng system. That's why it's being considered by the agency because it's really, it will boost us up technology-wise, iahabol.

0: niya tayo dun sa ibang mga bansa. And another thing is, merong 4-year refresh cycle ng technology. So, ginagarantee nito na yung VI uses the latest technologies without added burden to the government. Kasi ito ay magkakaroon ng zero financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng servisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng servisyo na iyon will not be burdened by, financially by this service.
1: Ma'am Dana, nabanggit niyo rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano niyo babalansin nyo? Nabanggit niyo na tama po ba? Kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung ano man para tuluyang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero?
0: Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yun. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direction ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang decision dito.
2: Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turista dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito maikukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon?
0: Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although ito po medyo kinoconsider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero alam natin na marami pa rin po ang bubiyahe kasi kahit pasukan na po so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagpalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trends natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin.
3: So Ma'am Dana, saan pong mga bansa o lugar nagmumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo sa mga ASEAN.
0: Yes ma'am, sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number two. Tapos naglalaro na yan ng Canadians, Japanese, Chinese. Yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila-sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets, even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines.
1: Yes ma'am, no? So paano nga natin na pagbabalansin yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connect niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon?
0: Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po nagiging hadlang para imbitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, malaking bagay din po sa mga turista ang alam nila na safe yung ating bansa, well protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So, tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Parage. Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.
3: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Korum po kami ngayong tanghali. Patuloy naming alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Emmons po yata ang nakakabit.
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 102.
18: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na ulit tayo. Thank God it's Friday once again. Araw na ng Biyernes. At looking forward na tayo na mag-weekend para makapagpahinga na ang marami sa atin o kaya makapag-recharge kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. June 5, 2026. At tapos na natin itong unang linggo ng buwan. Talaga namang ang bilis ng panahon. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Sige, pabatiin ko muna ang ating opisyal na magagamot sa ating programa, si Dr. Claro.

0: team ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
1: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang
0: Tinig ng Kababaihan. Wow, June na, Miss Jessel. Sadyang napakabilis lumipas ang mga araw ngayong taon, ano?
1: Tama po, Miss Sharon. At speaking of June po, no, medyo marami po tayong observances ngayong buwan po, no, gaya ng Pride Month,
0: yes,
1: National ICT Month, at Philippine Eagle Week po na pinagdiriwang po natin mula June 4 hanggang June 10 po, no. So sa mga ka-TNK po natin, no, wildlife conservationists, kasalukuyang ginugunita po natin ngayon ang Philippine Eagle Week.
0: Yes, at kasabay niyan, Miss Jessel, ay ang paggunita natin ngayong araw sa World Environment Day. Shoutout po pala sa mga taga-subaybay natin sa Environmental Advocates. At sa June 8 naman po ang ating World Oceans Day. Habang ang Philippine Independence Day, syempre ay gugunitain natin sa June 12.
1: And of course po, Miss Sharon at mga ka-TNK, katatapos lang po ng International Day of Innocent Children Victims of Aggression nitong June 4.
0: Yes.
1: At meron din po tayong Day of the Seafarer sa June 25. At sa June 7 naman po ay ipagdiriwang natin ang National Migrant Workers Day na may temang Bayan, Bayani, Bayanihan. At Miss Sharon at mga ka-TNK, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw.
0: Yes, tamang-tama yan, Miss Jessel, dahil ang TNK ay umaabot overseas. Kaya naman, batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, 1278 AM, Capital 104.3 FM, at sa PBS Receiver app.
1: Happy TNK viewing din po sa mga nanonood sa atin live sa Facebook po ng PCW Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine.
0: At hello rin po sa mga sumusubaybay sa atin sa replay sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
1: At hello din po sa mga nanonood sa atin sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49. Kasabay po ito ng ating episode replay po, no? At in case po na gusto ninyong balikan ng ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
0: Okay, at ngayon naman, Miss Jessel, ang mga ka-TNK at mga ka-TNK ay dumako tayo sa ating featured God work for the week.
2: Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
1: Para po sa ating unang featured God work, Cebu inilunsad ang Right to Care program para sa mas inklusibong serbisyong pangkalusugan. Mas pinalalakas ng Cebu Provincial Government ang inklusibong serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng bagong Right to Care program na nilagdaan sa unang araw ng Pride Month. Layunin itong bigyan ng mga mamamayan ng karapatang magtalaga ng isang care partner na tutulong sa kanila sa oras ng pangangailangang medical, emergency at social services. Sa ilalim ng Executive Order No. 29, maaaring samahan ng care partner ang pasyente sa ospital, makatanggap ng update sa kondisyon kung may pahintulot at tumulong sa pagproseso ng tulong mula sa gobyerno. Kinikilala ng programa ang iba't ibang uri ng ugnayan, kabilang ang LGBTQIA+ community, live-in partners at iba pang caregivers. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, hakbang ito tungo sa mas makatao at gender-responsive na pamahalaan kung saan walang naiiwan sa serbisyong pangkalusugan dahil sa limitasyon ng legal na pagkilala sa relasyon.
0: At para po sa isa pa nating featured God work, katutubong kababaihan sa Davao, pinapangalagaan ang Inabal Weaving sa gitna ng modernisasyon. Muling binibigyang buhay ng kababaihang Bagobo taga Bawa sa Davao City ang tradisyon ng Inabal Weaving, isang sinaunang sining ng paghahabi na muntik nang mawala. Sa pangunguna ng mga binugaw Bagobo, taga-BAWA Women Association o BB Tawa, patuloy na naipapasa ang kultura habang pinapalakas ang kabuhayan ng komunidad. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, nabigyan sila ng pagsasanay, makabagong kagamitan at teknolohiya upang mapahusay ang produksyon. Gayunpaman, mananatiling buhay ang tradisyon na disenyo at sikat o ikat techniques na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga katutubo. Para po sa mga kababaihang weaver, ang inabal ay hindi lamang produkto kundi simbolo ng pagkakakilanlan, katatagan at oportunidad para sa mga o sa mas inklusibo at sustainable na kabuhayan.
1: At para po sa ating panghuling featured gatherer, Las Piñas, pinalalakas ang papel ng kalalakihan para sa gender equality at responsableng pamilya. Sa Las Piñas City po ay sinusulong ng pamahalang lungsod ang programang Katropa na layuning hubugin ng mas responsable at aktibong papel ng kalalakihan sa pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsasanay, tinuturuan ng mga ama at male partners na maging katuwang sa pagpapalaki ng anak, family planning at pang-araw-araw na responsibilidad sa tahanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kalalakihan upang maisulong ang gender equality at mas balansing paghahati ng tungkulin sa loob ng pamilya. Binibigyang din ang respeto, kooperasyon at shared responsibility bilang pundasyon ng matatag na pamilya. Sa pamamagitan po ng programang ito, layunin ng Las Piñas na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at mas inklusibong komunidad kung saan parehong may mahalagang papel ang kababaihan at kalalakihan sa pag-unlad ng lipunan.
0: Good job po sa lahat ng ating kapwa gadvocates sa kanilang mga gadwork. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
2: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
1: At para po sa ating SaySaTNK question of the week, dahil malapit na nga po ang National Migrant Workers Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, sinong migrant worker na kilala mo ang itinuturing mong modern day hero? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: Okay, at upang alamin kung bakit nga ba maituturing ng modern day heroes ang ating mga migrant workers, may makakasama po tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng programang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers, kasama po natin live via Zoom ang Undersecretary for Finance and Internal Management ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Yusek Nikki.
2: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Giselle, at happy TNK Day po sa ating lahat. At syempre po, shout out sa ating mga migrant workers globally.
3: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Yusek Nikki. Bilang pagunita sa National Migrant Workers Day ngayong darating na June 7 po, paano po ninyo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipinong migrant workers na itinuturing nating mga modern day heroes? Ano po ang kanilang pangunahing papel sa ating ekonomiya pati na rin po sa kanilang pamilya at komunidad?
2: Opo. Ang atin pong mga migrant workers ay tinatawag po natin ng mga bagong bayani ng mundo. Yan po ay talagang totoo dahil unang-una po makikita po natin at maisasalarawan po natin sila bilang isang simbolo ng katatagan na ipinapamalas po nila sa pamamagitan po ng kanilang paggawa, lalong-lalo na sa iba't ibang bansa. At ito pong katatagan na ito na binibigay po ng ating mga migrant workers ay nagbibigay naman din po ng pride sa ating bansa at hindi lamang po yan, sila po ay nagko-contribute din sa ating ekonomiya. Sa vision po ng Department of Migrant Workers, nakasaad po doon specific that they are co-architects of national development. At yan po ay talagang ang kauna-unahang secretary ng migrant workers po, Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Ople po, ang talagang nagsabi na sila po ay co-architects ng ating national development.
1: Opo, ganun po ka-importante po no, yung ating mga migrant workers. Yusek, i-ask na lang din po namin, mayroon po ba tayong updated po na mga data kung ilan po ang female at male OFWs po na meron tayo ngayon at paano po sila nahahati no, sa land-based at sea-based workers po at ano po yung kanilang mga pangunahing category po no, ng trabaho sa ibang bansa?
2: Sa atin pong 2025 na deployment, overseas deployment statistics po natin, umabot po sa 2.7 million na Filipinos po ang na-deploy po natin. Dumaan po ito sa tamang proseso ng Department of Migrant Workers. At sa bilang po na ito na 2.7 million, 50.08% po or 2.1 million po ang mga kababaihan, samantalang 49.92% naman po ang mga kalalakihan. So halos pantay po pero may konting lamang-lamang po ang ating mga kababaihan. Yes. And pagdating naman po doon sa pagkakahati-hati kung sila ay land-based or sea-based, ang atin pong land-based workers ay nasa 78.5% samantalang ang atin pong sea-based ay nasa 21.5% naman po.
3: Okay, ano po? Madalas nating marinig ang terminong feminization of labor migration. Ano pong ibig sabihin nito, Yusek, ano, at paano ito nakikita na context ng mga Pilipinong migrant workers sa kasalukuyan?
2: Opo. Yun pong tinatawag po natin na feminization of labor. Dahil nga ang advocacy ng mga kababaihan para maging kapantay-halo sa lahat ng oportunidad sa larangan lalo na po ng paggawa ay umusad po ito ng husto. Kaya ang mga developed countries po, lalo na po yung mga highly developed countries, marami po sa mga kababaihan ang nag-join po ng labor force. And sa kanila pong pag-join sa labor force, sila po ay umaangat sa kanilang larangan na pinaglilingkuran. So ang nangyayari po nito, lalo na po doon sa mga highly developed countries kung saan ang mga kababaihan po ay nasa top of the ladder na nang sabihin po natin ng korporasyon, ang nangyayari po, iniwan po nila yung kanilang pamilya at dahil dyan, nangangailangan naman po sila ng mga magke-care or tutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga naiwan na anak o kaya po ng kanilang mga magulang. So kaya nagkaroon po ng feminization of labor migration dahil ang mga kababaihan po natin dito lalo ay tumutugon doon sa pangangailangan po na yon ng highly developed countries. If you would have noticed, meron po tayong mga countries na tinatawag po natin na aging na yung kanilang population. So nangangailangan din po sila ng carers. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababaihang Pinoy ay pumapasok po sa larangan ng healthcare profession sa ibang bansa.
3: Okay po. Pwede, meron po ba tayong datos, USEC, no, kung ano yung top 3 countries na usually ay ina-applyan ng mga Pilipino? At opo, ano po yung
1: trabaho?
2: Opo. Kung pagbabasihan po natin, top 3 po kung 2025, lalong-lalo na po sa yung mga new hires po natin, base po sa tala ng DMW, nandyan po ang United Arab Emirates, and then nandyan din po yung Kingdom of Saudi Arabia, at saka po yung Singapore. So the first two ay nasa Middle East. So alam po naman natin yung mga kategorya ng mga trabaho dyan na pinapasukan po ng ating mga kababaihang manggagawang Pinoy. So mostly in the domestic work sector, meron din po dyan yung tinatawag po natin na hospitality and then hotel and restaurant. So mainly services sector po yan. Pagdating naman po dun sa pangatlo, yung sa Singapore, ito medyo okay to kasi mga professionals and highly skilled pagdating po sa ating pong mga nurses and healthcare workers.
3: Okay.
1: Usek, medyo malapit po dun, no, yung next naming question. Ano naman po kaya yung pagkakaiba po sa karanasan ng mga kababaihan at kalalakihang migrant workers, lalo na po dun sa usapin ng opportunity, sahod, condition sa trabaho at protection po?
2: Okay, kanina po na napag-usapan natin in terms of male and female doon po kung ilan yung porsyento ng mga kababaihan at kalalakihan na na-deploy po natin. Halos pantay po yung figures po natin. Pero kung susuriin mo pong mabuti yung land-based workers po natin, which comprises 78.5% or that's equivalent to 2.1 million na mga Filipinos na land-based po. If you segregate them by gender, ang kababaihan po dyan accounts for 62%. So, ano siya? Bakit ganun yung pinaka-datos niya na mas marami ang mga babae doon sa land-based? Kasi nabanggit ko po kanina, ipoconnect po natin yan doon sa countries of destination po natin na karamihan po ay nasa Middle East countries. And the type of work that they do, yun nga, yung domestic work, hospitality, and mostly services sector. Pagdating po sa land-based, ang portion naman po, ang proportion naman po ng ating mga kababaihan ay nasa 26% po lamang. So, ibig sabihin, around 74% po ay mga kalalakihan. So, makikita mo din doon yung disparity that of the type of work ng ating mga seafarers. Kasi karamihan naman po dito, syempre, mga cargo ships. Yes. Bibihira rin naman po yung mga cruise ships na tinatawag po natin. And then, meron po tayong special category of deployment. Yung tinatawag po natin na special work permit, category kung saan ito naman po, lalong-lalo na po sa Korea, ito ay mga agri-based opportunities. So, pag mga seasonal workers po ang dinideploy po natin dito. At makikita po natin na 6% lamang po ang mga kababaihan doon po sa total deployment po natin para po doon sa seasonal worker po natin sa Korea. Kasi medyo mabigat din po ang ginagawa at kailangan tiyagain At kailangan ng lakas doon po sa uri ng trabaho na meron po sa seasonal work.
3: Mm-hmm. Okay. Yusek, ano naman po yung particular na hamon at gender-based risks na po na kinakaharap ng mga kababaihang migrant workers na bihira o hindi naman nararanasan ng mga kalalakihan?
2: Okay, siguro unahin po natin, una yung empowerment by reason of the feminization po ng labor migration po natin.
3: Mm-mm.
2: Empowerment kasi po ang mga kababaihan, they are able to provide for their family. Nagiging breadwinner po sila at nakakapag-contribute po talaga sila sa ekonomiya natin. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na double burden ng ating mga kababaihan. Kasi I mentioned earlier yung katatagan, yung pagiging resilient po ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan. Sila po yung nagtitiis kahit anong hirap po ang dinadanas po nila. Meron din pong cases halimbawa ng mga exploitation or abuse, but they have to remain strong for their family kasi nga sila po yung sinasandalan ng atin pong mga pamilya na naiwan po dito po sa ating bansa. And primary reason bakit sila nagtitiis is they want to send their children to school. They want them to finish schooling. And siguro po yung second and third reason bakit po sila nagtitiis na mapalayo sa kanilang pamilya ay gusto po nilang magkabahay at syempre po gusto din nilang magkaroon ng protection ang kanilang kalusugan.
3: Mm-hmm. Okay, follow up lang po, no, Yusek, kasi nakikita ko doon sa video. kung meron po ba tayong datos about sa healthcare, specifically sa mga caregivers, no po. Meron ba tayong datos kung ilan ang mga kalalakihan? Mas marami ba ang kababaihang caregivers, no po? At yun nga po, regarding hamon or challenges. Kasi kung caregiver, medyo kailangan... Di ba, lalaki? Kasi kung pubuhatin yung mga matatanda, ano po, meron po ba tayong datos tungkol dyan? Kung gano'ng karami, mas marami ba ang babae o mas marami ba ang lalaki?
2: Opo. Pagdating po doon sa ating bawa, nursing professionals, they account for about 2% of the total deployment po natin. So, maliit na portion pero marami po yan kasi million-million po yung pinag-uusapan. So, mga libo-libo rin po yung nade-deploy natin na healthcare workers. Pero pagdating po ma'am doon sa gender disaggregation, whether yung mga healthcare workers natin ay babae o lalaki, okay. Maaring kalapin po muna namin. Ito, wala ako ngayong datos tungkol dyan. Pero makikita po natin na base po doon sa pagbibisita po natin sa iba't ibang bansa, marami pa rin po yung mga kababaihan po natin na health workers na nasa ibang bansa.
3: Nakita ko nga kasi, di ba, yung pag-aalaga, pagsubunga ng pagkain, paglinis ng dumi ng senior, di ba, parang kailangan tiyaga talaga na babae lang ang kayang, yung patients, ang kayang, siguro meron ding mga kalalakihan. Pero yun nga lang po, no, pag yung pagbuhat-buhat, baka yun ang, yun ang challenge,
2: Okay.
1: Kaya marami pa po tayong kailangan gawin, no, para pagdating po sa mga stereotyping, no, ng mga trabaho po, no. Ito rin po yung alam ko po isa sa mga ginagawan po ng mga paraan po ng DMW, no, para talagang equal opportunities po para sa ating mga migrant workers. Maraming salamat po, Yusek Nikki, sa yung mga ibinahagi po sa amin, no. Pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan at maya-maya po ay aalamin naman natin kung ano po ang mga kaso ng pang-aabuso ang nararanasan po ng ating mga migrant workers at kung ano pa po ang mga agarang hakbang na dapat po nilang gawin kung sakaling malagay po sila sa ganong sitwasyon. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang!
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang!
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kung di maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Okay, we're back po sa Tinig ng Kababaihan. Para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protect Sean for Migrant Workers. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Undersecretary Dominic Rubia Tutay mula po sa Department of Migrant Workers. Okay po, para po sa ating pagpapatuloy.
4: Yusek Nikki, ano naman po yung mga karaniwang kaso po no, ng pang-aabuso o paglabag sa karapatan na nararanasan po ng ating mga migrant workers, lalo na po ng mga kababaihan, at paano po natin ito tinutugunan?
5: Opo, siguro unahin ko po yung mga kaso ng illegal recruitment po. Mm-hmm. Bago pa po sila pumunta dun sa countries of destination po nila, marami po ang mga nabibiktima ngayon ng illegal recruitment. Ito po ay hindi dumadaan sa tamang proseso, at karaniwan po ay naniniwala sila doon po sa mga announcements sa social media. So ang panawagan po namin ay sana po doon lamang tayo sa official Facebook page at saka website po ng DMW mag-check kung talaga bang ito po ay legitimate o hindi. Pangalawa po siguro yung tinatawag natin na contract substitution. Maaring ang kontrata pagdating na pinirmahan dito, pagdating po doon sa kanilang countries of destination, ay iba naman pala ang terms and conditions. Lalo na po din yung sweldo.
3: Mm-hmm.
5: And then siguro po yung isa, may mga pang-aabuso pa rin po, but ang tingin ko po ay nami-minimize na po ito ngayon. Sa aking pong pananaw, kasi pagdating naman po doon sa bagay na yan, ang kasunduan po ang atin pong diplomatic relations with host countries ay napapaloob po sa mga kasunduan, at tinitingnan po natin dyan yung terms and conditions of work ng atin pong mga migrant workers. Siguro po ang isang glaring na nakikita ko base na rin po sa pagpunta ko po sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East, nakakaramdam po ng pagod yung ating mga migrant workers. Pero pag tinanong mo po sila kung bakit, yung type of work that they do, tapos yung magnitude ng work, halimbawa sa isang domestic worker, hindi nila akalain na super laki ng bahay na kanilang nililinis. O kaya minsan, sa isang pamilya siya naka-assign, pero gagamitin din po sila ng family members ng kanyang amo. Mm-hmm. So dito po nakakaramdam ng pagod at yun nga, mabigat ang pasanin po ng ating mga migrant workers. Mm-hmm. Kaya ang importante po sa ganitong sitwasyon, nagbigay po ng order ang ating nag-issue po ng order ang ating kalihim Secretary Hans Leo J. Cacdac, na part of the reforms that we do is yun pong tinatawag po natin na know your employer.
3: Mm-hmm.
5: Ibig pong sabihin po nito ay bago ka pa man ma-deploy, kailangan makausap mo yung employer mo, magkakilanlan po kayo. Kasi minsan po, di ba, pagpunta mo doon, saka mo palang nakikilala kung sino yung employer mo, ano yung gagawin mo, ano yung task mo. So dito, bago ka palang pumunta doon sa iyong amo, bago ka pa lumabas ng bansa, kilala mo na sila. So meron kang mag-gauge mo na kaya ko ba o hindi yung trabaho pagdating ko po doon sa ibang bansa. And then, syempre, patuloy po ang pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga host governments. And syempre, yung pong atin din na relations with the recruitment agencies, na kailangan sila po ay sumunod sa patakaran po ng ating Department of Migrant Workers.
3: Okay, kapag po nakaranas naman po ng pang-aabuso, diskriminasyon o emergency ang isang migrant worker sa ibang bansa, ano-ano po ang agarang hakbang na dapat nilang gawin at anong mga ahensya o serbisyo po ang maaari nilang takbuhan?
5: Okay po. Ito paalala po sa lahat ng paalis pa lang ng bansa. Alamin niyo po yung address, telephone number ng atin pong embahada at ng atin pong Migrant Workers Office at office po ng Overseas Workers Welfare Administration doon po sa bansa na pupuntahan natin. Importante po yan kasi sila po ang unang tutulong po sa atin kung magkaroon po tayo ng suliranin. Sila po yung tatakbuhan po natin pagdating sa ibang bansa. Sila po yung kakalinga po sa atin doon po sa host country na pupuntahan po natin. And when they are there sa ating Migrant Workers Office, sa OWA Office po abroad, and even po sa Philippine Embassy, binibigyan po natin yan ng mga kaukulang tulong. Unang-una po, kapag nag-run away po halimbawa yung ating migrant worker, meron po tayong shelter na pwede nilang pagtuluyan temporarily, at binibigyan po sila doon ng kalinga, mga pagkain, and then aayusin po yung kanilang mga dokumento sakali po na they decide to go back home. Or meron naman po, kung meron pong mga issues about terms and conditions nung kanilang contract na nalabag po, then meron po yung mga legal assistance. Meron din po tayong mga kaso ng OFWs po natin na nagkakaroon po ng karamdaman sa ibang bansa. So ang ginagawa naman po natin, meron din po tayong serbisyo medical na ibinibigay po sa ating mga kababayan.
4: Okay. Yusek, paano naman po isinasama ang gender equality at women's empowerment po sa mga polisiya at programa para sa mga migrant workers, at paano po nito particular na napoprotektahan at napapalakas ang sektor po ng kababaihan?
5: Opo. Siguro bago tayo pumunta doon sa pagbalangkas ng polisiya at mga programa po para sa ating mga migrant workers, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang kauna-unahan po dito na magiging basehan po natin ay siyempre po yung budget. Mm-hmm. So kailangan po, when we do prepare our budget, when we propose our budget for the next calendar year or every year, dapat alam na po natin ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na ng mga kababaihan, na maaari po natin na ilagay o i-propose doon po sa ibibigay po natin na budget proposal for the calendar year. So dyan po nakasaad ang lahat ng mga polisiya at programa na bibigyan po natin ng budget. So halimbawa po sa DMW po, ini-insure po natin na meron pong sapat na pondo para po sa welfare services ang ating pong budget. Dito po pumapasok yung tinatawag po natin na action fund o garang kalinga para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Ang action fund po ang nagiging source ng medical, financial, and even legal assistance para po sa OFWs po natin na magkakaroon po ng problema. So, dito din po, ang mga kababaihan, tinitingnan din po natin, mga kababaihang migrant workers, we see to it na kapag sila po ay kailangang mag-reintegrate sa ating bansa or bumalik sa ating bansa, meron po tayong sapat na pondo naman na makakatulong po sa muli po nilang pagbangon. So meron po yung bukod sa financial assistance po, pwede rin po napigyan po sila ng livelihood assistance, and even itawid po natin sila sa training kung saan mag-transition po sila from one skill to another, maybe another opportunity for them, or they can start a business. So it's still about women empowerment po para sa ating mga migrant workers na nanunumbalik naman po dito sa ating bansa.
3: Okay. Ngayon naman po, Yusek Nikki, no? Basahin po natin yung mga insights na ibinahagi ng ating mga ka-TNK sa ating Say sa TNK Question of the Week. Ito po yung tanong na binigay natin na kanilang bibigyan ng insight. Sinong migrant worker na kilala mo ang itunuturing mong modern-day hero?
4: Ito po ang say ni Marga Nuke. Itinuturing kong modern day hero ang tita ko na nagtatrabaho bilang migrant worker sa Thailand para masuportahan ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Similarly, itinuturing kong modern day heroes ang lahat ng mga nanay, tatay at breadwinners na nagtatrabaho abroad para mabigyan ng stable na future ang kanilang mga anak at o pamilya.
3: Ang say naman po ni Shankyle Flores, ang itinuturing kong migrant worker ay ang mga doktor at guro na walang sawang nagseserbisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na proteksyon at mga benepisyo anuman ang sitwasyong kanilang kinakaharap.
4: At ito naman po, ang say ni Teddy Bernal, ang itinuturing kong bayaning migrant worker ay ang aking kuya dahil sa kanyang pagsisikap at sakripisyo bilang isa sa mga pangunahing nagbibigay suporta sa aming pamilya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Pagpupugay po sa lahat ng ating mga kapamilyang OFW.
3: Say naman po ni Queenie Rose Atip, para sa akin po ang aking mga tito at tita na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sobrang saludo po ako sa kanilang mga sakripisyo at pagsusumika para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng mga pamilya nila, lalo na para makapagtapos ng pag-aaral ang mga pinsan ko. Gabayan at protektahan nawa sila ng Diyos.
4: Ito naman ang say ni Dari Balmores, para sa akin po, ang Ate Ros ko, ang modern day hero ko bilang breadwinner na nagtatrabaho sa cruise ship, sinakripisyo niya ang maraming panahon kasama kami para mabigyan kami ng mas maayos na buhay. Dahil sa kanya, maraming pangarap ng pamilya namin ang natupad.
3: Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman ang masasabi ni Yusek Nikki? Yusek Nikki sa say ng ating mga ka-TNK.
5: Talaga pong nakakabilib ang paghanga ng atin pong mga kababayan, ng kanilang pamilya, sa atin pong mga migrant workers na talagang nagsasakripisyo. Siguro ito po yung summary nung na-discuss po natin for the last almost an hour, na talagang they regard the OFWs, their family members, as their heroes dahil nga doon po sa una, sakripisyo na binibigay po nila. Pangalawa po, doon sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya, sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So tinatanaw po nila yon na utang na loob. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating OFWs at syempre po sa lahat na po ng mga taga-TNK members po natin na nagbigay po ng kanilang opinion sa inyo pong tanong.
4: Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating Say sa TNK. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin ang mensahe ng Department of Migrant Workers ngayong darating na National Migrant Workers Day. Abangan yan sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay para sa ating episode na Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Pero meron ka bang sasabihin or babatiin muna, Jessel?
2: Opo, batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin kay Teddy Bernal, Romel Livid, Brilliant May, Shankyle Flores at Hani Lee Ibanez. At Yusek, may isang mabilisang tanong lang po siguro. Sabi po niya, tinatago daw po ng employer ang passport. Anong pwedeng magawa ng gobyerno tungkol dito?
3: Opo, bawal po yan under existing policies po natin. Kaya ang advice ko po sa ating mga kababayan na punta po ng ibang bansa para magtrabaho, huwag po nating ibigay yung passport natin. Ngayon po, kung may mga ganitong paglabag po, kailangan po na i-report po natin sila sa pinakamalapit po natin na Migrant Workers Office kung saan po sila nakakasakop doon po sa kanilang workplace. Kasi importante po na madalaw ang ating mga kababayan doon sa kanilang workplace at kailangan po na ito ay maresolba po sa pamamagitan po ng pakikipag-usap din po natin doon sa ating mga employers. At kailangan din po pag may mga ganitong violations, yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agent, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
2: Okay. Salamat po, Yusek Nikki. Ito na po ang ating panghuling tanong po sa pagdiriwang po natin ng National Migrant Workers Day. Ano po ang inyong mensahe para sa lahat po ng Pilipinong migrant workers, lalo

0: Bagong bayani ang ating mga migrant workers. Yung bayanihan naman po, kung mapapansin po natin, na meron pong mga nanunumbalik na mga migrant workers dahil po naipit sa gera sa Middle East. Kaya ang bayanihan po ay gumagana dahil ang whole of government approach, ang whole of nation approach po ay nagbibigay po ng ayuda, ng tulong sa atin pong mga kababayan na mga migrant workers na nanumbalik po dito sa ating bansa. Hindi lamang po DMW, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan tulad na lamang po ng DOLE, ng DOH, ng DSWD, nandyan din po ang DOT at DTI at marami pang ahensya ng pamahalaan, katuwang din po ang OWA, sa pagbibigay po ng mga reintegration programs po natin para sa ating returning migrants. And for the entire month of June, ay marami po tayong mga events na ibinibigay po para sa ating pong mga overseas Filipino workers. Some of them you can join online po, lalong-lalo na po sa June 7 na Migrant Workers Summit po, OFW Global Summit. Ito po ay may partisipasyon ang atin pong mga OFW sa iba't ibang bansa. And sa inaayayahan ko rin po kayo doon sa ngayon po, June 5, nasa Batangas po yung tinatawag po natin na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Fair, at magkakaroon din po nito sa Baguio sa June 16. Ito po ang pinaka-importante din, yung Migrant Workers Health Summit. Ito po ay 2 days na serbisyo na ibibigay po natin sa ating mga migrant workers at saka po ng kanilang pamilya. Meron po itong iba't ibang serbisyo na ibibigay po ng Department of Health sa kalusugan. Meron po tayong cancer care screening. Magkakaroon din po tayo ng mga libreng gamot, libreng check-up para po sa ating mga magpa-participate po na migrant workers. So in sum din po, gusto lamang din po natin na ipaalala sa ating mga migrant workers na ang ating pong pamahalaan ay nakatutok po sa kalusugan po ninyo, nakatutok po sa inyong karapatan, nakatutok po sa inyong kaunlaran, saan man po kayong dako ng mundo, maging pagbalik nyo po dito po sa ating bansa.
1: Sobrang siksik at dami pong mga kaganapan po, no, para sa ating Migrant Workers Month. Muli, maraming salamat po kay DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa pagpapaunlad po sa aming imbitasyon. Thank you din
2: Thank you po
1: sa mga bumubuo po ng Department of Migrant Workers, yes, lalo na po sa Office of Undersecretary for Finance and Internal Management at sa Strategic Communications Office. At sa lahat po ng ating mga migrant workers, saludo po kami sa inyo. Naway, kayo po ay always healthy and safe, nasaan man po kayong panig ng mundo.
2: Thank you po, USEC Dominic, ano po?
0: And maraming salamat po mga ka-TNK and Ms. Sharon and Ms. Giselle.
2: Thank you po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
2: At tandaan, hindi madali ang mawalay sa pamilya at mag-ibang bansa para maghanap ng mga magagandang oportunidad. Ngunit sa kabila ng mga hamon at nakaakibat nito, patuloy na nagsusumikap ang ating mga migrant workers para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman nararapat na kilalanin natin ang kanilang mahalagang ambag at tiyaking napoprotektahan ang kanilang mga karapatan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Anuman ang uri ng pang-aabuso laban sa ating mga migrant worker ay ating mariing kinokondena, dahil anuman ang kulay, kasarian o katayuan sa buhay, nararapat lamang na sila ay mamuhay ng ligtas, may dignidad at kapantay ng kanilang kapwa Pilipino. o Banyaga man. Kaya sa pagdiriwang po ng National Migrant Workers Day, muli nating pasalamatan ng ating mga OFW sa kanilang sipag, serbisyo at sakripisyo. Tunay nga na kayo ang mga bagong bayani ng bayan na nagbabayanihan para sa kanilang para sa ating kaunlaran. Mga ka-TNK, sa ngalan po

0: Ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilang hanggang sa susunod na episode ng ating programang
0: Tinig ng Kababaihan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: facebook.com/radyopilipinas1 Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinag-utos ang review sa estado ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. May ulat si Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang status ng mga proyekto na ginagawa ng NGCP. Ang kautosan ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay ginawa sa kita ng iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa na dapat aniyang mabilis na matugunan. Ang utosan niya ng Presidente dapat magsagawa ng review sa performance ng NGCP, particular ang Energy Regulatory Commission, at iyaking tapos ang trabaho ng nasabing kumpanya na nangangasiwa sa transmission system ng kuryente sa Pilipinas. Kasama din, sabi ni Castro, sa utos ng Pangulo, ang pagpapagawa pa ng bagong mga power plants sa transmission network, ganun din ang pagpapatupad ng interventions para tugunan ang mga problemang nagpapaantala sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
8: Utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tingnan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP. Na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: 18 ex-Marines nagparatang kay Senador Erwin Tulfo na tumanggap ng maletang kickback kakasuhan ng mambabatas. May live report si Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Plano ni Senador Erwin Tulfo na kasuhan ang 18 nagpakilalang dating Marines na nagsilbi hunong bankman at naghahatiin ng mga mali-maletang kickback mula kay dating congressman Sandico. Nanindigan si Tulfo na gawa-gawa lang ang istorya na umano'y isa siya sa mga nakatanggap nito. Hindi anya palalagpasin ng senador ang akusasyon ng 18 ex-Marines, kaya naman naghahanda na siya na magsampa ng kaso laban sa kanila. Sa ganitong paraan anya ay mauobligang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon na rin ni Senator Irvin ng 18 na sampahan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa kanilang mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo ay maituturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa kahapon ng Cayetano Black, kung saan nga pinaharap ang 18 Marines. Nanindigan ng senador na siya ang inihalal ng bagong majority block na chairman ng Blue Ribbon Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat. Live report ni Diana Leyara. Kampo ni Senador Jinggoy Estrada ay kinukonsidera ang paghiling ng hospital arrest dahil sa iniindang sakit sa tuhod ng senador. May live report si Diane Lear.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
10: Yes, sa Omar, posibleng humiling ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ng hospital arrest. Ayon sa lead counsel ni Estrada na si Attorney Noel Austria, Bukod sa osteoarthritis ay mayroong ding joint effusion o pinapasukan ng tubig ang tuhod ng senador. Ito anya ang dahilan kung bakit pati ang pag-upo na matagal ay nahihirapan si Estrada. Sinabi ni Austria na batay sa kanyang pagkakaalam, hindi kakayanin ng ordinaryong procedure ang problema sa tuhod ng mambabatas. Kaya pag-aaralan anya ng kanilang kampo ang posibleng paghirit ng hospital arrest. Matatandaang kahapon ay pinayagan si Estrada ng Sandigan Bayan 2nd Division na makadalo sa kanyang arraignment sa kasong Graff sa pamamagitan ng video conference. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Cybercrime Investigation and Coordinating Center nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa ibinabahagi at nakikitang impormasyon online tulad ng kaganapan sa Senado. By ulat si DK Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng social media. Ayon sa CICC, nakamonitor sila sa ilang diskusyon at aktibidad ng grupo online na nag-uudyok ng magsagawa ng kilos protesta matapos ang pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, pinag-iingat din nila ang publiko sa mga impormasyon online na mapadlin lang na lang ito yun ang mga tao at lumala ang isyo sa politika. Ayon kay Undersecretary Renato Paraiso, ang cyberspace o paggamit ng mga online platform ay hindi lamang paraan upang ilahad ang opinyon ng bawat isa, kundi dapat iyakin na maging responsable at siguruhin na tama ang mga impormasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: House Leader nanawagan ng maagap na pagtugon sa El Nino upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang seguridad sa pagkain. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si House Speaker Faustino Bojidi III ng maagap na paghahanda ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga magsasaka, mangingisda at ang supply ng pagkain sa bansa laban sa posibleng epekto ng El Nino. Ang pahayag ni Speaker D ay kasunod ng pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food para sa paghahanda ng bansa. Diin ang House Leader kailangang manatiling nakahanda ang gobyerno sa matagal na tagtuyot dahil sa epekto nito sa agrikultura at food security. Importante anya na maging proactive para maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda. Pinangunahan ni Quezon Representative Wilfredo Mark Enverga ang pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food noong Miyerkules na nakatuon sa mga plano at programa ng Task Force El Nino. Binanggit ni Enverga na ang Task Force El Nino ay muling inactivate sa pamamagitan ng EO-53 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaatasan ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon pati na rin ang koordinasyon ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na harapin ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon paman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganun ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
16: Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: 5 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
26: Juan Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: 6 na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang lahat ng aming social media. Sa pangunguna po yan ng amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sa bayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, Kami po ay nasa Channel 3. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon dito po sa One Trabaho. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito, dating foreign language student. Aba, German language instructor na po siya ngayon. Kamustahin po natin yung demand sa ganitong klase ng profession. At syempre pa, magkano ba kitaan, 'di ba? 'Yun ang importante. At per student ba 'to, 'di ba? At ilang oras? Ayan, makikibalita rin po tayo mamaya sa OFW Global Summit at ang OFW Kabuhayan Expo 2026. Yan po at iba pang mga balitaan dito lamang sa One Trabaho.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
29: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Hindi na po natin patatagalin pa. Nandito na at nakaready na ang ating pong panauhin. Alam nyo, very interesting ito ha. Kasi sa totoo lang, no? Di ba kung minsan, hirap na hirap na nga tayong, yung nalilito tayo minsan sa Tagalog, di ba, sa wika natin. And then, yung iba ay talagang magaling na kakayanin pa nila na mag-aral pa ng ibang lingwahe. Ako siguro gusto ko naman, French. Pero sayang, nangihinayang ako na tinanggal natin yung Spanish. Oh, 'di ba? Sa US meron pa din eh, may mga turo pa din ng Spanish. Ayan. Kasi kahit papaano, advantage natin yung marunong ka ng ibang lingwahe, 'di ba? Okay. And ito pong ating panauhin, I think, no, ay nag-start siya sa parang high school niya. Natuto siya na ng wikang Aleman, ayun, or German language, no? And ipakwento natin sa kanya, no? Bakit ba nagustuhan niya itong German language na ito, no? Yung German language pa yung kanyang naisip na pag-aralan. Ayan. Nasa kabilang line na po natin, kasama po natin ngayong hapon si Adam Ray Agustin. Isa po siyang German language instructor sa Goethe Institute Philippines. Ayan. Okay. Philippinen. Ayan. Oh, okay. Goethe Institute Philippinen. Okay, sige. Sige, baka magkamali pa. Ay, ang bata pa ni Sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir.
0: Magandang hapon po, Miss Jamie, and sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po.
29: Oo. Tama ba yung pronunciation namin? Goethe Institute Philippinen.
0: Almost po. Medyo iti-twist lang po yung O ng konti. Goethe Institute Philippinen.
29: Ah, Goethe. Ganon. Parang ano eh, no?
0: Yung, Goethe.
29: Goethe. Okay. Okay. Siguro masaya talaga, no?
0: Yes po.
29: Pero parang, correct me if I'm wrong ha, parang sa nadidinig ko kasi, ang mga Aleman or Germans, parang medyo matigas yung kanilang mga bigkas. Tama ba? Yung pagbaybay nila, di ba?
0: Totoo naman po. Mabigat at matigas po yung kanilang mga vowels.
29: Uh-huh.
0: At may stereotype nga po na harsh ang wika na ito.
29: Di ba? Yung si ano lang, si Hitler lang, pag di ba yung may mga, "Hi, Hitler!" Anyway, ayan. Kwento mo muna sa amin yung journey mo, no? Bago ka naging German language instructor, ano ba yung, bakit mo ba na napili yung wikang Aleman?
0: Pag tinatanong po ako bakit ko siya pinili, ang sinasagot ko lang po lagi is because it sounded so cool nung high school.
29: Mm-hmm.
0: Yun lang po yung primary reason. Kasi during that time, nung 2010 po, kami po yung pioneer batch nitong SPFL, Special Program for Foreign Languages, okay. Under po ng DepEd ito.
29: Okay.
0: And konektado po sila sa German government, mm-hmm. and the Goethe Institute where I'm working right now. And kami po yung first batch of students na nagkaroon ng German language curriculum.
29: Uh-oh.
0: So,
29: free ito, random I lang suppose. Po. Oh.
0: Yes po. Mm-hmm. Okay. Yes po. In select high school sa Pilipinas po.
29: Okay.
0: During that time. So it's been 16 years already, the program.
29: Mm-hmm. Okay.
0: So, dun po ako nag-umpisa. I started at 14 years old, tapos hanggang sa tinuloy-tuloy ko na rin po sa college, hanggang mm-hmm. sa nag-masters, hanggang sa, until now, I'm still teaching the language.
29: So, kumbaga parang yes, nag-start siya as elective mo noong high school under the Department of Education
0: exactly
29: program.
0: Po.
29: Mm. And then nagustuhan mo talaga kasi sabi mo nga parang cool siya. Ayan. So paano mo na pa-practice
0: yes,
29: yon nung time na yun? Syempre wala namang nagsasalita ng German sa household kasi 'di ba sabi nila in order for you to adapt the language kailangan daw hindi mo lang siya iniisip kung hindi sinasabi mo din siya or pina-practice mo. So paano yun?
0: Yes po. During that time we had very good teachers. In school. So, every day yung classes, so mas napapractice lagi po yung language. And dun ko rin na-discover na yun pala yung gusto kong career path. So, if you're really interested in the language, no, you'll do everything. So, I was really working hard to be proficient in the language.
29: Mm-mm.
0: So, kahit na mahirap siya, parang I was having fun during that time, nung uh-oh. Bata ako. Basically, bata pa ako nun.
29: Mm-mm.
0: So, madali ko siyang natutunan po.
29: Oo. Kumbaga parang dahil sa elective na ito under the Department of Education program, ay nagkaroon ka ng, sabihin nating, naging door mo ito sa ibang mga career pa. Diba? Pwede ka naman kasing kumuha ng ibang career. By the way, ano yung napagtapusan mo pala na ng kolehiyo ka?
0: Nagtapos po ako sa UP Diliman ng BA European Languages. So, German and Spanish po, both languages. Yes.
29: Galing.
0: Yes po. Mm-hmm. So, sa mga wikang Europeo po talaga. Yung focus. So,
29: okay.
0: Doon sa dalawa.
29: Mm-mm-mm. So, napansin lang din natin ano, na dumarami yung nagkaka-interest ng mga Pilipino na mag-aral ng iba't ibang lingwahe. Sa iyong observation, bakit ito, kumbaga parang nagiging mas relevant sa ngayon at sa tingin mo ay ano yung maaring ambag nito, no? Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng trabaho and ano yung maaring maibigay nito na opportunity internationally?
0: Yung society po kasi natin ngayon very globalized and mm-hmm. internationalized na eh. So, mas malawak na po yung scope at mas malaki yung interest ng mga estudyante sa mga foreign languages, not just German actually, but yung ibang European languages din po, French, Spanish, Asian languages din po, Mandarin, Japanese. So malaking plus points po siya kapag nakatapos sila ng kolehiyo. At maraming multinational companies ang naghahanap ng ganitong skills, yung foreign language skills. So, ayun po. So, maraming pwedeng career path if you are proficient in one foreign language.
29: Kumbaga talagang mag-open ng doors yan sa iyo, no, na makapag compete ka din or makapagtrabaho ka internationally. So dito sa iyong pinapasukan, ano, itong Goethe Institute Philippinen, ayan, malaki ba yung naging papel nito sa iyo sa pagpapalawak ng German language education sa bansa? And also, no, ano yung, meron ba kayong mga tinatawag na partner schools or universities na katulad niyan, no, yung pwedeng isama sa programa ng Department of Education?
0: Yes po, ang Goethe Institute po, it's a language and cultural institution, the main wing ng other po kami ng German embassy.
29: Okay.
0: So hindi lang po language yung pinopromote namin, pati yung cultural exchange, so to mm-hmm. strengthen ties between Germany and the Philippines.
29: Okay.
0: And maraming programa rin po yung mga ginagawa ng institute when it comes to yung mga language related events po namin, kasama po namin yung mga ibang institutions like UP Diliman, DepEd, and yung mga select high school all around the country. Meron po kaming 21 schools right now.
29: Ah, 21.
0: Na sinusuportahan, okay. Mga uh-huh. public.
29: Mm-mm.
0: And all over the archipelago po, 21 public and semi-private high schools, and private high schools din na merong German language curriculum.
29: Mm-hmm.
0: So, ang tawag po namin doon ay PASH, so mga partner schools. Doon po ako galing. Isa po akong produkto nung programa na yun, PASH.
29: Uh-oh.
0: And
29: ano to?
0: Konektado po yun sa DepEd.
29: Aha. So, yung ngayon na ino-offer ninyo na program, ito ay free pa din para sa mga kabataan?
0: Yes po. Meron lamang po, depende po kung saan school, meron po silang iba't ibang paraan ng pag enroll or parang mag-register sila. So may mga grade requirement, depende po sa school. Yung iba, from grade 7, minamarket na po nila sa mga mag-enroll if they want to sign up for the German language class. They require this kind of grade, for example. So may mga ganong process po of taking in students.
29: Oo. So sa tingin mo talagang malaking tulong ito sa iyo, no? Kaya ka nag-land sa ganitong profession, yung nangyaring program 14 or 15 years ago.
0: Yes po. If it did not happen, I wouldn't have been here, I would say. Kasi doon ko rin na discover na I'm interested in languages. So
29: mm-hmm.
0: and because of German, mas natutunan ko yung sarili kong wika and yung sarili kong kultura, because mm-hmm. you can compare Tagalog mm-hmm. and then German.
29: Uh-oh.
0: So
29: and sabi mo, European languages ang, kumbaga parang kinuha mo na course, di ba, sa UP ka mo. So bukod
0: yes,
29: sa wikang Aleman or German language, ano pa yung ibang alam mo na French, mga ganyan, maalam ka din?
0: Well, throughout my career po, German talaga yung focus, because that's my major language.
29: Mm-hmm.
0: Pero I can also speak Spanish,
29: uh-huh.
0: and then I have academic background mostly po sa Spanish, and then reading knowledge of Portuguese, Galician.
29: Uh-huh.
0: Reading knowledge po, hindi communicative pero reading.
29: Pero kahit na, diba? Oh.
0: And then basic French. So ang maganda po kasi doon, if you know one language from one family, for example, Spanish comes from a Romance language.
29: Mm-mm.
0: You can already kind of compare it to the other members of the family. Halimbawa, Spanish medyo hawig siya ni French. So you can see the similarities in the structure. So through that similarity, mas madali siyang matutunan.
29: Oh, okay. So paano ito na natulungan, no? Yung paanong natulungan nito yung mga student naman and young professionals na magkaroon ng mas maraming career opportunities. Sa tingin mo ba, kumbaga parang nagiging in demand na rin ba ito sa market?
0: Yes, well, I think not just sa German language but also in different language, foreign languages po. Meron Korean, I think Korean yung pinaka malaki yung
29: sakop.
0: Yung market po dahil sa mga K-drama, I guess. Spanish din, I think kasi mas mas kahawig niya ang Tagalog. So people think na okay, maybe it's easier to learn Spanish than French because marami tayong salita na galing sa wikang Espanyol. So yes, marami pong I think yung pinaka pinaka importante ang natututunan ng mga estudyante when they learn a foreign language is yung tolerance po towards other cultures, towards other languages. Kasi I think soft skills yun eh. Kapag they enter the workforce, they learn interpersonal, intercultural communication. So, as early as 14, 15 sa high school, malaking tulong na po yung experience of having an international network.
29: Through this
0: programs, yung mga cultural institutions po natin sa French merong Alliance Française, sa Spanish yung Instituto de Cervantes, sa German we have the Goethe Institute, and so on and so forth.
29: Ito, yung pagdating naman sa usapin ng job market, ano-ano pang industries or career path ang maaaring mapasukan ng mga Pilipinong marunong ng German or iba pang foreign language?
0: Marami po. Uunahin ko na po kung ano yung ginagawa ko ngayon. So they can teach and be a foreign language educator or teacher. So kung meron po sila ng proficiency to teach the language, they could teach in the language schools, maraming language schools sa bansa, and syempre we have the Goethe Institute, the main cultural wing ng German embassy ng federal government of Germany. Aside from that, yung international relations, so they can work in the embassies. Kailangan din yung language skills nila doon. Sa mga cultural programs, for example. And if they really are really proficient, they can work on translation, interpretation, yung mga career paths po na yun. And syempre, in any multinational company, they need multilingual speakers. So, be it in business, in tech, in IT, in finance, in banking, lahat po yun. Sakop niya actually lahat eh. If you have the proficiency of the foreign language, you could be useful in the company kasi if it's a multinational company, they need you to be the bridge to, you know, the other countries then. So, marami pong pwedeng puntahan
29: with
0: the foreign language skills, given that you have the proficiency. Yes po.
29: Ako siguro ang isa sa mga itatanong sa atin nung interesado na pasukin itong ganitong profession is na halimbawa yung sa kagaya mo no na nagtuturo, meron bang age limit yan, and then magkano para matuto ako ng language ng German, and also paano ba ang sistema ng bayaran kapag kaganyang profession? Is it per student, per hour, paano?
0: Nagva-vary po siya, depende sa first kung saan po kayo mag-aaral.
29: Okay.
0: At kung gaano kalaki yung grupo.
29: Mm-mm.
0: At ang pwede po nilang gawin is to inquire muna dun sa mga cultural institutions kasi sila naman yung main provider ng languages. So sa Goethe Institute, around 20,000 per level.
29: Mm-hmm.
0: 20,000 per level yung aming pong courses. Tapos group classes po yun. And syempre may iba't ibang schools din naman po na nag-offer. They could easily look it up online, no? Marami rin pong nag-tutor, mga private classes. So marami pong ways to be proficient in the language. Meron din po nagsa-self-study lang. Medyo mahirap 'yon, pero they can do it if they have the capacity, they have the time, and they have the effort. It's possible also.
29: Ayun. So ito mahalaga to, Sir Adam, ano? Ano yung mensahe mo sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho at interesado silang mag-aral ng foreign language? Baka natatakot sila sa simula or iniisip nila na baka mahirap matutuhan. So ano yung pwede mong gawing advice sa kanila?
0: Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag silang matakot magkamali. Because that's the only way to learn and be proficient in the language. They will make a lot of mistakes. So, una, huwag matakot magkamali. It's part of learning. And be consistent lang po. Hindi naman siya instantly mangyayari na.
29: Yes.
0: When you learn right now, in 1 week, you are already fluent. No? Syempre, there is a process, no? It takes time, it takes a lot of patience, dedication, but most importantly, they have to be consistent with it, no?
29: Mm-hmm.
0: So siguro tip na lang din po is to set short and long term goals for the language learning.
29: Mm-hmm.
0: If you are a working if you are working or a working student, tapos gusto mo siyang going side hustle for a moment to learn the language, siguro create a timeline na realistic din naman. Kasi important is you're consistent in learning the language every day, acquiring it. Kasi hindi lang naman siya speaking. It's also reading, comprehending, writing, so lahat ng competences for you to be able to communicate in that foreign language. So, ayun lang po. Huwag susuko.
29: Huwag susuko. Okay.
0: Ito
29: mukhang marami kang estudyante rito, Adam. May pa-heart si Lorene Borromeo, si Emelita Toledo Sahor. Meron siyang okay. Yan. And then si Alfonso Escabeche. Magaling daw po na teacher yan si Sir Adam. Ayun. Okay. And also meron pang nag-comment dito. Oo. Si Love Kita. Pero walang kaugnayan naman. But anyway. Ayun. Sige. Baka may gusto ka pang isi-shoutout or babatiin. And by the way ha, Adam. Kamukha mo pala si Carlo Aquino. O, diba? Hawig
0: mo. Salamat po.
29: Oo, I think you got that a lot ng ng mga comment. You get that a lot from other people. Oh, 'di ba? Oh, hindi ako nambobola. Oh, ibig sabihin kamukha mo talaga, no?
0: Shout out po kay Carlo Aquino.
29: Okay. At maganda ang sense of humor. Magaling. Magaling ang sense of humor mo. Okay. Wala ka nang babatiin pa?
0: Pwede pong bumaten. Sige po. Inabati ko po yung mga nakikinig ng mga kaibigan ko. Mga sinandan ko po ng link. Mm-hmm. At si Ice Adan. Mm-hmm. Ice Adan. Jocelle Kudyamat at si Novi Murillo, mga kaibigan ko po sa mundo ng broadcasting. Hello.
29: Ayun.
0: So, okay. Ayun po.
29: Okay, thank you. At sana marami ka pang marami ka pang matulungan ng mga estudyante, no? At sabi nga ay mas marami ka pang ma-encourage, no, na mga Pinoy. Ayan. Anyway, maraming salamat sa iyong time. At good luck, ayan, sa iyo.
0: Maraming salamat din po.
29: Okay. Si,
0: salamat po, Miss Jamie. Bye-bye.
29: Okay. Bye-bye. Si Adam, ayan, ang ating pong nakapanayam. Okay, anong pangalan niya? Ulit, si Sir Adam. Ayan, okay. Si Sir Adam Ray Agustin. Okay. And magbabalik po tayo sandaling-sandali lamang at naka-standby na din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. daw po ay nasa West Visayas State University College of Law commencement exercise. So mamaya po, no, makikibalita rin tayo dyan. Ang oras muna natin, 2:33 ng hapon.
1: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang, sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
29: Oras natin, 2:36 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, dito naman tayo sa ating mga balitaan, mga Pilipino, muli raw pong pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Si AJ Ignacio sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, kapatid na Jamie, muling pinag-iingat nga ang mga Pilipino sa Kuwait kasunod ng naitatalang pagsabog sa paliparan ng nasabing bansa. Sabi so nga kapatid na Jamie ng Philippine Embassy sa Kuwait, manatiling kalmado at sundin ang mga lintuntunin at tagubiling pangkaligtasan na inilabas ng Kuwaiti government, partikular na ang Ministry of Interior at si General Department of Civil Defense. Kasabay nga nito, hinihikayat din ng mga Filipino community sa Kuwait na manatili sa bahay o sa ligtas na lugar, iwasan ang hindi kinakailangan paglalakbay o paggalaw at manatilihing naka-charge ang mobile phone at iba pang devices at iwasan ang pagbabahagi ng hindi verifikadong impormasyon. Wala pa rin dito kapatid na Jamie sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: 2:38 ng hapon. Dito naman po tayo, DNR, tuloy-tuloy daw po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Si Marian Bastasa sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources sa Davao City Local Government para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Matatag na lang pansamantalang sinuspende ang naturang landfill matapos ang naganap na trash slide kung saan tinatayang nasa higit 3 hektarya ng landfill ang naapektuhan ng pagguho ng basura. Ayon sa DNR, araw-araw ang koordinasyon nito sa lokal na pamahalaan ng Davao para gabayan ang rehabilitasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga residenteng nakatira malapit sa landfill. Naglatag na rin ito ng mga opsyon para matugunan ng problema pagdating naman sa pagtatapon ng basura, kabila ang pagkipag-ugnayan sa mga karatig na LGUs, paggamit ng alternative waste processing facilities at pagtatag ng pansamantalang disposal area sa loob ng landfill na sasailalim sa mga kinakailangan safety measures. Sa kasalukuyan, meron pang 180 na pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na high risk habang nananatiling limitado ang pagpasok sa sanitary landfill. Sinabi ng DNR na magsasagawa ito ng verifikasyon sa oras na makompleto na ng LGU ang mga kinakailangang hakbang bago ikonsidera ang pag-alis ng suspension order nito. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: 2:39 ng hapon, bilang ng mga benepisyaryong napaglingkuran na ng Bukas Center sa Eastern Visayas, umabot na po sa mahigit 25,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Umabot na sa higit 25,000 Pilipino ang naserbisyuhan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center ng pamahalaan, partikular sa Eastern Visayas. Ang programang ito, bahagi ng effort ng administrasyon na makapagbigay ng libreng outpatient services sa mga pasyente na nangangailangan na agarang lunas, ngunit hindi naman kailangang ma-confine sa ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa Eastern Visayas lamang, mayroong 3 Bukas Centers ang pamahalaan. Ang pagbibigay ng mas malawak na access sa healthcare para sa mga Pilipino ang pinaka-prioridad ng Marcos Administration. Dahil dito, bukod sa Bukas Centers, nariyan rin ang Zero Balance Billing Program ng gobyerno at ang expanded coverage ng PhilHealth Benefits. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: 2:41 ang ating oras at bilang pagdiriwang po ng Migrant Workers Day, ilulunsad po ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang OFW Global Summit. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, Layunin po ng summit na pagsamasamahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, pribadong sektor, financial institution, international partners at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta para sa mga overseas Filipinos. O yung pong ating mga OFW. Tampok po sa summit na gaganapin sa June 7. Ang mga programa at serbisyo na nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ito pong nakapost ngayon sa June 7 po ito yung OFW Kabuhayan Expo. Kabilang po rito yung Reintegration Program Livelihood at Skills Training, Employment at Entrepreneurship Opportunities, Health Services, Social Protection at iba pang tulong para po sa mga OFW at kanilang pamilya. Tatalakayin din sa summit ang Fair and Ethical Recruitment, Digital Transformation, Skills Development at Sustainable Reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod po sa mga plenary session at workshop, magkakaroon din po ng one-stop shop ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim po ng National Reintegration Network. Kabilang sa magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank at SEC or Securities and Exchange Commission. Inaasahan din po na dadaluhan ang summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maaari rin pong makilahok online ang ating mga OFW leaders at organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po yan ng live stream at Zoom app. Ito po ang pinakamalaking celebration ng migrant workers o itong Migrant Workers Day mula ng maitatagpo ang departamento. At samantala, oras natin 2:44 ng hapon, dakuha naman po muna natin ang sitwasyon dyan po sa Radyo Pilipinas Iloilo kung saan nakatutok po si Janelle Baclay sa pagtungo roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan po ay inaasahan na ang Pangulo po ay mangunguna no sa sa law commencement exercises. Ayan, siya po ay nasa West Visayas State University College of Law. At makakapanayin po natin o magre-report na sa atin mula po sa Iloilo si Janelle Baclay. Janelle?
26: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Dumating na nga dito sa Cultural Center ng West Visayas State University si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos. Kahit na maulanin yung panahon ngayon ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang commencement exercise ng College of Law School Class of 2026. Tinatayang nasa 25 mga law students ang magtatapos ngayong taon, kung saan mismo ang Pangulo kasama si Ginang Lisa Marcos ang siyang inimbintahang panauhing pandangal. Bago pa man ang graduation ng College of Law ngayong hapon, kaninang umaga ay dinaos din ang graduation ng School of Graduate Studies. Matanda ang isa sa mga dating faculty ng West Visayas State University College of Law, si First Lady Lisa Marcos, no? Noong taong 2024. At ang WVCU College of Law ay isa sa mga naging top school na nakakuha ng 100% passing rate sa 2025 bar examination. Ang magandang balita ay ngayong hapon din pagkatapos ng graduation nitong batch 2006, nakatakdang inagurahan itong bagong law building ng West Visayas State University. Mga ilang metro lamang ang distansya mula dito sa Cultural Center kung saan ginaganap itong graduation. Ang bagong infrastruktura ay siyang magiging bagong lugar sa mga law students kung saan maliban sa classroom ay mga malawak din itong faculty room at iba pang function rooms. Ang proyekto ay pinunduhan ng nasa halos 800 million pesos para sa dalawang twin four-story building na ito na yung magiging lokasyon o magiging bahay ng College of Law

0: mensahe, mabibigay ng speech si Pangulo. Sa madalian lang naman ito eh, kasi yung graduate ng ano ng College of Law batch 2006 ay nasa 25 lamang, no? 17 ang current batch 2006 at yung iba yung mga dating hindi nakasabay sa graduation. So after na makaakyat ng stage itong mga graduates ay magkakaroon lamang ng maikling mensahe ang Pangulo. Mm-mm. At magta-transfer siya doon sa kabilang building. Mm-mm. Sa inauguration naman ng bagong law building sa kabila na campus, no, ng West Visayas State University.
1: Okay. So sa kasalukuyan ay nagsasalita pa, may pinapakita ka ditong video. So ano, ipapasa na ba kay Pangulong Marcos yung mikropono? Paano? Okay.
0: Oh, sa ngayon ay nagano pa lang, no, nag-introduce pa lang ng mga guest ang ilang mga opisyal ng West Visayas State University at saka ng program mamaya, no, yung speech ng ating pangulo. Nakita natin dito sa loob, maliban sa kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady Lisa Marcos ay nandito rin yung presence ni DILG USEC Jed Mabilog at saka si DSWD ASEC Paul Ledesma, no, na kasama ng pangulo dito sa loob ng cultural center.
1: Oo, may data ba, like halimbawa may data ka ba kung masabi natin na yung mga graduate diyan sa West Visayas State University ay kumbaga talagang kabilang sila sa mga ano din, yung parang mataas ang marka or passing rate?
0: Yung WVSU kasi kaya is known na yung kanilang programa, lalo na sa College of Medicine, nursing, at saka itong College of Law ay isa sa mga top performing colleges, no, ng West Visayas State University. At noong nakaraang 2025 bar examination ay nakapagtala ng 100% na passing percentage itong paaralan, ang WVSU, kung saan nga isa sa mga dating faculty si First Lady Lisa Marcos. Nasa pangatlong taon pa lang yata, no, ang bagong batch ng law school dito sa WVSU, at sa tuwing mayroong bar examination ay nasa mataas na pwesto ang rankings ng paaralan. At yung magandang balita dito ay dati yung mga College of Law students ay nasa iba't ibang ano, parang nakascatter sila sa iba't ibang college building. May mga nag-aaral sa arts building at sa iba pang mga building, dahil wala silang own building. At saka itong inagurahang infrastruktura ngayon, itong 4-story twin building, ay ginawa na siguro mga mahigit isang taon nang kinoconstruct ito, at finally natapos na, at probably ngayong school year ay pwede nang ma-utilize ng ating faculty and staff ng College of Law, pati na rin ng mga estudyante. Maraming gustong mag-aral dito sa College of Law ng West Visayas State University. Siguro, yung mga freshman students, nasa mahigit 50, pero yung gumagraduate ay nasa 17 lamang yata, no? So, yung intensive screening ng students ay napapasiguro talaga ng WVSU na yung kanilang mga graduates ay quality graduates, especially sa mga major colleges na nagbibigay ng karangalan sa mga board exam at pati na rin sa bar examination na itong West Visayas State University.
1: Oo, okay. Naku, at patuloy kaming mag-aantabay sa iyong ulat, no? At kami nagpapasalamat at sa iyong time, no? Janelle. Okay. So I guess nagsasalita pa rin until now. So antayin na lamang siguro natin sa ilang sandali yung inaasahan natin na speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: In the meantime, yan po ang napakinggan niyo pong ulat si Janelle Baclay mula po sa RP Iloilo, direktamente dyan po sa West Visayas State University College of Law Commencement Exercises, kung saan po ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaasahan nga po na siya ay magsasagawa po ng speech. So, antabayanan po natin yan. At katulad po ng nabanggit natin kanina sa OFW Kabuhayan Expo, may available din po na OWA membership at e-card registration, scholarship at certificate opportunities, financial literacy seminars, business advisory services, at libreng medical na consultation. So dumalo po kayo dyan po sa Kabuhayan Expo at mahigit 15 na ahensya ng gobyerno, 70 na exhibitors, franchise brand, banko, training institution at livelihood partners ang nasa iisang venue, no, para po mag-alok ng mga pagkakataon sa mga OFW at kanilang mga pamilya.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Happy birthday.
0: Habol lamang natin yung ating mga pagbati. Ayan, si Ma'am Erlyn Conway. Ayan, happy birthday sa iyo. Ayan si Ma'am Erlyn at syempre happy sa aking inaanak, ayan si Prince Stephen Dulos. Ayan, happy birthday at kay Ellen Balmes Anonuevo, kay Tito George Matienzo, ang barkada ng daddy ko.
2: Happy birthday
0: si Jose Arthur Kainag, kaklase naman natin ito.
2: Happy birthday!
0: At syempre pa, advance happy birthday, bukas po yan. Kay Sir Rolly Francia.
2: At sa
0: ating dating piloto, mabait ito, si Felix Distor.
2: Happy birthday!
0: At sa lahat po namang nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po! At sa lahat ng mga nag-comment, naku, hindi ko na po kayo maiisa-isa, pero maraming salamat po sa inyong pag-comment dito po sa ating program. Si Pau Maravilla, si Ted Talents Agustin. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Joy Timidan, Matet Segovia, Jobel Lustre and Marvin Toledana, at ang ating po mga executive producers si Ize Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpayag ng Sandigan Bayan sa hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Buloan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrestee dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Buloan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Lertates Jr., kasalukuyang nasa isang pribadong ospital si Buloan kung saan siya ay sumasailalim sa serye ng mga diagnostic procedures. Sinabi ng PNP na kapag nabigyan na ng clearance ng kanyang doktor at saka ililipat si Buloan dito sa PNP General Hospital. Nagpatupad na rin ang PNP ng mga kinakailangang security at custodial measures upang matiyak ang pagsunod sa mga kondisyong itinakda ng korte. Anila ang lahat ng usapin kaugnay sa kanyang pagkakakulong at paglilipat ay nananatiling nasa saklaw ng Sandigan Bayan. Iginit naman ng PNP ang kanilang pagtupad sa mga utos ng hukuman habang tinitiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga individual na nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Pasahero mula Thailand arestado sa NAIA dahil sa mahigit 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang cash. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Si AJ.
6: Yes, Omar, arestado ang isang Pilipinong pasahero sa NAIA Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport na matapos makuwanan ng illegal na droga sa kanyang check-in baggage. Sa report ng Bureau of Customs NAIA, ang pasahero ay galing ng Bangkok, Thailand at pagdaan ng bagahe nito sa X-ray at K-9 verification. Dito na diskubre sa kanyang bagahe ang illegal na substance on 8.01 o 0.91 kilograms ng hinihinalang marijuana o kush na may halagang aabot sa 13.3 million pesos. Inihilalang illegal na droga na-turnover na Omar sa mga otoridad para sa investigasyon habang ang pasahero ay nasa kustodiya na ng polisya at nakatakdan sampahan ng kaukulang reklamo. Mula pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Lead prosecutor, supertado ang planong special session upang ayusin ang Senado bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Kabsat suportado ni Lead Prosecutor Jervy Luistro ang panukalang special session upang umayos ang Senado bago ang nakadakdang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, handa siyang suportahan ang special session kung ito makakatulong upang maibalik ang kauyusan sa upper chamber ng Kongreso. Ginawa ni Luistro ang pahayag kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Anya sa ngayon, wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kung matutuloy ang special session, ngunit umaasa siyang magkakaayos na ang mga miyembro ng bagong mayorya at dating liderato. Ang mahalagaan ni Luistro ay magpatuloy ang institusyon sa pagpapatupad ng constitutional mandate ng mga mambabatas. Sa kabila ng mga kaguluhan at komosyon na nasaksihan ng publiko, dapat anyang manatiling on track ang paghahanda sa impeachment trial at dapat manatiling on track at ipagpatuloy ang tungkulin ayon sa konstitusyon na ipagkakaloob ng sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pawis, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
13: Ma! Tama na!
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hamluson, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Orin Miranda. Narito na ang programong maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan ni DOSC Secretary Dr. Renato U. Siridum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Asek.
1: Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo mga konek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan. Straight from the S&T Authority ng Mansa, DOST Secretary Renato U. Siridum Jr.
2: Narito po ang mga naging kaganapan sa DOST nitong nagdaang linggo. Inilabas na noong Sabado ang opisyal na listahan ng mga qualifiers ng 2026 DOST Undergraduate Scholarships. Taos puso po naming binabati ang 8,500 bagong scholar ng Agham at Teknolohiya. Sila ay makatatanggap ng mga benepisyo tulad ng tuition at learning materials allowance, buwan ng stipend, thesis at graduation support at iba pa. Noong Lunes, sa 4th COPFIL Steering Committee meeting, kasama ang European Union at Philippine Space Agency o PhilSA, tinalakay ang pagpapalakas sa kakayahan ng bansa laban sa climate vulnerability at para sa biodiversity conservation gamit ang libreng Copernicus Earth Observation Data. Martes naman po ay nagsibi tayong pangunahing tagapagsalita sa AIBC o Artificial Intelligence and Blockchain Asia Conference kung saan ibinahagi natin ang mga kasalukuyang programa at inisyatibo ng DOST patungkol sa Artificial Intelligence o AI. Pinangunahan natin ang 10th anibersaryo ng DOST-TV kasabay ng paglulunsad ng mga bagong programang Negosyensya at Saysay. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 9th na Philippine Space Council meeting kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng ating sovereign space capabilities sa pamamagitan ng Mula Constellation at Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Programs para sa agrikultura, disaster response at environmental monitoring. Miyerkules ay nakipagpulong tayo sa Disaster Resilience Coalition o DRC para sa gaganapin na DRC Online Summit 2026 Agosto na may temang Understanding Disaster Risk, the First Step. Ginanap din ang Visayas Regional Scientific Meeting sa Tacloban City. Nagkaroon din tayo ng pagpupulong kasama ang Philippine Chamber of Food Manufacturers Inc. o PCFMI upang talakayin ang mga obserbasyon at rekomendasyon patungkol sa Philippine Nutrient Profile Model. Webes naman ay nagkaroon ng DOST Advanced Science and Technology Institute ng Intelligent Transport System o ITS Stakeholder Summit. Layunin itong talakayin ang mga solusyon para sa emergency response sa pamamagitan ng ITS. Inilunsad din po kahapon ng Handloom Weaving Innovation Hub sa Pulumulok, South Cotabato. At ngayong Biyernes naman, pinasinayaan natin ang Regional Yarn Production and Innovation Center Mindanao sa Kabakan, Cotabato.
0: Alright, maraming salamat DOST Secretary Renato U. Siridum Jr. Samantala narito na ang iba pa ang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. DOST Tech nagdala ng mas mataas na kita sa mga abaca farmers sa Catanduanes. Mga abaca farmers sa Catanduanes mas mataas ng kita sa kanilang mga produkto dahil sa tulong ng mga makabagong tech interventions ng Department of Science and Technology o DOST. Sa mamamagitan ng Carrion Abaca Shipping Machine, isang makina na may specialized blade design na gawa ng DOST PTRI na upgrade ng mga magsaka ang kanilang tradisyonal na pagpuproseso tungo sa pag-produce ng mas pino at high-quality S2-grade fibers. Dahil sa technological leap na ito, ang mga lokal na komunidad tulad ng sa bayan ng San Miguel nakapag-bypass na sa mga mapagsamantala middlemen at direkta na nakikipag-kontrakta sa mga commercial manufacturers gaya ng Abacatec para sa mas mataas na kita kada kilo. Sinuportahan pa ito ng isang 41 million peso proposed Abaca project at ng kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Catanduanes State University. Kaya naman matagumpay na itataguyo ng DOST ang lokal na industriya ng abaka bilang isang highly profitable at sustainable social enterprise.
1: DOST nagbahagi ng scholarship opportunities sa mga pamilya sa Valenzuela City. Nagsama-sama ang mga estudyante at mga magulang para sa programa sa Buti ng Bayan at Mamamayan, Galing Access, Batid at Angat tungo sa yaman ng bayan. PBBM, Gabay ng Bayan, programs na may temang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon sa wellness, entertainment and sports o West Arena ng Valenzuela City noong May 28. Katuwang rito ang Department of Science and Technology National Capital Region o DOST-NCR at DOST Science Education Institute o DOST-SEI na siyang patuloy na naglalapit at nagpapakilala sa ahensya at mga academic scholarships na maaaring makuha ng mga estudyanteng nagtitake ng undergraduate degrees. Kaya naman, kung interesadong malaman kung paano maging qualified sa DOST-SEI scholarships, bisitahin lang ang website na downloads.sei.dost.gov.ph para malaman ang mga scholarship programs na maaari niyong applyan. Maaari rin bisitahin at mag-inquire sa DOST-NCR at DOST-SEI tungkol dito.
0: Mga kakunek, mga kasyensya, ngayong hapon mas palalimin pa natin ang usapan tungkol sa kung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong S&T. Mga kakunek, ating kilalanin at alamin ng mas malalim pa yung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman makakasama natin ang isang leader na masugid na nagsulong ng agham na ramdam sa ating mga komunidad. Siya ang utak sa likod ng mga inovasyon sa rehiyon na naglalayong gawing mas smart at sustainable ang ating mga bayan.
1: Tama, Onin, dahil makakasama natin ang isang career scientist at dedicated public servant na kasalukuyang namumuno sa Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region. Siya rin ang tumatayong katuwang ng ating mga MSMEs at local researchers para masiguro na ang bawat funding at proyekto ay talagang magbubunga ng pagbabago. Makakapanayam natin ang Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region, si Dr. Nancy A. Bantog. Magandang agham po, Doc Nancy. Doc Nancy, magandang agham.
5: Magandang agham po, Sir Napuanilio, Asik Napuanilio, and Sir Onin.
0: Yes, ma'am. Good to have you back, ma'am.
5: That's yes, correct. Ma'am.
1: Thank you. Doc Nancy, para lang po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ba itong Climate Pest Detect na project natin at paano po nag-a-align itong Climate Pest Detect sa main priority ng DOST CAR pagdating sa pagbuo ng isang climate resilient na sektor ng agrikultura dito sa Cordillera.
5: Thank you, ASICNAP. Ang ClimatePest Detect po ay isang collaborative project ng Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region at ang Mountain Province State University. Layunin ng ClimatePest Detect na tutulungan ang mga farmers sa mas mabilis at tamang pest and disease identification, early detection, monitoring and informed decision making upang maprotektahan ang kanilang mga pananim at mapataas ang kanilang ani at kita. Sa kasalukuyan ay may focus po tayong semi-temperate vegetable crops. Ito ay ang cabbage, Chinese cabbage, broccoli, potato, tomato at pepper. Saklaw nito ang iba't ibang karaniwang sakit na dulot ng bacteria, fungi, viruses at nematodes. Mayroon po tayong 25 na naitala sa ating AI system. Gayon din may 15 na insect na nag-a-affect sa ating crops na pito na to.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, bakit ang bayan ng Bauco Mountain Province ang napiling primary site para sa digital platform na ito?
5: Okay. Ang rehiyong Cordillera ay siya yung nagpo-produce ng mahigit kumulang na 80% ng highland vegetables para sa ating bansa. At ang probinsya ng Mountain Province, specifically sa bayan ng Bauco, ay isa sa mga municipalities na nagpo-produce ng highland vegetable crops. At ang isa pa dito ay meron tayong national program na Smart and Sustainable Communities Program. And ang isang pilot LGU dito ay Bauco. So angkop na Bauco ang mapipili aside from siya ang isang producer ng Highland Vegetables ay isa rin siyang pilot ng ating SSCP project. Vegetable producing siya and base sa Science and Technology Plan na ginawa jointly by LGU Bauco and DOST ay nakapaloob doon yung kanilang passion to improve the agricultural sector through smart agricultural technologies. At ito nga, gusto nilang matugunan yung problema ng mga magsasaka sa sakit at saka insect pest ng vegetable crops. Yun po.
1: Doc Nancy, gaano naman kahalaga ang naging partnership sa pagitan ng DOST CAR at ng Mountain Province State University para may sakatuparan ang proyektong ito?
5: Okay. While ang DOST, alam naman natin na ito yung premier university providing leadership and direction in terms of science, technology, and innovation, may kaisa-isang state university and colleges sa Mountain Province. And this is the Mountain Province State University. They have curriculum on agriculture, they have the research, and also extension program. So sila po ang napili natin na partner for us to jointly collaborate by giving our resources and to help the LGU Bauco deliver services to the farmers.
0: Alright. Sa dami po ng mga magsasaka natin sa remote areas, Doctor, paano po sinisiguro ng DOST CAR na ang mga high-tech solutions na gaya nito ay mananatiling accessible at user-friendly para sa kanila?
5: Okay. Ang leverage po natin ay sa SSCP natin. Sinabi ko nga na Bauco is one of the pilot projects. So we really do our homework by dealing with the local government unit. And with that, yun po ay nagiging accessible because they are the frontline workers and they are our strong partners. And we also do consultation before even starting or designing the project. We collaborate with the farmers. It will be discussed in more details by the president in a little while. And we continue also capacitating the LGUs mismo, especially sa office ng Municipal Agricultural Office and of course the farmers. This way, hindi tayo maiiwan sa makabagong teknolohiya bagamat malayo sa kabihasnan ang bayan ng Bauco.
1: Yeah. Salamat po. Nakita po natin, Doc Nancy, na gumamit ng deep learning AI ang project. gaano po kalaki ang tiwala ng DOST sa paggamit ng artificial intelligence para solusyonan ang mga peste sa ating mga pananim.
5: Okay. Tama po kayo dyan, ASEC NAP. Ang Climate Pest Detect po ay AI, artificial intelligence based po ito na system. And ang methodology natin ay masasabi natin na reliable and accurate. First is, of course, we did a comprehensive data collection by going on site, gathering information from the farmers, getting samples from the field ng mga different pests and diseases ng mga crops na nabanggit ko. And then, hindi lang collection ang ginawa natin. We also did laboratory diagnostic verification through the Bureau of Plant Industry in Baguio City. Aside from engaging yung mga experts natin on plant diseases and entomologists. So this way, we put this together and then we validated we trained. Sabi natin, there's such thing as AI training. For this model, we trained our AI, we tested it, and here we have already the system. And we trust our methodology in coming up with this AI-based digital platform.
0: All right.
5: Sir.
0: Paragi ko ma'am, napakarami talaga mga peste yun. Ano? At talagang comprehensive po, pinag-aralan po natin lahat ng mga ito. Nabanggit din po niyo ma'am, yung pag-integrate ng traditional knowledge ng mga local farmers po natin. Bakit po naging priority na isama ang kanilang practical na karanasan sa pag-develop po ng system?
5: Okay, Sir Onin, umpisa pa lang po, ay andun na yung farmers even before. And then they know the nitty-gritty, the nuances of how, what are these diseases, ano yung kanilang traditional na practices in order to control or to prevent the spread of the diseases. Here comes now the lens of science, technology, and innovation. Nagbibigay po tayo ng saysay kung ano po yung ginagawa nila at saka kung ano yung angkop at hindi angkop sa kanilang mga practices. So, kailangan mag-marry po yung local knowledge plus yung lens nga ng science, technology, and innovation for better management and precise management of the problems.
0: Mm-hmm. Sa ngayon, hindi na talaga problema yung kumbaga ang yung mga problema ng mga karaniwang magsaka na yung mga anak nila ayon ng pasukin ang trabaho ng pagsaka at ibang negosyo lang. Dito ma'am, na-eliminate po ba yun? Dahil po sa sabi nyo nga pagsama ng dalawang pamamaraan.
5: Opo. Kasi po, sabi nga natin, hindi lang aging industry yung agriculture.
0: Yes, ma'am.
5: One of the problems really is walang takers na young generation. So how to do that? Let's use the emerging technologies like AI for the younger generation to be attractive by using these technologies in farm management.
0: Okay.
5: Make it sexier, sabi nila, by using these new technologies.
0: Yan. Tama-tama po ba? At nabagit din po niyo ma'am yung in terms of economic impact, gaano po kalaki manitipid ng ating mga farmers kung maaga nilang ma-detect at mapipigilan yung large-scale infestation sa tulad ng update ito.
5: Ah, okay. So, let's say, of course, if it's a perfect agricultural management, we are expecting 100% yield, right?
0: Yes, ma'am.
5: Okay, let's say there is 100,000 pesos na potential harvest yield. And based on study, there is about 20 to 40% reduction ng yield in terms of pest and disease infestation. So mababawasan ang 100,000 muna yon ng let's say 30,000. Pag gumamit ka ng maangkop at napapanahon na intervention is of course 100% ang ini-expect natin na masosolve. But let's say it's 60% reduction. So 30,000 ang loss mo, but when we do intervention, if it's 60%, mababawasan nyo ng 18,000. So that way, mag-i-increase yung kanilang profit, not only the profit, but also the expenses ng paggamit ng pesticide.
0: Alright. So, yun. Dok Nancy, sa inyo pong pagkakataon, tanggap mo na tayo ng flash report dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, nananatili sa pribadong ospital sa Pasig City. Sumailalim po sa mga siyari ng laboratory examination ayon po sa PNP General Hospital. May pagulat si Dan Lear. Dayan.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: At nananatili pa nga rin sa Medical City sa Pasig City si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police General Hospital o PNPGH matapos nga na pansamantalang payagan ng Sandigan Bayan ng dating kalihim sa hiling na hospital arrest. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Dr. Clito Manongas na nananatili pa rin si Bunoan sa nasabing pribadong ospital dahil hinihintay pa yung paglabas ng resulta ng mga medical examination nito. Dito anya malalaman kung maari na siyang ilipat sa PNPGH. Ayon kay Manongas, sumailalim sa angiogram at to the echo procedure ang dating kalihim. At hindi pa rin masabi kung hanggang kailan magtatagal sa Medical City si Bunoan dahil nga sa mga sakit nito. Nabatid na kahapon sa arraignment sa Sandigan Bayan ay sinabi na napakaraming sakit ng dating kalihim, kabilang dito yung acute coronary syndrome, type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Sinabi ni Manongas na yung mga sakit nito ay ngayon lang din nila nalaman nung una ay sinasabi lang ay hypertension lamang. Pakinggan natin itong bahagi na pahayag ni Police Colonel Clito Manongas.
7: Yung first kasi na initial evaluation natin, that is the initial evaluation po. Based on the situation, the symptoms during the time of examination. So yun po yung nakita na diagnosis, and then later on gumawa po kami ng further studies. So nag-request kami ng mga other laboratory examinations, and then nakita namin po na meron pa palang other di na sakit po si former secretary po.
6: At yan muna ang update mula dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Albert, maraming salamat, Dan Lear. Ma'am, patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol naman po sa setup program. Paano po tinutulungan ang DYSD CAR ang ating mga local entrepreneurs para mag-adapt ng Industry 4.0 technologies para mas maging competitive sila?
5: Okay. Ang setup po natin, Sir Onin, ay national program din ito. Tumutulong ito sa micro, small, and medium enterprises. Yes, ma'am. And agriculture is one of the industry priority areas. We were able to assist 26 more or less na agripreneurs. And out of this, may about 4 na gumagamit ng Industry 4.0. And I'm referring to the automated fertigation system, the monitoring of the nutrients sa mga crops, and then automatic na pagbigay po ng fertilizers plus sa irrigation sa mga halaman. Even pH, yung acidity levels ay namomonitor yun remotely, and those are given to the crops also remotely. Ang isa pa ngayon na ongoing natin ay we have the unmanned aerial vehicle for mango production in Abra. So that is specifically drone for the provision of spraying needs ng mga crops natin. And isa rin ay nasa Bontoc Mountain Province. This is on swine production, and we are talking here of artificial intelligence, artificial insemination, storage, and proper handling ng mga reproductive needs of that swine industry in Mountain Province.
0: AID yun, ma'am.
5: Yes.
0: Artificial insemination.
1: Sarap sana ang ating talakayan. Kinakapos tayo sa oras. So, Dr. Nancy, maraming salamat. Pero bago ang lahat, baka may gusto pa kayong pabatiin at pasalamatan.
5: Okay. Of course, thank you very much for our program, this Radio Siyensya sa DOST Konektado Ka. A special mention goes to our partner LGU. This is LGU Baoco Mountain Province, the Bureau of Plant Industry in Baguio City as our partner in this project. Thank you po, sir.
1: Mga kaibigan, si Dr. Nancy A. Bantog, Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region. Salamat po, Doc Nancy.
0: Maraming salamat, Doc Nancy. Makakakonek, pag-uusapan naman natin ang isang proyektong Climate Pest Detect. Tutuklaan dahil mga panagagahan ng Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
8: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakasama natin ang utak sa likod ng teknolohiyang Climate Pest Detect, an integrated digital platform for climate resilient identification, early detection and decision support on insect pests and diseases in semi-temperate high-value crops.
1: Tama, Onin. Dahil siya rin ay isang iginagalang na akademiko at ang kasalukuyang pangulo ng Mountain Province State University. Siya ang nanguna para pagtagpuin ang modernong artificial intelligence at ang tradisyonal na galing ng ating mga local farmers. Ang project leader at Mountain Province State University President, Dr. Edgar Cue.
11: Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yeah, magandang hapon po, Doc. Doc, Press, marami na tayong naririnig tungkol sa AI, pero ano nga ba itong Project Climate Pest Detect? At paano po ba partikular na gumagana ang deep learning sa proyektong ito para matukoy ang mga peste at sakit ng ating mga pananim?
11: Magandang hapon sa lahat. Sa Mountain Province, gawis ay masdum takuamin. Sa Baoko Mountain Province po kasi, malaking bahagi ng kabuhayan ng ating mga komunidad ay highland vegetable farming. Ngunit isa rin sa pinakamalaking hamon ng ating farmers ang pests at diseases na kadalasang nahuhuli ng matukoy. Kapag nahuli ang intervention na apektuhan ng ani, kita at kabuhayan ng mga pamilya. Bilang isang state university, nakita namin ang pangangailangan mailapit ang science at technology sa ating mga farmers. Kaya po nabuo ang Climate Pest Detect, isang project ng Mountain Province State University funded by DOST Cordillera. Binubuo ito ng mobile app para sa field diagnosis, web-based monitoring dashboard at digital compendium na sama-samang tumutulong na mas mabilis na identification at management ng pests at diseases sa mga highland value crops. Specifically, gumagamit po tayo ng artificial intelligence, particularly deep learning technology, sa simpleng paliwanag para po itong ituturo sa computer kung paano makilala ang iba't ibang peste at sakit gamit ang libu-libong larawan at datos na nakalakip mula sa ating mga sakahan. Kapag kumuha ng larawan ang farmer gamit ang Climate Pest Detect mobile app, sinusuri ito ng AI at ikukumpara sa mga pattern at natutunan nito upang makapagbigay ng possible identification at recommendation. Sa madaling salita, para itong expert eye sa loob ng cellphone na tumutulong sa ating farmers na makagawa ng mas mabilis at mas informed na decision sa kanilang sakahan.
0: Alright. Doc, pagdating po sa accuracy, gaano po tayo kumpiyansa na tama ang maibibigay na identification ng mobile app para sa ating mga farmers sa Baoko?
11: Pagdating ng accuracy, mataas ang aming confidence dahil ang system ay hindi lamang nakabatay sa mga larawan mula sa internet. ang AI model natin ay sinanay gamit ang actual field data at mga larawan na kalakip mismo mula sa mga farms sa Bauko Mountain Province at iba pang bahagi ng Mountain Province. Nakatuon ito sa mga crops na kaparaniwang itinatanim tulad ng cabbage, broccoli, potato, bell pepper at tomato. Mahalaga ring banggitin na dumaan ito ng validation at field testing kasama ng ating mga farmers, experts, BPI Baguio at DOST Cordillera. Sa mga pagsusuring isinagawa na kapagpakita ng system ng accuracy ranging from 75% to 95%, depende sa kalidad ng larawan, field condition at uri ng pest o disease na sinusuri. Gayunpaman, gusto rin nating maging realistic. Ang Climate Pest Detect is a decision support tool. Hindi natin sinasabing perpekto ito sa lahat ng pagkakataon dahil maaari pa rin maapektuhan ang resulta ng image quality, lightning condition at iba pang field factors. Ngunit, malaking tulong ito upang mapabilis ang identification at makatulong sa mas tamang pagdidesisyon ng ating mga farmers. At habang mas marami pa tayong field data at feedback na nakakalakip, lalo pa nating napapahusay ang system.
1: Galing talaga ngayon ng AI. Ano, Onin?
0: Napahusay, sir.
1: President Edgar, ano po ang naging pinakamalaking challenge sa pagdidevelop ng web at mobile applications na ito? Lalo na't kailangan maging angkop ito sa semi-temperate climate ng Mountain Province.
11: Isa po sa pinakamalaking hamon ay ang pagkuha ng accurate at localized data para sa unique semi-temperate condition ng Mountain Province. Iba po ang agricultural environment ng Mountain Province kumpara sa maraming lowland areas. Gaya, hindi sapat na gumamit lamang ng existing data mula sa ibang lugar. Kinakailangan ng project team na pumunta mismo sa mga farms sa Bauko Mountain Province upang mangalap ng actual photos, observation at field information. Isa pang challenge ay ang pag-train ng AI system para makakilala ng mga symptoms kahit iba-iba ang kondisyon ng mga larawan. Halimbawa, mahamog, kulang sa ilaw o iba-iba ang quality na kuha. Kasama rin sa aming isinasalang alang ang internet connectivity sa mga farmer communities. Gaya, sinikap naming gawing practical, user-friendly, scalable, at accessible ang system para sa ating mga farmers.
0: Alright. Doc, President, napaka-interesting po ng inyong approach na participatory rural appraisal. Ano po, paano po ninyo hinuluan ng traditional knowledge at mga practical observation ng mga farmers ang inyo pong scientific research?
11: Naniniwala po kami na bago pa dumating ang researchers o technology, ang farmers po mismo ang unang eksperto sa kani-kanilang mga sakahan. Kaya bago kami bumuo ng system, hindi po kami agad nagsimula sa computer o AI. Nagsimula po kami na pakinggan ang mga farmers. Sa pamamagitan ng Participatory Rural Appraisal or PRA, inalam namin ang kanilang mga karanasan, obserbasyon at kasalukuyang practices sa pamamahalaan ng pests at diseases. Sa MPSU, naniniwala kami na ang pinakamagandang innovation ay yung pagbubuo na kasama ang komunidad, hindi lamang para sa komunidad. Hindi po naming layunin palitan ang kanilang kaalaman. Ang layunin ng Climate Pest Detect ay validate and augment knowledge at scientific information upang makagawa ng mas practical, mas angkop, at mas pakipakinabang na solusyon para sa ating mga farmers.
1: Alam mo, Pres Edgar, ngayon ko lang narinig ang combination ng AI at participatory approach.
0: Tama,
1: napaka
0: po.
1: Napakaganda. Very interesting. I myself am getting very interested in this process. Pres, bakit po naging priority crops ang mga cruciferous tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous tulad ng patatas at kamatis para sa proyektong ito?
11: Pinili po natin ang cruciferous crops tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous crops tulad ng potato at tomato. dahil kabilang sila sa pangunahing high-value crops sa Bauco at sa buong Mountain Province. Ang mga pananim na ito ay bumubuo ng malaking bahagi ng vegetable economy ng Bauco at Mountain Province at sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami nating farmers. Dahil madalas din silang naapektuhan sa iba't ibang pests at diseases, nakita natin na ito ang pinakamalaki at maaaring maging malaking impact ng teknolohiya. Sa madaling salita, nag-focus tayo sa mga crops kung saan pinakamalaki at ang pangangailangan at pinakamalaki rin ang potential at benepisyo para sa ating mga farming communities.
0: Alright. Doc, sa pagbuo po ng comprehensive compendium at digital library, paano po ito makatutulong hindi lang po sa mga farmers kundi pati rin sa mga estudyante at future researchers ng MPSU?
11: Ang digital library at compendium ay hindi lamang repository ng informasyon. It is a living database that can continue to grow and as more information, experiences, and research findings become available. Para sa ating farmers, magsisilbi itong mabilis na reference resource kung saan maaari nilang makita ang impormasyon tungkol sa pests, diseases, at recommended management practices. Para naman sa ating mga students at future researchers ng MPSU, magiging napakahalagang research resource ito. Maaari itong magsilbing baseline information para sa mga susunod na mag-aaral, innovators, at technology development initiatives. Hindi lamang ito resource para sa kasalukuyan, kundi isang valuable knowledge resource na maiiwan natin sa susunod na henerasyon ng researchers, student, at agricultural practitioners.
1: Halos patapos na po, Pres, ang development ng mga tools na ito. Ano pa ang mga susunod na hakbang ng MPSU para masiguro na talagang magagamit at ma-maintain ang mga apps na ito ng mahabang panahon?
11: Halos tapos na ang development ng Climate Pest Detect. Ang susunod na hakbang ay checking maging useful, sustainable, at tuloy-tuloy na magagamit ang system kahit tapos na ang proyekto. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng sustainability plan namin ay capacity building sa mga end users. Magsasagawa tayo ng training para sa farmers, agricultural technicians, at lalo sa mga personnel ng Office of the Municipal Agriculturist ng Bauco upang maging familiar sila sa paggamit, pag-manage, at pag-maintenance ng system. Ang layunin po ng proyekto ay hindi lamang makagawa ng teknolohiya, kundi mailipat ito sa lokal na pamahalaan upang sila mismo ang makagamit at mapangasiwa nito bilang bahagi ng kanilang agricultural programs at services. Patuloy at makipagtulungan ang MPSU at LGU Bauco at iba pang mga partners para sa technical support at future improvement kung kinakailangan. Ngunit ang mahalaga ay magkaroon tayo ng isang functional at locally owned system na magpapatuloy at maglilingkod sa ating mga farmers kahit napatapos na po ang proyekto.
0: Alright. Bilang presidente naman po ng Mountain Province State University, paano po nakatutulong ang mga ganitong R&D projects sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon at extension services ng inyong pong universidad?
11: Bilang presidente po na Mountain Province State University, isa po sa gusto naming makita ay hindi lamang research na natatapos sa publication or conferences. Mas mahalaga para sa amin kung ang research ay bumabalik sa komunidad at may tunay na pakinabang sa mga tao. Sa education side naman, nagbibigay ito ng sa ating mga students ng pagkakataon na makaranas ng actual problem solving at makilahok sa pagbuo ng solusyon para sa totoong pangangailangan ng komunidad. Sa extension services naman, hindi lamang tayo nagtuturo ng concepts or theories, naghahatid tayo ng technologies, innovations, at science-based solutions na maaring direktang makinabang ang ating mga farmers at komunidad. Ito po ay uri ng research na gusto naming makita sa universidad. Research that creates knowledge, develops innovations, and syempre it improves lives.
1: Maganda, maganda. Nakaka-excite ano, Onin. May plano po ba, Press, ang team na expand ang database ng Climate Pest Detect para isama pa ang ibang uri ng crops na makikita sa iba't ibang parte ng Mountain Province?
11: Opo, possible po yun sa hinaharap dahil ang system ay designed to be scalable. at maaring palawakin para sa iba pang crops at agricultural concern. Ngunit sa kasalukuyan, ang pangunahing layunin muna natin ay matiyak na magiging tagumpay ang paggamit ng Climate Pest Detect sa Buoco at maayos itong ma-turn over sa Office of the Municipal Agriculturist para sa kanilang paggamit at pag-maintenance. Kapag naging magtagumpay na ang implementasyon at magkaroon ng karagdagang partnership at resources, marami nating pag-aralan na ang pagdadagdag ng iba pang crops kagaya ng coffee, heirloom rice, kamote, fruits at iba pang high-value crops sa Mountain Province. Ang mahalaga sa ngayon ay maitaguyod muna natin ang isang functional at sustainable system na tunay na makakatulong sa ating mga farmers.
0: Pwede ba yung sir sa labas ng Mountain Province yung climate pest detect natin?
11: Pwede man po. Actually, kanina lang nag-uusap ang ating mga researchers at ang si RD Nancy na dadalhin namin sa mga komunidad or ibang probinsya na meron ding high-value crops gaya ng Benguet, Abra, and Ifugao.
1: Sino

0: Kidding aside, you are here because you continue to persevere despite facing, I'm sure, many difficulties and challenges. You chose to endure with the sacrifices that you had to make, knowing that the profession that you seek carries a purpose greater than just personal ambition. And that perhaps is a true measure of a lawyer. Beyond intelligence or eloquence, it is character. And if character is a true measure of a lawyer, then it cannot be left to chance. It must be formed, nurtured, and demanded of those who serve. This administration recognizes that the strength of our justice system depends greatly on the quality of those who will serve within it. And that is why we continue to improve the field by investing in education and institutional reform. This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education, affirming our belief that the progress of our nation begins with the empowerment of its people. The completion of the new College of Law building of WVSU also reflects our commitment to investing in future generations of Filipino lawyers and public servants. Designed to support both academic excellence and practical training, the four-story building houses 6 classrooms with a capacity of 40 students each, a dedicated review room, 2 moot courts, offices, and other essential facilities. And as we open the doors of this new facility, we also open greater opportunities for aspiring legal professionals to learn, to serve, and then to contribute to our nation. Dear graduates, our future lawyers, there is a beautiful quote coined by former President Ramon Magsaysay. He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching. As you face a new chapter, I hope you will stay steadfast in the principles that brought you to this calling. Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people. We cannot wait to see the day when the profession welcomes you as members of the Philippine Bar. In this endeavor, know that your families, your friends, professors, and the whole nation are rooting for you. Together, let us shape a bagong Pilipinas where the rule of law is respected, where justice is accessible, and where every Filipino is living with dignity and hope. To the graduates of West Visayas State University College of Law, once again, congratulations. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Ating napakinggan ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cultural Center ng West Visayas State University, kung saan mismo ang Pangulo at ang unang ginang ang nanguna sa pamamahagi ng certificate at awards nitong 25 mga graduates ng WVSU College of Law. Binati rin ng Pangulo ang mga graduates sa kanilang ipinakitang sipag, tiyaga at sakripisyo upang matapos ang kanilang kurso sa pagka-abogado. Hinamon din ng Pangulo ang mga future lawyers na mag-observe ng justice, fairness, and human dignity bilang karakter ng mga future lawyers. At saka ngayong araw, ngayong hapon, pagkatapos ng graduation o commencement exercise dito sa Cultural Center ng WVSU, magpapatuloy itong activity naman, no, ng launching o pagbubukas ng College of Law building doon sa kabilang kanto lamang ng West Visayas State University, kung saan pupuntahan rin ng Pangulo. Ang batch 2026 ay malugod at blessed na isa sa mga pangunahing nauhin ang Pangulo at ang unang ginang na siya ring isa sa mga faculty ng West Visayas State University College of Law noong nakaraang taon. At sa kanyang mensahe, pinasiguro rin ng Pangulo ang lubos na pagsuporta sa sektor ng edukasyon, kung saan ang government ay mayroong 1.3 trillion pesos na allocation para sa mga programa pang edukasyon, kung saan isa sa mga nagbibenepisyo nito ay ang West Visayas State University. At ito na lamang ang pinakahuling update mula dito sa commencement exercise ng College of Law, West Visayas State University graduates sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
5: From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, Dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabot.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Joshua Miguel Suarez po mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kasama po natin sa ating technical side master control si Ate Otto Evangelista, Engineer Robin Celis at Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side kagapay po natin si Kuya Egay Drez. Ayan. At syempre, ngayong hapon mga kaibigan, meron po tayong makakapiling mula po sa 201st Infantry Kabalikat Brigade, si Ate Rose. Ayan. Ate Rose, magandang hapon. Kumusta ka?
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Rose mula sa himpilan ng 201st Kabalikat Brigade. At ito, okay naman ako. Medyo kinakabahan dahil first time. Pero kayang-kaya para sa mga masa na nakikinig.
0: Ayan. Oh, very smiling face. Si Ate Rose na napakagaan ng kanyang aura. And we are happy to have you. At excited kami. No? Sana ay mas matagal ka namin makasama. Regular.
1: Yeah.
0: Malay natin.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Pero si Ate Rose po, ang ating mga kapiling ngayong hapon para po maghatid sa inyo ng mga balita, mga update at mga programa po ng 201st Infantry Kabalikat Brigade sa ating lahat ngayong hapon. So, bago po natin batiin yung ating listeners and viewers, welcome po ulit sa ating programa Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan. At sa mga bago po nating tagapakinig, ang headquarters po ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, 2nd Infantry Jungle Fighter Division, Philippine Army ay matatagpuan sa Barangay Rizal, Ilaya, Kalawag, Quezon. Nasa kasalukuyang may hawak po na dalawang batalyon, ang 85th Infantry Sandiwa Battalion na nakabase naman sa Barangay Rizalino, Pitogo, Quezon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Jomar Pipit, INFGSC, Philippine Army, habang ang 16th Infantry Maglilingkod Battalion naman po na nakabase naman ngayon sa Barangay San Isidro, Rosario, Batangas na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Rene Hiroy, INFGSC, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Para naman po sa ating pagbati, isang mainit na pagbati sa aming Brigade Commander ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, Brigadier General Francis P. Carandang, Philippine Army. Gayon din siyempre sa aming Deputy Brigade Commander, Colonel Marlui Patria, MNSA Infantry Philippine Army, at sa aming Executive Officer, Lieutenant Colonel Mark Anthony U. Ruby, GSC Infantry Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat, sirs.
0: Ayan, magandang hapon. At isang pagbati na rin po sa lahat ng mga kawani at mga ahensya ng pamahalaan na katuwang ng 201st Brigade sa pagsusulo ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Quezon, Marinduque at Batangas. Gayon din po maligayang pagbati sa lahat na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw po. Manatili po tayo nakatutok sa usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan.

0: Ang sabi ng ating Pangulong Marcos na ang West Philippine Sea ay pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kaya hindi tayo maduduwag at hindi pasisintak sa sinumang nais umangkin sa ating karagatan. Pero ano ba itong mga hakbang nila sa ating teritoryo na lalong nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea? Nais kasi ng China na magkaroon ng kontrol sa buong South China Sea. At isa sa mga paraan nila upang malihis ang atensyon ng lahat ay ang magpakita ng puwersa. Noong 1995, unang namataan ang pag-okupa ng bansang China sa isa sa mga bahura sa ating karagatan. At lalo pa itong tumitindi ngayong nagpatayo na rin sila ng mga artificial islands at military facilities sa mga isla natin na nagdulot din ng pinsala sa likas na yaman sa West Philippine Sea. Taong 2023, namataan din ang ilang barko na Chinese vessels sa West Philippine Sea. At sa kasalukuyang taon, mahigit 100 Chinese militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy. Nakumpara sa mga nagdaang taon, dumoble na ang kanilang presensya sa ating teritoryo sa ngayon. Naiulat din ang ilang beses na pagbuntot, pagdikit at pagbomba ng tubig ng Chinese ships sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sila rin ay nanutok ng military-grade laser na pansamantalang nakakomplika sa paningin ng ating Filipino personnel. Patuloy rin ang panggigipit at pangaharas ng China sa ating mga sundalong Pilipino, kamakailan lamang nang sila ay nanggit-git ng harang, ng butas ng rubber boat, ng bangga, ng malo at ng bato. Sa mga delikadong hakbang ng China, naapektuhan din ang kabuhayan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Upang bigyang diin kung bakit hindi sila dapat naririto, ito ang paglalarawan ng layo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea kung saan nangyayari ang mga matitinding salungatan. Base sa distansya, 119 nautical miles ang layo natin sa Bajo de Masinloc, habang ang China ay 620 nautical miles ang layo. 105 nautical miles naman ang distansya natin mula sa Ayungin Shoal, samantalang 600 nautical miles ang layo ng China. Bukod sa arbitral ruling, itong distansya ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nagpapatunay na tayo ang may karapatan sa parte na ito ng karagatan. Kung kaya't saad ni National Security Council Chair Eduardo Anyo na hindi natin kailangang humingi ng permiso sa bansang Banyaga dahil wala naman tayong nilabag na soberanya at batas karagatan. Tayo ay nagsasagawa lamang ng legal at mapayapang misyon sa karagatang nasa ilalim ng ating hudikatura. Pahayag din ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na walang karapatan ang China na magtakda ng anumang kondisyon sa atin dahil simula pa lamang hindi sila dapat nasa karagatan natin. Kaya kung ano rin man ang mga kuro-kuro at mga banta hindi nakikita na pinapalaganap ng China, sabi nga ni ADG Jonathan Malaya na ito ay may layong manakot at pagsabungin lamang ang ating sambayanan. Kaya manatili tayo sa panig ng katotohanan at huwag magpadala sa false narratives, disinformation, scare tactics, at manipulation. Bukod dito, ano ngayon ang mga hakbang natin upang ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Una, pinalalakas natin ang ating defense capability sa paraang pagsusulong ng Modernization Act. Pangalawa, kasabay nito ay ang pagtitibay ng ating alyansa sa iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng mas matibay na suporta at kooperasyon. Panghuli, paghikayat mula sa kaibuturan ng komunidad hanggang sa bawat sangay ng gobyerno na magkaisa sa pagtugon sa hamon sa ating karagatan. Sa mga impormasyong nakalap natin, nasuri natin kung saan tayo sa pagitan ng right at might. Hindi natin gusto ng gulo o gera, kaya tayo ay naninindigan sa batas ng karagatan at isinusulong lamang ang ating karapatan habang ang kabila ay nagpapadala ng puwersa at ginagamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya upang igiit ang kanilang impluensya. Hindi na ito basta-basta linya lamang sa mapa ng soberanya. Ito ay buhay ng ating komunidad sa baybayin. Ang pangakong pagprotekta sa ating karagatan ay hindi basta tungkulin. Ito ay pangakong pakikipagbalikatan sa bawat mamamayang Pilipino. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos na hindi natin pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng ating bansa. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan.
1: Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan usaping seguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Nagbabalik tayo kasama si Ate Rose ng 201st Infantry Kabalikat Brigade. Ate Rose, kumusta?
2: Okay naman po. Ah? Okay na okay.
1: Parang ano, parang may something.
2: Yeah. Medyo kinakabahan kasi ako, what? Pero gaya nga nasabi ko, ilalaban ko talaga to, irarakos ko talaga to.
1: Malay mo, ano to, madidiscover ka.
2: Yeah. Baka bigla ako mag-change career, biglang sa radyo na lang pala ako magpo-focus.
1: Ito pala yung calling mo. Ayan. Pero bago tayo pumunta dun sa major na balita na dala ng 201st Infantry Kabalikat Brigade sa ating listeners and viewers, I'm sure marami yung curious, no? Paano ang isang katulad mo o ang isang babae, usually, no? Kasi male-dominant pa rin ang army or any branches of the military natin is male dominant, pero yung gender inequality naman natin, yung gender inclusivity ay nandiyan na, kumbaga wala nang limit sa babae. Yes. Kasi before, kung di ako nagkakamali, may ratio lang. Mm-mm. No, so ngayon kumbaga equal na kung sino mag-apply, pumasa.
2: Yes.
1: walang bias, walang kahit ano tatanggapin, basta pumasa dun sa physical and exam. Okay. Diba? Yan. So paano ka nag-army, ano yung nagtulak sa'yo na mag-army?
2: Ang nagtulak talaga sa akin ng army is background check lang muna, background lang muna sa buhay ko.
1: Aba, sige.
2: kasi ang father ko po is nag-CAFGO. And 5 years old pa lang po ako noon, namatay po siya dahil sa pagka-CAFGO. Parang 2 months pa lang po siya noon nagtatagal sa CAFGO, namatay na po siya. So habang lumalaki po ako, parang siya po yung naging inspiration ko na ay parang gusto kong ituloy kung ano yung naumpisahan ng father ko. So habang lumalaki po ako, yun yung naging inspiration ko. Another thing pa po, kapag sa mga school activities po kasi, nag-i-invite kami lagi ng mga men in uniform. Tapos kapag nakikita ko po sila, parang nai-imagine ko yung sarili ko na in the future magsusuot din ako ng ganung uniforme. Eh. So sabi ko, lagi ko talagang pinoforset na dapat talaga makapagsuot ako ng ganyan. So, yun po talaga yung naging inspiration ko kung bakit pinurso ko yung pag-a-army. And another thing po is, parang ang sarap-sarap po sa feeling kapag nakikita ka ng tao na naka-uniform. Ngayon nga po natutuwa ako kasi dati, pag nakakita ako ng sundalo, parang ako yung sumasaludo. Nagbagayon ako lagi. Tapos ngayon, kapag dumadaan ka, sasabi ng mga bata, wow, babae! Parang bilib na bilib po sila na may babaeng sundalo, tapos sumasaludo sila sa'yo. Iba po sa feeling na nagsisilbi ka sa bayan. Tapos, parang sir, pag nasa army ka, parang ang dami-dami mong pwedeng ma-experience na hindi nagagawa ng ibang trabaho. So, yun po sir yung nagtulak sa akin na mag-pursue.
1: Himayin natin ng konti ang buhay mo. That's
2: okay. Paano himay?
1: ang CAFGO kasi, no, kaka-transition lang niya to National Guard.
2: Yes,
1: so,
2: po.
1: So may National Guard na tayo. Yun yung CAFGO. Nagsimula siya bilang paramilitary auxiliary force, no, ng AFP.
2: Yes, sir.
1: So anti-insurgency, local security, and disaster response. Yun yung main po na ginagawa ng Citizen Armed Force Geographical Unit, sir, or CAFGO, no? So malaking inspiration and factor din yung CAFGO sa karamihan din ng nakakausap ko ng mga nagsusundalo, kasi sila yung ano eh, yung citizen sila.
2: Opo.
1: Na kumbaga binigyan ng tungkulin, may uniform din, may National Guard din tayo na interview parang last month yata, no? And binahagi niya yung paano sila nag-National Guard, bakit siya nag-National Guard, ano yung difference. Pinag-usapan din namin yung difference ng full-fledged na military and National Guard. Pala, pwede palang stepping stone din yun.
2: Opo.
1: Halimbawa, naghihintay ng slot o kaya na matanggap or makapasa, halimbawa, pwede mag-National Guard muna for experience.
2: Opo.
1: Parang ano, dipping your toes into the water, kung okay ba ako dito, gusto ko kaya to. Parang ganun.
2: Opo.
1: Hindi naman sa sinasabi natin na ano, no, na pwede kang mag-quit, pero at least pag nandun, no commitment pa.
2: Diba? Opo.
1: Kasi pag sinuot mo na talaga yung uniform, yun na yun.
2: Yes, opo. Diba? Wala nang atrasan. Ito na talaga yun. Paninindigan mo na talaga to.
1: Pero ikaw, was there a point during your training na ano, na gusto mo nang sumuko, ayaw mo na?
2: Parang meron pong time nung training na napilay kasi ako nung training, sir, yung inguinal na sinasabi, dahil sa bigat nung raksak na buhat namin na tumatakbo. mostly ang mga nagiging sakit ng mga babae nun is nagkakapilay sila sa singit. Nung time na yun, sir, sobrang hirap na talaga ako tumakbo nun, sir. Yun yung time na parang gustong-gusto ko na talagang mag-quit. Uh-oh. Pero iniisip ko lagi nun, sayang naman yung pinaghirapan ko. Parang ang nasa isip ko nun is, ang dami-daming tao na gustong pumasok, mm-hmm, pero hindi sila nabibigyan ng chance. So bakit ko sasayangin yung pagkakataon na nandito na ako? So sabi ko, kahit bahala na ako anong mangyari, basta ilalaban ko na matapos ko tong training na to. And thank you Lord talaga, sir, kasi nandito na-survive. Yes, nandito na ako, nagsasalita sa harapan ninyo.
1: Pero syempre walang special treatment, no?
2: Wala
1: kahit
2: po
1: may injury. Pero was there any consideration, halimbawa na ay injured si Ate Rose, ano yung mga ginawa to help you, kumbaga?
2: Kapag ganun naman po na may nararamdaman ka sa training, meron naman pong medical dun sa loob ng kampo na ipapa-check up ka naman po nila just in case hindi mo na po talaga kaya.
1: Oo, may puso naman, may compassion. Hindi naman kasi yan military hazing kung
2: yes,
1: na natutuwa sila na may nasasaktan. Hindi po ganun. Bahagi lang siya ng training kasi very strenuous. Talagang taxing eh. Kasi yung physical fitness po ay importante sa ating mga armed forces. Kahit sa ibang branches of the military, ano po, kasi kailangan physically fit ka, kaya nga may physical exam. May mental exam din po para masigurado na mentally fit yung
2: yes
1: ating mga sundalo, kasi syempre hahawak ng armas, diba? And of course lilibot sa mga tao, so kailangan talagang of sound mind and body, diba? And marami pa po silang mga pagsasanay at mga pagsasala na ginagawa para masiguradong cream of the crop yung ano na magsisilbi sa bayan as full-fledged soldiers. So talagang kapag gusto mo na sumuko, always remember bakit ka nagsimula.
2: Yes po, tama po yun.
1: Diba?
2: Kapag kapasuko ka na sa loob, iyak mo lang.
1: Mm-mm.
2: Okay lang naman po yun eh. Normal po yung mahirapan. Sabi ko nga po, walang trabahong madali. Parang lahat sa una yan, paghihirapan mo talaga. So, yun po. iyak mo lang. Tapos, laban ulit. Opo, bangon ulit, laban ulit.
1: Pag napagod, pag nasaktan, magpahinga,
2: yes,
1: laban ulit.
2: Opo, diba? Tama po yun.
1: Kasi sayang talaga. At saka ano, ang ganda nung sinabi mo na ang daming gusto mag-army, ang daming gusto pumasok sa military,
2: yes,
1: pero iilan lang yung nabibigyan ng chance. So, bakit mo sasayangin?
2: Yes po.
1: Kasi marami yung, hindi naman natin inaano yung mga sumuko, ano, pero ang ano kasi doon, may mga sumuko dahil na-miss ang pamilya.
2: Opo.
1: Ang hirap nga din naman.
2: Normal
1: pero,
2: po yun.
1: Oo, pero kumbaga, ito kasi ay ano, talagang filtering talaga. So,
2: yes,
1: kung sino yung umabot sa dulo. But then again, kapag halimbawa may ganun na sumuko or hindi kinaya, pwede naman may kasunod pang chance kung
2: yes
1: gusto pa talaga. Diba? Kasi ito ay ano, parang seminary, parang pagpapare. Ano siya eh, it's a calling.
2: Yes.
1: No? Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, piling-pili lang. Kaya pag nandun ka na, make it count.
2: Yes,
1: parang,
2: tama
1: parang
2: po.
1: Ganun. Diba? Yeah. Kakatawa din na after everything, yung mga hirap, yung mga pasakit, yung pilay.
2: Yes.
1: Eh. Parang dito ka. Diba? So parang yun ba yung most memorable experience mo sa training o meron pa?
2: Marami sir. Marami, parang halos lahat ng phase ng training is memorable sa akin. Kasi pag nag-army ka, dun mo lang mararanasan lahat yun sir na hindi naman nararanasan ng civilian.
1: Oo,
2: diba?
1: Oo.
2: So, para sa akin, sir, lahat ng phase ng training is memorable. Tapos, sir, what makes it memorable, sir, is marami kang kasama, sir, eh. So, kahit mahirap yung pinapagawa, iisipin mo lagi, hindi lang naman ako yung nahihirapan, eh. So, bakit? Parang
1: kaya,
2: ganun, sir.
1: Umiiyak din naman, sir.
2: Oo, sir, tama yun. Bakit? Ako lang ba yung pilay? Marami kaya kami. Parang ganun, sir. So, lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa talaga, sir. So, sabihin mo, namimiss ko na yung pamilya ko, hindi ko na sila nakikita, hindi ko nakakausap. Bakit? Ikaw lang ba? Isipin mo na lang lagi, sir, na hindi ka nag-iisa dun sa loob. Nahihirapan ka man, nandiyan yung mga kasama mo, sir. Pwede mo silang panghugutan ng lakas ng loob. Hindi naman, sir.
1: Joke lang. Ano, lahat kayo sama-sama dun sa experience, sa
2: yes,
1: hirap.
2: Sir.
1: And of course, yung ginhawa and saya pag, uy, tapos na kami.
2: Yes,
1: diba?
2: Sir.
1: And magsaservisyo na kami. Pero, nagsisisi ka ba na sumali ka ng army or fulfilled ka ba ngayon na full-fledged ka na? Worth it ba lahat ng paghihirap?
2: Para sa akin, sir, worth it po talaga lahat. Kasi, bukod sir sa nakakapagservisyo ako sa tao, napoprovide ng trabahong to sir yung pangangailangan ng pamilya ko eh. So hindi lang po yung pangangailangan ko yung napupunan pati yung pangangailangan ng family ko. Another thing sir, kaya nga po nang sabi ko, maraming nai-experience ang sundalo na hindi nai-experience ng ibang trabaho.
1: Pwede ko ba itanong ano yan?
2: Parang ano sir? since kami ay nadidistino sa iba't ibang lugar, sir. Yan, nakakapamasyal kami ng
1: nakakasalamuha ng
2: yes, marami
1: tao.
2: Kaming nakikilalang iba't ibang tao, sir. Mm. Marami kaming kwentong naririnig, ganyan, sir. So, marami kami na-experience, sir. Sobrang sabi ko nga, sir, siguro kung hindi ako nag-army, hindi naman ako makakapunta sa iba't ibang lugar.
1: Tsaka ano, again, ang mga sundalo po ay hindi na lamang confined dun sa idea na dinedeploy sa gera,
2: yes,
1: nakikipaglaban. Hindi po, ang mga sundalo po ay maraming trabaho.
2: Yes, sir,
1: meron
2: iba-iba
1: pong
2: iba
1: nasa opisina, di ba? Yes. Yung mga legal documents nila, yung kanilang clerical works. Meron din po tayong mga nurse, mga doktor. Meron din po tayong mga musikero. Diba?
2: Yes, tama Ayan. Po.
1: At marami pang iba. So, hindi lang ho yung nakikipagbarilan, nakikipagbakbakan.
2: Yes,
1: wala na ho yung ganung idea ng sundalo ngayon. Pag sinabi natin part ng army, ng kasundaluhan, marami na hong sumasaklaw na mga trabaho sa kanila. And kumbaga isang factor lang yung uniform.
2: Oh,
1: but mahahanap mo rin yung calling mo, saang parte ka ba ng military mag-excel.
2: Oh, po, oh, po.
1: Merong sa communication, merong sa yung pagiging medic, musikero, marami. Diba?
2: So lahat po ng profession nasa army.
1: Totoo,
2: meron tong engineer.
1: Oh, yan.
2: Merong engineer. So, very ano po talaga, flexible po talaga pag nasa army ka.
1: Mm-mm. Parang may nakikita ako nag-uniform, ha? Baka sumama sa atin.
2: Baka po gusto niya sumali.
1: Naiingit
2: yan.
1: Yeah, sige. Pero ano, the way things are going now, nasa CMO ka.
2: Yes, tama sir.
1: Ba? Yung
2: Civil Military Operations.
1: Yan. So anong ginagawa mo sa CMO? Paano ka napunta sa 201st?
2: Ang CMO, sir, is mostly, ang trabaho po namin is makipag-engage po sa ano, sa community.
1: Mm-mm.
2: Ganyan po. Ang ginagawa po namin is mostly, ang gusto po namin is mapasuko na yung mga NPA po natin na nandyan pa rin po sa bundok. Napunta po ako dito sa 201st kasi po pinadala kami ng batalyon namin para mag-support po dito sa brigade, sa 201st brigade, para mapanatili po natin yung insurgency free dito sa Quezon.
1: Yung SIP status. No?
2: Yes po. Ang pinakang ginagawa po namin dito sa brigade is, ang focus po namin ngayon is gumawa po ng mga documentary film tungkol po sa mga former rebels natin, na kung saan dun sa documentary film po na yun, hina-highlight po natin kung ano yung buhay nila, kung gaano kahirap yung naging buhay po nila nung sumampa sila sa pag-NPA, nung nasa bundok sila. And kung ano na po yung pinagkaiba nung buhay nila ngayon na nandito na sila sa government,
1: nung,
2: na nag-surrender na. Yes, sir.
1: Oh.
2: Ganun po yung ina-highlight natin. And makakatulong din po itong mga documentary film na to para ma-encourage po yung mga dati pa nilang kasamahan na sana magbalik loob na rin po sila sa pamahalaan para matapos na po lahat tong kaguluhan na to.
1: Oo, kasi maraming programs po ang national government sa mga former rebels.
2: Yes.
1: Yung mga friend returned.
2: Yes po.
1: Ang tawag na, no?
2: Opo.
1: So, yung mga FR natin, yung mga friend returned po natin, meron tayong ECLIP, meron tayong amnesty program.
2: Tama.
1: Inaalalayan po talaga ng ating military, ng national government para ma-reintegrate sila sa society. Ano po? And ang ano sana natin, mawala yung stigma na binibigay ng makakaliwa, ng kabila, na
2: po,
1: ang pamahalaan ay walang ginagawa.
2: Yes, tama
1: or,
2: po yun.
1: Or halimbawa ay tinotorture pag sumuko. Wala pong ganun, no? Na nagaganap.
2: Yes. Makakapagpatunay po dyan yung mga FR po natin na nai-interview natin na sinasabi po nila na ang panakot daw po sa kanila lagi pag masusuko na sila is papatayin kayo ng sundalo, papahirapan kayo ng sundalo, riripin kayo ng sundalo, pero wala po talagang ganung nangyayari. Mapapanood nyo po sa lahat ng documentary po ng FR na lahat po sila nung sumuko sila is mas gumanda po at mas naging tahimik yung buhay nila. Ibang iba po talaga sa karanasan nila nung nasa bundok sila.
1: Ako din mismo, nung naka-interview ko yung dalawa na kasi, yung nakakapanayam ko ng live na FR, yung kwento talagang very drastic. Yung isa, si yung lalaking FR, no, hindi ko na lang re-recall yung pangalan niya. Parang ang kwento niya, recruiter siya.
2: Opo.
1: So siya yung pumupunta sa mga paaralan,
2: yes,
1: specifically sa U-Belt area, ganyan, sa Kamay Nilaan, o kaya sa mga kung saan-saan pa. Na nagsisimula daw yun sa instigation, yung nagpa-plant sila ng idea sa mga sudyante, tapos paminsan-minsan may mga rally, maliliit, may mga protesta, may movement, ganyan. Tapos, pag nakuha na yung loob, pupunta naman sa immersion integration.
2: Yes, sir.
1: Parang papatikimin sila na ito yung nangyayari. Siyempre, nag-aalab ang damdamin ng sudyante na bakit nahihirapan
2: kabataan
1: nila.
2: Kabataan eh.
1: Diba?
2: Opo.
1: So, from there, parang iaano sila na hindi ka ba masaya sa nakita mo, pwede mong gawa ng paraan through armed conflict.
2: Yes, yes,
1: so,
2: sir.
1: Parang ganun daw yung siste. Ang trabaho niya, mag-recruit lang. So, wala siya sa kampo, wala siya
2: sir.
1: Sa loob.
2: Hindi siya umakyat.
1: Oo, hindi siya umakyat. Hinahatid lang niya.
2: Mm-mm.
1: So, nag-stop daw siya nung nakita niya or nalaman niya na yung mga na-recruit niya is namatay. Na nawala ng buhay, no, sa encuentro, yes, sa kung ano man. Meron din kasi nagkasakit dahil nga kulang sa pagkain, mga ganung bagay. Disclaimer lang po, ano, medyo sensitive yung aming pinag-uusapan, pero ito po yung realidad ng mga nangyayari. So, nung na-realize niya yung nangyari, yung kung parang kasing feeling niya kasalanan niya.
2: Opo.
1: So, sumuko siya. Parang nagbalik siya, and ngayon, kasama siya ng 59th Infantry Protector Battalion sa information dissemination at paghikayat naman dun sa mga na-recruit na sumuko. Kasi,
2: yes,
1: kumbaga, pinagdaanan na niya eh. And sa mga school din, nagpapatrol naman sila ngayon.
2: Opo.
1: Kasi syempre, alam niya yung Caracas. Alam
2: yes,
1: niya
2: sir.
1: Yung, ito, yan, recruiter yan.
2: Mm-mm.
1: Hindi naman siya, ano, tawag doon, hindi naman siya snitch. Pero, kumbaga, preventive measure na may umaaligid.
2: Yes,
1: alam mo
2: sir.
1: Na.
2: Yes,
1: diba? Kasi ilayo natin sa kabataan natin yung mga ganun. Yung pangalawa naman, estudyante siya. So, kumbaga, nakuha ko na yung picture ng recruiter at nung na-recruit.
2: Yes, sir.
1: Oo. Yung estudyante naman, hindi siya nakapagtapos. Kasi nung in-integrate siya, talagang ano siya, sumama siya.
2: Mm-mm.
1: Bukal sa loob naman daw niya. Wala daw pilit, walang kahit
2: yes,
1: na
2: sir.
1: Ano. Hanggang sa nagtagal siya, nagdekada, nagmahal siya, nagkaroon siya ng anak. Pero nung binawian ng buhay yung kanyang asawa, doon niya na-realize na hindi niya pala kaya and ayaw niya ng ganung buhay.
2: Mm-mm, para sa
1: and
2: anak niya.
1: Nung nakababa na siya, sumuko siya. And di siya actually sumuko talaga. Na nakuha siya sa isang operasyon.
2: Mm-mm.
1: Na na-recover siya. Pero nagulat daw siya kasi hindi siya sinaktan.
2: Yes, sir.
1: Hindi siya, kumbaga eh, ang thinking kasi niya nung kumakatok na ang military, papaulanan siya eh.
2: Mm-mm.
1: Pero what happened was, she was rescued. Yun yung mga salita niya talaga. Ako po ay niligtas ng mga, kasi hindi naman siya sasama.
2: Opo, diba? Hindi naman sila sasama. Oo. Kung talagang nananakit ang sundalo.
1: So parang ang ano, yun pala yung kwento. Talagang ang sakit sa dibdib na may mga ganun bagay. At syempre sa kanya, dahil hindi mabubuo yung kanyang pamilya dahil nga nawala yung
2: partner niya.
1: Pero at least safe yung anak niya ngayon. At yung efforts niya para sa military naman to counter yung recruitment and yung mga ideologies sa CPP, NPA, NDF ay very active siya. Siya mismo yung nagsasalita kasi may first-hand experience. Kasi,
2: po.
1: Ano eh, iba rin yung nanggagaling sa amin, sa inyo.
2: Yes po.
1: Sa mga FR talaga.
2: Opo, kasi sila, sila po talaga yung naka-experience. Alam na alam po nila kung
1: gaano
2: kahirap. Kwento nga po nila, grabe daw po yung gutom.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yun nga daw po, meron din ako narinig na kwento na sabi nila, may sakit na daw siya, nakikiusap daw siya na kung pwedeng bumaba muna siya, magpagamot. Pero ang panakot pa rin daw sa kanya, po bumaba ka, mahuhuli ka ng sundalo, papatayin ka ng sundalo. Mali po talaga yung mga ganun na sinasabi nila. Sinasabi lang po nila yun, panakot, para huwag kayong sumuko. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga. Tutulungan po kayo ng mga kasundaluhan para po makapagbagong buhay kayo at makatanggap po kayo ng mga benefits from our government po na panimula para sa mas magandang buhay po at mas tahimik na buhay.
1: Ang mga reforma naman kasi ay napag-uusapan.
2: Yes po.
1: Yung mga gusto maging pagbabago, magandang gawing isang talakayan at hindi na sa marahas ng pakikidigma.
2: Yes,
1: hindi na yung, ano, no, yung armed struggle or armed conflict.
2: Oh,
1: kasi
2: po.
1: Very modern na rin naman tayo ngayon. Hindi na napapanahon yung ganung klase na may mga buhay pang mawawala.
2: Opo. Oh,
1: napakahirap.
2: At saka lagi po nating iisipin na paano yung mga pamilya nating nag-aantay. Kahit rebelde po yan or sundalo, lagi po nating iisipin na may mga pamilya tayong umaasa na babalik tayo sa kanila ng buhay. So sana po sa mga kasamahan natin na nandyan pa rin sa bundok at nakikipaglaban pa rin po, sana po isipin na lang din po natin yung mga pamilya natin at sumuko na po tayo.
1: Ayan. Thank you very much, Ate Rose. At sa ating pagbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin yung balitang handog po sa atin ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, yung paglulunsad po ng proyektong ANI, Agricultural Network and Integration sa mga piling lugar dito po sa lalawigan ng Quezon. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan.
0: At Talakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas-yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-9. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggala ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais sumadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Para po sa detalye ng ating balita, Ate Rose, go ahead.
5: Ang himpilan ng 201st Infantry Kabalikat Brigade ay patuloy na nagsisilbing sentro ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Quezon. Sa kasalukuyan, itinuturing ng insurgency free ang probinsya, kaya mas pinagtutuunan ng pansin ang pagpapanatili at pagpapalakas ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga programang pangkaunlaran at pangkabuhayan. Sa ganitong layunin, inilunsad ng 201st Brigade ang Project ANI o Agricultural Network and Integration. Isang inisyatibang naglalayong pag-ugnayin ang seguridad, agrikultura at kabuhayan upang higit na mapatatag ang mga komunidad. Kinikilala ng brigada na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nasusukat sa katahimikan, kundi sa pagkakaroon ng trabaho, sapat na pagkain sa hapag at pag-asa para sa mas maayos na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan sa mga local government units at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin ng Project ANI na makapagbigay ng mga oportunidad sa kabuhayan, mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapaunlad ang ekonomiya sa antas komunidad. Bahagi ng programa ang pagsasagawa ng mga agricultural at community-based activities na maaaring magsilbing dagdag kita ng mga mamamayan. Sa ilalim ng proyekto, inaasahang magiging katuwang ang mga miyembro ng CAFGU sa mga gawaing pang-agrikultura tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at iba pang kabuhayang angkop sa kanilang lugar. Bukod dito, magsisilbi rin itong bagong oportunidad para sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at magkaroon ng mas maayos na direksyon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng produktibong hanap buhay. Bilang panimula, isasagawa muna ang pilot testing ng Project ANI sa piling lugar sa lalawigan ng Quezon. Dito susubukan ng iba't ibang pamamaraan at aktibidad na makakatulong sa pagpapataas ng ANI, kita at lokal na produksyon. Kapag naging matagumpay, inaasahang palalawakin ang implementasyon nito upang mas marami pang komunidad ang makinabang. Sa paglipas ng panahon, inaasahang makakatulong ang Project ANI sa pagpapalakas ng food security, pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, mas napagtitibay ang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan sa lalawigan. Sa kabuuan, ang Project ANI ay hindi lamang isang simpleng programa kundi isang komprehensibong hakbang tungo sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na kinabukasan para sa Quezon. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, kasundaluhan at mamamayan, masisiguro na ang kapayapaan at kaunlaran ay mananatili para sa susunod na henerasyon.
4: Ayan, thank you very much, Ate Rose, para sa ating balita tungkol dun sa Project ANI. So ito po ay bagong proyektong inilunsad ng 201st
5: yes.
4: Infantry Kabalikat Brigade. And tayo po ay looking forward sa magiging progress and development nitong Project ANI or Agricultural Network and Integration. Kasi napakaganda po nitong programa at nakikita naman natin na marami po yung makikinabang.

0: Yes,
1: dito
0: po
1: sa proyektong ito. Ayan. So, malapit na tayo matapos sa ating programa. Ate Rose, tayo ba ay inaasahan ba namin na makakabalik ka?
0: Ay. Oh. Gagawin ko po yung best ko para makabalik. And next time po, mas marami na po akong i-share sa inyo.
1: Oy, abangan namin yan. May ano, love life kaya yan. Ano kaya?
0: Abangan.
1: Anyway, dito po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan. Again, mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena, Joshua Miguel Suarez po inyo nakasama sa ating technical side master control nandiyan si Ate Josie Gonzalez, Ate Ota Evangelista, Engineer Robin Celisa, at sa ating transmitter side si Kuya Ega Idris po ang ating kapartner dyan. Patuloy kami maglilingkod at maghahatid ng saya sa bawat komunidad. Hanggang sa mga susunod po mga balita. Muli po, ito po ang Radyo Pilipinas, Lucena. Ate Rose?
0: At ako naman po si Ate Rose mula sa himpilan ng 201st Kabalikat Brigade. Muli po, inaanyayahan po namin kayong i-follow, i-like, i-share ang aming official social media accounts. FB account, 201st Infantry Kabalikat Brigade, Philippine Army. IG account at 201st Kabalikat Brigade at X account at 201st Brigade. At kung meron po kayong nais malaman o ipaalam sa aming himpilan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin, i-dial lamang po or mag-send ng mensahe sa aming numero 0985-034-2417. Inuulit ko po, 0985-034-2417. Thank you so much po.
1: Ayan, at bago tayo magbabay, baka may gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead, Ate Rose.
0: Binabati ko po yung mga tagapakinig natin. Ganun din po na binabati ko po yung mga personnel po ng 2CMO Battalion po dyan sa 2ID po.
1: Ayan. Thank you very much. And Ate Rose, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin ngayong hapon. We are looking forward na makasama ka ulit and ang 201st sa mga susunod na mga every end of the month.
0: Yes po. Thank you so much po.
1: Maraming salamat. Muli po mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ako si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mula sa Civil Service Commission o CSC, kaugnay na kung sino ang dapat nasundin ng mga Senate employees. Ito'y sa gitna ng kalituhan ngayon tungkol sa Senate leadership. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, tutuldukan nila ang kalituhan sa pamamagitan ng tulong ng CSC. Pinunto ni Gatchalian na sila na ngayon ang kinikilala ng ehekutibo. Kapag nagkaroon anya ng sertifikasyon mula sa CSC, ay makakampante na ang mga Senate employees. Matatanda ang sa naging pagtitipon kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black, nagkaroon ng kalituhan ng mga empleyado ng Senado kung sino ang susundin. Iginigit kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang sa panig naman ni Gatchalian, ginigit niya na siya na ang acting Senate President. Nauunawaan naman anya ni Gatchalian ang kalituhan ng mga Senate employees pero tiniyak na aayusin niya ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, Acting Senate President Sherwin Gatchalian kayang pamunungan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Lead Prosecutor. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kumpiyansa si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na kayang gampanan ni Acting Senate President Win Gatchalian ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi siya abogado. Sinabi ni Luistro na kilala niya si Gatchalian bilang masipag, masinop at seryoso sa kanyang mga tungkulin bilang mambabatas. Anya, hindi man siya lawyer, naniniwala siyang kaya niyang aralin at panindigan ang pagiging presiding officer. Pero may backup plan ang Senado. Sa ilalim ng binagong impeachment rules, pwede silang magtalaga o maghalal ng ibang presiding officer maliban kung ang ini-impeach ay ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, may dalawang opsyon si SP Gatchalian mamuno mismo sa paglilitis pagkatapos manumpa o hayaan ang Senado na pumili ng ibang opisyal na mga ngasiwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At sa ating panghuling balita, National Bureau of Investigation o NBI, iimbestigahan na ang kumakalat na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. Ayon nga kay NBI Director Melvin Batibag, bineberipika na ang mga naturang impormasyon na kumalat sa social media. Pero naniniwala naman si Matibag na baka nililigaw lamang sila para hindi tuluyang mahanap at maaresto ang senador. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senador at hindi pa nakakalabas ng Pilipinas. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap. Operational na ang Agri-Export Help Desk ng Department of Agriculture. Layunin ito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious procession were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw's Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman.
24: Nagsisimula ang budget execution phase matapos mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Bill at maisibatas ito bilang General Appropriations Act o GAA. Ilan sa mga magpapatupad ng budget execution phase ay ang mga sumusunod. Ang Department of Budget and Management o DBM na siyang naglalabas ng National Budget Circular na naglalaman ng guidelines sa pag-release ng pondo mula sa GAA at pati na rin sa iba pang polisiya na magbibigay ng direksyon at gabay sa pag-execute ng approved budget

0: bawat ahensya. Ang Bureau of the Treasury o BTR na siyang nagsisiguro na may sapat na pondo ang pamahalaan at nagbabantay rin ng cash flow at debt obligations ng bureaucracia. Ang BTR din ang naaatasang mag-monitor ng ating financial stability kasabay ng pagpondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Mahalagang bahagi rin ng budget execution phase ang mga implementing agencies, procuring entities, oversight institutions, commission and audit, at iba pang kasali sa pagpapatupad ng programs, activities, and projects ng ahensya. Ang implementasyon ng bawat phase ng budget cycle ay nag-overlap sa loob ng isang fiscal year. Ang budget execution phase ay ini-implement sa bawat ahensya simultaneously all year round. Mahalagang tandaan na sa execution phase, nag-evolve ang proseso ng budget cycle mula appropriation papuntang disbursement upang masiguro na ang budget ng bayan ay may kabuluhan at tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. At dito rin pumapasok ang DBM na siyang nagre-release ng obligational authority sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagbibigay permiso na pumasok ang mga ito sa mga kontrata at mag-incur ng mga obligations upang umusad ang mga proyekto at programa ng kani-kanilang ahensya. Ilan sa mga halimbawa ng obligation authority ay ang General Appropriations Act as Allotment Order or GAAO, Special Allotment Release Order o SARO, at General Allotment Release Order o GARO. Upang bayaran naman ang mga obligations ng ahensya, nagre-release ang DBM ng Disbursement Authority tulad na lamang ng Notice of Cash Allocation o NCA para mabayaran ang mga supplier, contractor, employee at iba pang creditor ng ahensya. Para ma-release ang mga pondong ito, kinakailangang isumite ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga budget execution documents o BEDs tulad ng BED 1 para sa financial plan, BED 2 para sa physical plan, at BED 3 na kumakatawan sa monthly disbursement program. Ang pagpasa ng mga ito ay nagiging patunay ng pagkakaroon ng epektibong planning and monitoring sa budget implementation ng mga ahensya. Sa huli, ang budget execution phase ay ginagabayan ng cash budgeting system na naglalayo na ang appropriations kada taon ay available lamang para sa mga implementation ready ng mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang release obligation at disbursement para sa mga ito ay magaganap sa loob ng nasabing fiscal year. At yan po ang budget execution phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division o CDD ng Budget Information and Training Service o BIT sa pagpaliwanag po sa ikatlong phase ng budget cycle.
2: Yan ay yung third to the last, diba? Yes. Tama. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Free TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, live din po tayo via FB pages sulad po ng Usapang Budget natin page ng DBM, Radyo Pilipinas at sa FB page po News at Goddess Hope Libidan at ganyan na rin po sa mga social channels po ng Radyo Pilipinas Regional. Ayan. So,
2: wow.
1: Nakakatuwa kasi kini-carry over nila yung ating show sa iba't ibang mga regions po ng ating bansa.
2: Samantala, Eric, isang malamig ngayon no, pero isang mainit na talakayan na naman ang ating hatid sa ating budget piece.
1: Yes, oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
2: Eric, no, sabi nga natin kanina, panibagong taon na naman ng pag-aaral. Nagpag-aaral para sa ating mga mag-aaral o estudyante na may dalang panibagong oportunidad para matuto, mangarap, at syempre po magtagumpay.
1: At syempre, kasabay din, sabi nga natin, ang paghahanda ng mga estudyante, guro, magulang, ay iba't ibang usapin syempre at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Syempre, sino pa bang mas busy pa sa mga gantong mga pagkakataon? At
2: tama,
1: para pag-usapan natin yan, no, makakasama po natin ngayon si Department of Education, Public Affairs Service Director for John Kevin M. Rivera. Magandang hapon po sa inyo, Director Jake, at welcome po dito sa Budget Matters ng usapang budget natin. Mahalaga po ngayon ang magkumustahan. Kumusta po kayo, Director?
4: First of all, good afternoon, Eric, Pao, at thank you so much po for having DepEd ngayong hapon. Sabi po kanina ni Pao, medyo maulan, pero kami po sa DepEd, rain or shine, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanda sa bagong school year.
2: Yan ang DepEd, no? Yes. Pero bago po tayo magsimula, Director Jake, no, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili para po sa mga sa ating mga tagapakinig? Tsaka ano po yung inyong tungkulin sa DepEd?
4: Ako po si Jake Rivera. Ako po ang Director ng Public Affairs Service ng Department of Education. Nandito po tayo ngayon sa ngalan ni Secretary Sunny Angara na siyang nagpapatupad ng maraming-maraming reforma ngayon sa Department of Education. Pero for me, ang nakatalaga sa akin ay yung ating national communications at ating multimedia production as well as public information.
1: Tapos, Director Jake, no, ngayong Hunyo nga, yung pagbubukas po, sinasabi nga po natin, offline, balik eskwela. Ano po yung layunin at paano po nito natitiyak ang mas maayos po na ligtas na pagbabalik eskwela po ng ating po mga mag-aaral po?
4: Bali, yung offline balik eskwela o OBE, yung pangunahing mekanismo natin sa DepEd para tugunan yung concerns ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga teachers, at ating mga communities. Bali po, nagsiset up po tayo ng mga help desk sa mula central office hanggang sa mga paaralan, at winwelcome po natin sila na dumulog para sa mga katanungan nila, sa mga concerns nila. Yes. Bali po, active po yan. Inactivate po namin yan this week hanggang sa first week of classes next week po.
2: So, nagsimula po ito, kailan po specifically yung...
4: Monday po, nung Monday.
2: Ah, nung Monday po hanggang...
4: Sa Friday of next week, sa first week of classes po natin.
2: Ayun. So, sino-sino po, Dear Jake, yung mga katuwang po ng DepEd dito sa inisyatibang ito?
4: Bali po, we're proud to say po na every year ang OBE ay whole of government approach. Kasama po natin dyan yung DILG na nagtatalaga ay na nag-ensure na meron tayong public safety and order, DOE, Pag-asa, DTI, DPWH, at marami pang ibang ahensya. Kasama na rin natin ang ating private sector partners kagaya ng Meralco at MWSS na nagsisiguro na maayos talaga ang pagbubukas ng ating mga paaralan.
2: Bali, Dear Jake, ano po ito, no? Nationwide talaga.
4: Nationwide po ito, ma'am. Mula central office hanggang sa ating mga 48,000 na schools.
2: Pati, sir, sa mga remote area.
4: Yes po. Activated po ang ating OBE.
2: Ayun.
1: Ngayon naman po, Director Jake, kumustahin po natin yung naging enrollment po ngayong school year. At syempre, ano po yung mga dapat tandaan po ng mga magulang? At syempre, ganun na rin po yung mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga bata, mga bago palang papasok, at yung mga nag-step up sa kanilang, nag-moving up.
2: Nag-moving up,
4: yes. Bali po, ang expectation po natin this year, Eric and Pao, ay magkakaroon tayo ng mula 26 to 28 million learners na papasok sa ating school year. So medyo marami po, at nagkaroon na po tayo ng early registration from January to February para naman po ma-streamline natin yung mga gustong maagang magpa-enroll. Pero ang lagi po naming sinasabi sa during this enrollment period ay hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng dokumento. Maaari pa rin makapag-enroll ang ating mga bata. Pwedeng isumite ang requirements later on in the school year po.
2: Dear, ito po ba ay para yung bilang po ng mga enrollees ngayon ay galing lang po sa pampublikong paaralan or kasabay po yung private?
4: Kasama na po ang private dito.
2: Okay. So public and private.
4: Yes po.
2: Kaugnay po nito, Dear Jake, no, syempre pag pag papasok po ang bagong taon para sa pag-aaral po, syempre nandyan po ang Brigada Eskwela.
4: Yes po.
2: Syempre alam naman po natin na matagal na po itong national project ng DepEd. Pero kailan po ito na magsisimula? Tsaka para po sa mga first time parents, ano po yung mga karaniwang gawain dito? Tsaka paano po sila makakatulong?
4: Ito po yung Brigada Eskwela natin ay week-long preparation ng ating mga schools para nga sa pagbubukas ng school year. Ito yung taunang paghahanda natin ng mga paaralan natin para masiguro na yung mga silid-aralan, yung mga minor repairs, yung pag-aayos ng school grounds ay natututukan natin. Para po sa ating mga magulang, ang pinakamahalaga po dyan ay makilahok, makipagtulungan, at hindi po kailangan gumastos para makatulong sa ating mga paaralan.
2: Ayun, tama. Pero mga parents lang po ba yung mga gumagawa nung, yung mga tumutulong po para sa Brigada Eskwela?
4: Happy to say, Pao, na marami tayong mga tumutulong, hindi lang parents, yung mga barangay officials natin.
2: Ayun,
4: at private tulong. Sector partners. Mm-hmm. Nag-a-adopt sila ng mga school na tutulungan, yung mga PTA at saka yung mga kaibigan pa nila. So we're blessed sa DepEd na pag binuksan namin yung pintuan, marami talagang gustong tumulong.
2: Alam nyo, Dear Jake, share ko lang kasi nung 2018 SK chairman ako, so parang na-experience ko rin tumulong sa Brigada Eskwela, yung nagpipintura ng mga upuan, nag-aayos po, nagkukumpuni ng mga sirang upuan.
4: Yes.
2: Ayun, para makatulong din po sa mga estudyante.
1: Balikan po natin, mas elaborate po natin. Sabi nyo po, napansin ko yung sinabi nyo na hindi kailangan gumastos ngayong pasukan. Di ba, karaniwan po kasi mga nangyayari pag pang-offline balik eskwela, syempre sa paglilinis, yung iba po syempre marami po akong nakikita, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang mga bayan o barangay na nawagan po sila na humihingi ng tulong para sa paglilinis or paggaganito or pagbili ng mga ganitong kailangan. Ano po yung payo po ninyo para po sa ating mga magulang, katulad po ng sinasabi nyo na hindi naman kailangan gumastos para po sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral po?
4: Ang kailangan po nating alalahanin dito, Eric, ay completely voluntary po ito. Yung call natin for assistance sa ating mga community members at sa mga magulang ay on a voluntary basis po. Pero dahil nga whole of government po ito, si Pangulong Bongbong Marcos, like inutusan niya po ang gabinete na lahat tayo tumulong sa DepEd. Kaya for example, yung DOLE, nag-deploy sila ng almost 243,000 na tupad workers para tumulong sa ating Brigada Eskwela. So yung mga ganung mga hakbang po ay nakakasiguro na hindi kailangan humingi sa iba.
1: Ang maganda nun kasi, di ba, yung sinasabi natin, lagi sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga ganto binibigyan ng ayuda na walang mga ginagawa. Pero at least ngayon, mas mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makatulong sa ating komunidad. No? Pero bago ang lahat, Director, ano po muna kami, mag-commercial break po muna kami. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang
3: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang,
8: ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang Public Affairs Service Director 4 ng Department of Education. Wala pong iba, si
2: Director
1: John Kevin Rivera o Director Jake. Director Jake, pagpatuloy na po natin usapan natin syempre.
2: Buti hindi mo kami iniwan, dear, no?
4: Yes po, ready po ang deaf end.
1: Ngayon po magpapasukan, ano po ba yung mga dapat po unang-unang mga ihanda po ng mga magulang o kanilang dapat gawin sa pagbubukas po ng klase?
4: Bali po, bukod po sa school supplies na kailangan ihanda, mahalagang ihanda din po yung katawan at isip ng ating mga bata para sa pagbabalik eskwela. Alam kong matindi-tinding convincing yan na papasok na ulit sila.
2: Tama.
4: Siguraduhin sapat ang tulog, maayos ang pagkain, nakakabalik na sa regular na routine. At syempre, mahalaga makipag-ugnayan sa ating mga paaralan kay principal at sa ating mga teachers para alam natin yung aasahan sa unang araw ng klase.
1: Yeah.
2: Ayun, Jake. Nako, yung mga first-time parents dyan, mas excited pa sa kanilang mga anak kasi sa paghanda ng mga baon ba.
4: Yes po. Lalo na yung sa kinder natin.
2: Yes,
4: nakikita natin, nakadungaw yan sa bintana para tignan yung mga chikiting nila.
2: Gusto ko na rin yun maramdaman. Malapit na, no? Pero dear, ano po yung karaniwang concern or katanungan po na inyong natatanggap tuwing unang buwan ng pasukan? Tsaka paano po ito tinutugunan ng DepEd sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela?
4: Ang pangunahing concern ng ating mga magulang at guardians ay yung enrollment, no? Ano ba yung kailangang dokumento sa pagpapatala? Ano yung mga requirements? Ano yung age ng kindergarten na pwedeng pumasok sa DepEd? Mm. At yung proseso ng paglipat ng mga mag-aaral, yung pag-transfer. So, kalakip na rin dyan yung school records or yung mga contact details ng mga paaralan na gusto nilang i-reach out, as well as yung ating voucher program at subsidies. Ayan po. Yan po yung usual concerns natin na natatanggap.
1: Director Jake, siyempre ngayon pong pasukan, marami po siyempre mga naninibago pa, yung mga iba hindi pa po alam yung mga gagawin, yung iba mga nalilito. Meron po ba silang pwedeng halimbawa pagtanungan? Meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan kung halimbawa po may mga nais po silang ipahatid na reklamo po sa inyo po?
4: Meron po. Bali po, maaari po silang makipag-ugnayan unang-una sa pinakamalapit na paaralan nila, yung advisor school health o school help desk nandyan po para sa kanila. Meron din po tayong public assistance command center mula central office hanggang sa ating mga division office. Yan, mapupuntahan din po natin yan. At meron po tayong mga hotline, SMS at email at iba pang mga channels para makipag-ugnayan sa Public Assistance and Action Center.
2: Ayun. Ayun po. Director Jake, overall po, no, gaano po kahanda ang Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sonny Angara sa ating mga paaralan at kaaguruan sa pagpaparating po na school year 2026 to 2027.
4: Sabi po ni Sec Sonny Angara, handa ang DepEd para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Nagsasagawa tayo ng Brigada Eskwela, ng Oplan Balik Eskwela, at iba pang school readiness activities sa buong bansa para ligtas at handa nga ang ating mga paaralan. Ayun nga, marami din pong tumutulong sa atin ng iba't ibang mga ahensya at private sector partners. Kaya po, handang-handang-handa po tayo sa DepEd.
1: Director, hindi naman po natin makakaila yung kakulangan po syempre natin sa mga classrooms. Mm-hmm. At halimbawa, ano po yung nagiging action po natin dito, yung mga ginagawa po natin para mas matugunan po natin, lalong-lalo na alam po natin sa mga estudyante. Minsan, di ba, ang bilang ni estudyante sa isang classroom, sobrang dami. So ano po yung ginagawa po natin paghahanda para dito?
4: Bali po, tuloy-tuloy po yung ating pagtatayo ng mga classrooms sa ilalim na nga po ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang pangunahing sinabi niya sa DepEd. Kailangan po tayo maka-catch up dun sa classroom backlog natin. Kaya inatasan niya ang DPWH, ang DepEd, at ang ating mga private sector partners through the PPP program para tuloy-tuloy po yung pagbubuo at pag-aano natin ng mga pagtatayo ng ating mga classroom.
1: Isa rin po sa mga naging programa syempre ng sa panguna ng Department of Budget and Management, mm-hmm, ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd, syempre po yung pagdadagdag po,
4: yes,
1: ng mga
4: po
1: teachers. So gaano po siya nakatulong po sa ating pong mga teachers, syempre po sa mga estudyante na rin po.
4: Ayun po, bali naging malaking tulong po sa amin sa DepEd to na binigyan tayo ng budget para sa new teaching positions po. At ngayon po sa DepEd, ngayong merong budget na, ang tinitingnan naman po natin ay nasan ba ang shortage, saan may mas maraming ang demand na for new teachers. So pag naayos po natin yon, for sure, bubuksan na po natin ang application process po.
2: Ayun. Dear Jake, dahil nga po usapang budget ito, syempre, mayroon po ba kayong may babahaging budget tips or tipid tips para po sa mga magulang na naghahanda po para sa pasukan, para po sa kanilang mga anak? Kailangan po ba talagang lahat ng school supplies ay bago? Kailangan laging brand new talaga?
4: Hindi naman, Pao. Hindi kailangan lahat ng school supplies ay bago. Kung maayos pa ang gamit from the last school year, mm-mm, maaaring gamitin pa rin ng school bags, tumbler, notebooks, at kung may natitira pang pahina, at kung maayos pa ang kondisyon ng ating mga gamit, gamitin lang po natin yan. Ang pinakamahalaga po ay handang pumasok, handang matuto, at ligtas ang ating mga mag-aaral.
1: Director, meron lang po isisingit ng mga questions, halimbawa po yung mga estudyante po, kasi halimbawa yung mga bago pa lang sa pasok, bago pa lang, yung iba po hindi po nakakaila na nagkakaroon po ng mga bullying sa mga sa kanilang mga mag-aaral. Paano po natin binibigyan ng tulong o tinutugunan po yung mga ganitong mga issue o mga problema po?
4: Bali po, isa po sa mga proyekto ni Sex Honey this year ay isiguro na meron tayong child protection committee sa bawat paaralan na tutugon sa ating mga bullying cases. Mm-hmm. Meron din tayong learner rights and protection office sa bawat division office naman. At recently po, nakipagtulungan tayo sa NCMH, National Center for Mental Health, para po yung mga tinatawag na kaso sa atin, sa ating hotline, ay naiugnay natin kagad sa ating mga mental health experts at professionals.
2: Mm-hmm. Naku, sana maiwasan na yung bullying, no?
1: Yes.
2: Nang gawin.
4: Yes po.
2: Kayong mga bata
1: syempre
2: kayo.
1: Syempre po, isa rin sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin syempre ng gobyerno, yung digitalization. So ano po yung mga proyekto po natin, no, yung pakikipagtulungan po natin, halimbawa sa DICT, para po sa mas maayos po o mas digitalized po na learning system, mm-hmm, po sa bansa.
4: And po, katuwang naman po si Sec Henry at ng DICT, tuloy-tuloy po ang ating school connectivity program, kung saan ang aim natin ay 100% connectivity sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Nandyan din po ang DepEd Computerization Program na sinabi po ni Pangulo sa kanyang SONA na mabibigyan ng laptop ang ating mga mag-aaral, mabibigyan ng computer carts ang ating mga teachers. So tuloy-tuloy din po yan sa amin sa DepEd.
2: Saan po kaya, dear, ito? Region na po ba? Lahat na nationwide na po ba ito? Nasimula na po?
4: Yes po, nasimula na po ito nationwide at tuloy-tuloy lang po ito hanggang maka 100% tayo.
1: Sa simula po, sinabi nga po natin, panahon ng tag-init, tas tag-lamig. So, yung mga gantong mga panahon, paano po natin tinutugunan po, limbawa yung epekto po ng matinding init o matinding pag-ulan para po sa ating mga mag-aaral?
2: Lalo na ngayong June, no? Kailan pasukan, yun yes. pa yung maulan.
4: Mm-hmm. Yes nga po, hindi naman po yan maiiwasan.
1: Bagong panahon kasi.
4: Bagong panahon. Kaya po yung ating Disaster Risk and Management Service ay talaga pong nakatutok kung saan po ba yung pinaka mga high risk na lugar natin. Kung saan yung extreme heat, kung saan yung makakaharap ng matinding bagyo para po naka-preposition yung ating mga yung ating mga materials at ating mga assistance sa ating mga para sa ating mga paaralan.
1: Ano po yung may mga mensahe po ba tayo halimbawa sa ating mga magulang at guro sa nalalapit po na pagbubukas ng klase?
4: Para po sa ating mga mag-aaral, pumasok po

0: kung saan mababa po yung kaso, halimbawa, enrollment, halimbawa ng mga kabataan. Paano po natin tinutugunan yung mga ganun po?
1: Bali po, kami po sa DepEd, until the first term, ang tawag namin sa enrollment ay fluctuating pa, no? Kasi karaniwan po ay may mga late enrollees talaga until bago mag-unang exam yan. So kami, nakaantabay kami na kahit ongoing na yung first day, yung classes natin, nag first day na tayo, nag second week na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang enrollment. So nararanasan natin yan sa mga mas malalayong lugar. Ang mabilis mapuno talaga yung ating mga large central schools at yung ating mga urban schools.
0: So, sa mga nakalipas na taon po, alam po natin nakaranas po tayo ng pandemya. So, ngayon po, paano po natin nakikita yung, halimbawa, yung learning recovery po ng mga estudyante po natin sa mga paaralan at sa buong Pilipinas po?
1: Meron tayong tinatawag na aral program. Ito po ay pinasa ng Kongreso kung saan ay nasa batas na po ang ating remediation ng ating pagtutok sa mga mag-aaral who may be falling behind. Ngayong taon po, binigyan po kami ng Congress at ng budget para ipatupad po ito. At tuwang na po dito yung mga iba't ibang components nito, kagaya nung yung after school tutorial or yung summer remediation program. It's all part of one umbrella of academic recovery po. At
0: isa sa mga pinagmamalaki, syempre natin pala ang malaking budget para sa edukasyon.
1: Yes po.
0: Ito po sa history yata, no? Ito yata
1: pinakamalaki po.
0: Pinakamalaking budget na nakakatuwa din naman na ginawa ng pangulo na para sa ating mga sa kabataan, sa mga mag-aaral, dahil sabi nga, 'di ba, parang ang ginagawa ng pangulo ay yung kanyang pinagtutuunan ay kung yung magiging pundasyon ng mga kabataan, which is bago pa lang na pag-aaral ay tinutugunan na, halimbawa, sa pagbibigay nung sa child development centers, mula doon hanggang sa mga high schools, elementary, high school, college, gano'n.
1: Yun po, ang na-appreciate po natin ay tutok na tutok po si Pangulo at ang kanyang team sa edukasyon natin. Nung sinabi niya po sa SONA na rurok ng kanyang administrasyon ang edukasyon in terms of priority, ay ramdam po natin yon. Kagaya po ng sinabi niyo kanina na from child development centers pa lang, bago pa sila tumapak sa formal education system ng DepEd, pinupondohan na natin yan dun sa mga malalayong barangay until mag-college sila, dahil meron tayong presidential merit scholarship kung saan hindi na magiging balakid ang kawalan ng pera para makapag-college. And then everything in between, dahil nga tinaasan ng ating budget na 4% na siya ngayon ng GDP, ang lagi pong nasa isip ni Pangulo ay lahat ay lagyan ng pondo para mapatupad yung ating mga programa ng maayos.
0: At isa rin sa nakakatuwang programa, syempre, yung pagbibigay ng scholarship sa mga... Ngayon, meron siyang bago, yung sa bawat bayan makikinabang, bawat barangay ay merong tigli-lima yata na scholar, which is tig to 20,000 pesos.
1: Yes po.
0: So, nakakatuwa na pinagtutuunan ng pansin talaga yung ating mga kabataan.
2: Alam mo, may malasakit po ang ating Pangulo para sa ating... Hindi lang po para sa mga mag-aaral, no, pero para na rin po sa ating mga guro. Dahil na, yun nga yung balita, Sir Eric, no, nung mapupunan na rin ng yung mga let passers natin, pwede na marami ng pwede na silang mag-apply.
0: Alam ko, mas madadagdagan pa yan. Siyempre, alam, dahil sa pagtulong din po ng EDCOM, no, tama
1: po. Yes po. Bali po, nabanggit nyo nga po na malaki yung nagiging tulong sa ating mga teachers. Isa po sa mga priority program ni Pangulo ay yung expanded career progression, kung saan sinabi niya sa SONA, wala nang teacher one ang magre-retire. Kailangan ma-promote within their career. Kaya po, all throughout the country, nagpupunta po siya para mag-witness sa oath-taking ng ating mga bagong promote na teachers. At kitang-kita nyo doon yung tuwa, yung saya, na na-recognize na yung kanilang long efforts. Minsan may mga teacher 1 na magiging teacher 3 na after 30 years, after 34 years, and the president is right there witnessing kung gano'n sila kasaya, kung gano'n sila ka-thankful.
2: Ayan nga po, nakikita natin sa monitor si PBBM kasama ang mga estudyante.
1: Yes po.
0: Director Jake, sa ngayon po, no, sa kumbaga yung digitalization ngayon, alam naman natin nag-evolve na yung mundo. So paano po natitiyak ng DepEd na yung mga

0: Kumbaga yung mga tinuturo po natin ay mas naayon po kung nasaan po tayong panahon.
1: Ayun, ang paniniwala ni Sec. Sonny dyan ay dapat hindi mahulog sa digital divide yung ating mga mag-aaral. Kailangan yung pag-embrace natin dun sa digitalization ay holistic at nakapaloob sa isang framework na hindi din naman siya naaabuso at hindi naman tayo masyadong dependent. In fact, yun nga, tuloy-tuloy yung ating DepEd computerization program sa pagpaprovide ng laptops at ng computer carts sa schools. Welcome din natin yung mga LGUs na nagdo-donate ng mga, ay na nagbibigay ng mga tablets at mga laptops sa ating schools. Pero ang isa sa tinitigan natin ngayon, Pao and Eric, ay yung AI, no? Yung emergence of AI. At kami po sa DepEd, ang una naming naisip dito ay hindi naman siguro dapat siyang ipagtabuyan kasi doon papunta ang ating the times are going that way po. Pero ang kailangan siguro natin pag-isipan ay yung framework, paano ba natin siya mai-integrate responsibly and holistically into the education system.
0: Random question lang, sa loob ba ng yung mga bata, syempre lahat lang may cellphone na, so allowed po ba sila lahat na gumamit habang nasa loob ng school or nakadepende po sa teachers?
1: For education purposes, pwede po tayong gumamit ng mga devices kagaya ng tablets or ng laptops. Pero po, si teacher po ay nakaantabay for any use na hindi pang edukasyon. Yan po ay polisiya ng DepEd.
0: Lasa po, baka meron po kayong gustong i-shoutout o baka nakalimutan po para po. Maraming salamat po kasi pinagbigyan nyo pa yung mga additional questions.
1: Of course, sir. Siguro ang shoutout ko lang ay yung ating mga guro at mga magulang na patuloy talaga sa pag-ensure na yung mga mag-aaral natin ay handang-handa sa June 8. Malaki po ang pasasalamat namin sa DepEd, ni Sec. Sonny, ni Pangulong Bongbong na nandyan kayo parate every school year. Hindi po kayo nagsasawa.
0: Sec. Sonny at syempre Director Jake, maraming salamat po at sa pagpapaunlak po ninyo kahit po alam, busy po talaga
2: ako
0: kayo.
2: Ako gusto ko din magpasalamat, Dear Jake, no? Kasi syempre ako mismo nag-invite sa user, alam kong super busy po talaga ng DepEd na magpapasukan na maulan pa, nandito po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo tsaka po sa pagbabahagi po ng layunin ng offline balik eskwela tsaka pati na rin po yung mga iba pa pong inisyatiba ng DepEd po sa pangunguna po ni Secretary Sonny
0: Andara. At shoutout po ulit kay Asek Diana.
1: Yes. Hi Asek! Good afternoon! Thank you so much, Pao and Eric. Happy to be here po. DepEd will always be your partner po.
0: Uli, maraming salamat po. Department of Education Public Affairs Service Director John Kevin Rivera. Maraming salamat po.
2: At
0: dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po ko sa mga nakinig po dyan. Hindi pa kayo nagpapasukan pero marami na po kayo natutunan sa aming pong mga tinalakay po at mga bagong kaalaman dito po sa aming programa.
2: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM under Secretary Gades Hope Libira.
0: Antabayan na po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management under Secretary Gades Hope Libira, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: usapang budget natin dahil budget natin to.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. O lalawigan sa bansa.
5: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG.
1: Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
2: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsilbing guest of honor at commencement speaker sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University. 27 sa 25 nagsipagtapos, naging estudyante mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Pag-asa, diniklara na ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Magiging lagay ng panahon dahil sa epekto ng bagyong Esther at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend, alamin. Maharlika Highway sa Samar, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. para tiyakin ang mataas na kalidad ng proyekto. Dahil sa mas pinaiting na pagpapatupad ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program, inflation rate bumagal nitong Mayo. At mga piling aso sa Davao Region, nakatakdang magsanay para maging ganap na Dr. Dogs.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos ng abogasya sa West Visayas State University na ipatupad ang rule of law ng may integridad.
2: Nagpaalala rin ang Pangulo na kaakibat ng kanilang profesyon ang responsibilidad na mabigyan ng proteksyon sa batas sa mga may hirap at walang kakayahan.
4: Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng graduates at suporta sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.

0: Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng future lawyers, kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad.
1: This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
0: Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa profesyon.
1: Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
0: Kinilala rin ng presidente ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos, gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates, kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang mula noong 2022. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Naglabas ng payag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa isyu ng quorum ng June 3 session ng Senado. Binigyang diin na mga eksperto na napapanatili ang demokrasya hindi sa mahigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nanatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Samantala, kinundi na ng grupo ng mga mamahayag ang pagtawag na bayaran ni Sen. Dante Marcoleta sa media. Inangulat ni Bernard Ferrer.
3: Kinundi na ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Sen. Dante Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kwestiyon kung bakit umano walang tumulig sa pagkansela ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampolitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maaari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ang paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media.
4: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko.
3: Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco at sa mga nakagawaan na ng Senado, maaaring ibatay ang quorum sa mga senador na aktwal na available para gampanan ang kanilang tungkulin. Anila, ang layunin ng konstitusyon ay tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagdinig at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng Vice Presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: May hamon na Malacanang sa ex-Marines na dating umunong-tauhan ni dating Congressman Saldico. Tinawag rin silang obstructionist dahil hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Yan ang ulat ni Crisol Pardilla.
6: Pakita mo na nila ebidensya.
7: Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng Pugante at dating Congressman Saldico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang.
8: Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
7: Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo.
9: Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang.
7: Buwelta ng palasyo.
8: Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya. Apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito.
7: Aminado ang Malacanang posibleng maapektuhan ang mga isinusulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang putukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan.
8: Maaari maapektuhan, pero ang pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado.
7: Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council.
8: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
7: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Pinayagan na ma-hospital arrest sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa Lunes naman matatanggap ang magiging medical diagnosis ni Bonoan na isusumiti rin sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naharap sa kasing grab at plunder kaugnay ng issue ng flood control projects. Base sa resolusyon ng korte, bagyang pinagbigyan nito ang inihaing urgent ex abundante at katalam motion ni Bonoan na maisailalim sa hospital arrest habang nakabimbi ng kaso. Pinayagan ng korte na ma-confine si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sa motion ni Bonoan kung saan sa kanyang medical certificate noong May 29, may chronic renal disease stage 4, hypertension, diabetes mellitus, prostate cancer at iba pang sakit si Bonoan. Base naman sa medical certificate niya noong June 1, kasama rin sa sakit ni Bonoan ay ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, severe coronary disease at iba pa. Paliwanag ng kampo ni Bunuan, kinakailangan ng dating kalihim ng patuloy na monitoring at agarang access sa specialized care. Kung saan ang isang pribadong ospital na kinararoonan ngayon ni Bunuan ay may specialized equipment at advanced facilities na kailangan para sa kondisyon ni Bunuan. Kinontra naman ito ng prosecution at sinabi na kinaya naman ni Bunuan na bumiyay ng nasa 14 hanggang 16 na oras papuntang US at pabalik ng Pilipinas. Makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee at makapagsilbi bilang kalihim ng DPWH kung kaya't kakayanin nito ang kulong. Ayon pa sa prosecution, haka-haka lang sinabi ng kampo ni Bunuan na ang malalapit na government medical facilities ay kulang ng specialized equipment. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, may 5 araw ang attending physician o doktor sa PNP General Hospital na makapagsumite sa korte ng Independent Medical Evaluation Report para iberpeka ang clinical findings na isinumite ng kampo ni Bunuan kaugnay ng kalagayan nito. Habang hinihintay ang naturang independent examination, mananatiling naka-hospital arrest si Bunuan sa ilalim ng kustodiya ng PNP CIDG. Sakaling kakailanganin ng patuloy na confinement ni Bunuan, kinakailangan na magsumite ng bi-weekly o 2 beses sa 1 linggong medical progress report sa korte at maging sa prosecution. Kapag ma-discharge si Bunuan, base na rin sa rekomendasyon ng doktor, ililipat siya ng PNP CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa oras naman na kailanganin na ma-confine si Bunuan sa ibang ospital, kinakailangan itong ipaalam sa korte sa loob ng 48 oras kung saan sagot ng akusado ang medical expenses. Ayon naman kay DALG Secretary John Bicrimulya, susunod sila sa kautosan ng Sandigan Bayan na ilagay sa temporary hospital arrest si Bunuan. Ayon kay Rimulya, pansamantalang hakbang lamang ito ng Sandigan Bayan. Anya, sa Lunes nila matatanggap ang medical diagnosis ni Bunuan na kanilang isusumite sa Sandigan Bayan. Sumailalim anya si Bunuan sa 2 medical procedure ngayong Linggo matapos magkaroon ng heart attack. Kaugnay nito, handa ang PNP General Hospital sakaling ibalik na sa kanila ang pangangalaga kay Bunuan. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, inaantay na lang nila ang resulta ng 2D echo at angiogram ni Bunuan. At para mas matutukan ang kalagayan ng akusado, makikipagtulungan anya ang PNP General Hospital sa mga doktor na may hawak kay Bunuan mula sa pribadong paggamutan.
12: Yung heart po, sa heart pa rin po naman ang problema ang nirurule out natin kasi mayroong mga laboratory examination na mataas. So we have to do further studies kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng pagtaas ng mga laboratory examination.
11: Hindi pa masabi ni Manongas kung fit to stand trial na si Bunuan pero malaki anya ang epekto ng stress at nakakapag-trigger ito ng anumang uri ng sakit. Sa ngayon anya ay stable naman ang kondisyon ng dating kalihim. Kapwa akusado ni Bunuan si Senator Jinggoy Estrada sa 1 count ng grab na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division habang kapwa akusado rin niya si Estrada sa kasong grab at walang piyansang plunder sa 5th Division. Sa naturang kaso, kasama nilang kapwa akusado ang mga opisyal ng DPWH-NCR na pawa nagpasok ng not guilty plea sa parehong kaso. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi umano sinagot ni Vice President Sara Duterte ang allegations of facts na nilalaman ng articles of impeachment na pinatutugunan sa kanya ng House Prosecution Panel dahilan para hainan na lamang ang kanyang sagot ng manifestation kaysa formal na pagtugon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Manifestation na lamang ang isusumite ng House Prosecution Panel sa halip na maghain ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito ang sinabi ni Batangas 2nd District Representative at Lead House Prosecutor Jervy Luistro matapos talakay ng kanilang posisyon sa natanggap na tugon ng Vice Presidente. Giit ni Luistro, walang bagay sa sagot ni VP Duterte na direktang tumutugon o tumututol sa mga pangunahing alegasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment.
14: To file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow, upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
13: Ipinaliwanag din ni Luistro na ang isusumiting manifestation ay maglalaman ng formal na paninindigan ng prosekusyon kaugnay ng proseso. Nilinaw ni Luistro na kinikilala ng prosekusyon ng Senado bilang impeachment court, alinsunod din sa konstitusyon. Susundin anya ng panel ang bagong talagang liderato ng Senado at iba pang operational changes dito bilang co-equal branch ng pamahalaan.
14: So following this line, with all due respect no, sa dating leadership, but we will be following the instruction, order, which will be coming from the new leadership. Again, the reason is we are just following the direction of the institution. And since the House of Representatives already recognized the new leadership, then it means that the 11 prosecutors should be following also the leadership that was recognized by the institution.
13: Dagdag pa ni Luistro, inaasahan nilang maipapasa ang manifestation ng panel hanggang Lunes. Pero binigyang diin niya na mananatiling pareho ang nilalaman nito. Ang formal na paninindigan na hindi na kailangang sumagot pa sa reply ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Samantala, now na naring iginiit nila Now Del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel sa mga ebidensyang hawak nito para sa impeachment trial ng bise sa Hulyo sa kabila ng naging balasahan sa liderato ng Senado. Ayon kay Adyong, kumpiyansa rin sila na maihahatid nila sa taong bayan kung ano ang dapat nilang malaman hinggil sa impeachment trial. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Samantala, narawagan si House Speaker Faustino Boje D. III na gawing proactive ang pagresponde sa banta ng El Nino para protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda kasabay ng pagtitiyak sa seguridad sa pagkain. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na hindi na dapat maramdaman pa ng mga magsasaka at mangingisda ang El Nino bago kumilos ang pamahalaan. Anya, dapat masigurong hindi mawawala ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kanayunan at mas palakasin pa ang mga komunidad para makabangon mula sa mga hamon ng kasalukuyang klima. Nagsagawa na rin ang House Agriculture Panel nitong Miyerkules ng isang briefing na nakatutok sa mga plano at programang pinangangasiwaan ng Task Force El Nino upang maibsa na maaaring maging epekto ng klima. Dagdag pa ni House Speaker D, layunin ng naging pagdinig na gawing mabisa at epektibo ang paghahanda sa epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor.
2: Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga WALD, lalo na sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin po ng WALD ay waterborne at foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Ito yung mga sakit na karaniwang nakuha ngayong tagulan at ang pinakapartikular nga rito ay dengue. Ang kay DOH Undersecretary Albert Domingo, bagamat mas mababa ng 56% ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo kumpara noong nakaraang taon, nanatiling mataas ang itatalang kaso sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region. Sakali namang makaranas ng alinman sa mga sakit na nabanggit, agad na magpakonsulta sa mga DOH accredited hospital para maiwasan ang paglaganap nito.
16: Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski nasa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth.
10: Po, nag-umpisa na ang rainy season sa ating bansa. Ito pa'y opisyal na inanunsyo ng PAGASA ngayong araw. Asanang madalas na pag-iral ng maulang mga weather system sa bansa sa mga susunod na buwan. Samantala, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Nagpapaulan ito sa bahagi ng Batanes lamang at nananatili itong tropical depression o mahinang bagyo. Pero pinalalakas nito ang hanging habagat sa ating bansa. Habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, hindi po ang bagyo. Kararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at sa Bataan. Kalat-kalat na pag-ulan naman at maulap maghapon bukas sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing pati ng Cordillera Region at nalalabing pati ng Gitnang Luzon, kabilang din ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Fair weather po sa Visayas at sa Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Bukas, araw ng Sabado, meron pa rin 16 na lugar na nasa danger level o above 41 degrees Celsius heat index. tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon at Rojas City, Capiz. Habang posibleng umabot naman sa 44 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan po magtagal sa exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga hahabol ng bakasyon bago magpasukan, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Asahan na bubuti ang lagay ng panahon sa Linggo at Lunes at bahagyang paghina ng hanging habagat sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, inflation rate itong Mayo bumagal dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Maharlika Highway, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: At aktor na si Aga Mulak, proud sa nakuhang podium finish ng kanyang anak na si Andres sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan, pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan, lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan at good news dahil bumagal ang inflation rate itong Mayo. At isinasdahilan nito ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlaas.
1: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026.
2: Bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang 6.8% na overall inflation nitong nakaraang buwan ay mas mababa mula sa 7.2% noong buwan ng Abril. Dahil dito, nasa 4.5% ang average na inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ang pangunahing dahilan ng downward trend o pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transport index na nasa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Nakatulong din sa pagbagal ang bahagyang pagbaba sa presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 5.7%. Binibigyang diin ng PSA ang mga posibleng banta sa galaw ng presyo para sa kasalukuyang buwan.
1: Now moving forward sa June, of course may mga risks tayo, medyo volatility sa ating presyo ng fuels external, although bumaba siya itong first week, no? But we will continue to monitor.
2: Ipinaliwanag naman ng Department of Economy, Planning and Development na mas malaki ang naitulong ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga pamilya. Nagbabala si Chief Economist Arsenio Balisacan na patuloy na mapanganib ang pressure sa presyo ng mga bilihin, kaya hindi dapat makampante ang Estado. Kaugnay nito, patuloy ang mga konkretong proyekto ng gobyerno para sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng bilihin. Sa kasalukuyan, naglunsad na ang pamahalaan ng fuel assistance para sa mga operator at driver ng public utility vehicle at nagbigay ng mga solar-powered irrigation system at crop diversification program para sa mga magsasaka. Para labanan ng mataas na presyo, doble kayo din ng gobyerno sa pagbili ng mga fuel supply, paghahanap ng alternatibong enerhiya at pagpapabilis ng transition sa renewable energy. Binubuo na muli ang El Nino Task Force para magsagawa ng cloud seeding operations para sa katiyakan ng produksyon ng pagkain at pagpapababa ng presyo. Elijah Canlaas para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.
0: Unti-unti nang nagbubunga ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May matapos na bumaba sa 6.8% ang inflation rate nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi nagpapakampante ang gobyerno dahil may mga banta pa rin gaya ng pabago-bagong presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyak ang abot kayang bilihin at pakalikha ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino.
3: Pininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Highway sa Pinakbak daw, Samar ngayong araw. Tiniyak niya ang mataas na kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga tao at produkto at mapalakas sa mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Mula sa 3 oras, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalongan City. Sa oras na makumpleto ang rehabilitasyon na inaasahang matatapos sa Agosto. Inaasahan ding mapabawasan ang gastos sa transportasyon, mapapahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante, at magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkulusugan at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Kaliwat kanan na rin ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa balik eskwela sa Lunes. Pinaiigting na rin ang police visibility sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 pasahero, minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
6: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan, kasi very talamak ngayon yung mga nangyayaring hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school. Or...
5: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
7: Pagsimula po ng dunas, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw ko sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
6: In that case, siguro no, mas mapapanatag yung loob ko kasi hindi na malalas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malalas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB.
5: Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya.
7: We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
5: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
6: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying, they always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
5: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
8: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Pinututukan ng National Electrification Administration ang supply ng kuryente sa mga probinsya at liblib na lugar para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Education para siguraduhin walang magiging balakid sa operasyon ng mga electric cooperative. Mahalaga ang hakbang na ito para mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente, lalo na sa mga paaralan na itinuturing na critical service area. Binigyan din ni NEA Administrator Antonio Almeda ang pagiging handa ng kanilang mga response team kung magkaroon ng biglang antala sa linya ng kuryente.
10: Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago naming proyekto na Digital Dashboard Command Center na mo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
4: Naglaan ng pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Tugigaraw. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
11: Hulog ng langit para kay Ate Margie, ang tulong pangkabuhayan para sa ating displaced, disadvantaged at tupad program ng Department of Labor and Employment. Nagagilap kasi siya kung saan kukuha ng panggastos para sa school supplies ng kanyang mga anak.
12: Malaking tulong sa amin, lalo na sa mga anak namin na nangangailangan ngayong sa kagamitan nila sa pasukan. So, very lucky din kami kasi kami po ang napili sa dami ng mga aplikante ng tupad sa DOLE.
11: Isa lamang si Ate Margie sa halos 1,700 tupad beneficiaries na naidapre ngayon ng DOLE sa iba't ibang paaralan sa Rion 2 upang maging katuwang sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan bilang suporta ng Ahensya sa Brigada Eskwela 2026 ng Departments of Education. At para matiyak na mababayaran ang 15 hanggang 20 araw na pagsaservisyo ng tupad beneficiaries, naglaan ang DOLE ng 12.6 million pesos sa pondo sa rayon. Isa ang Katagamanuevo Elementary School sa lungsod ng Tuguegarao sa nabigyan ng mga tupad worker na katuwang nila sa paghahanda sa paaralan.
13: Ang tupad ay talagang 101% na sobrang laki ng tulong na ibinigay po dahil kagaya ng advocacy po ng DepEd sa resiliency and well-being, kailangan pong ligtas, maayos at may malusog na kalusugan in terms of the environment ng ating paaralan po.
11: Ang tupad sa Brigada Eskwela ay bahagi ng pagsusumikap ng DOLE at DepEd upang suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Mula rito sa Tuguegarao City, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dineploy ng DOLE ang mahigit 5,000 tupad workers para sa Brigada Eskwela sa SOC Sargen. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng Philippine Information Agency.
14: Aabot sa 5,011 tupad beneficiaries ang ideneploy sa 163 na mga paaralan sa lungsod ng Coronadal, General Santos, Tacurong at Kidapawan, pati na rin sa ilang bayan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Cotabato Province. Tinatayang nasa 2,205 na silid aralan ang makikinabang sa programa, habang higit 47.4 milyong piso naman ang inilaang pondo para sa pasahod ng mga manggagawa.
15: We were able to deploy 5,011 workers with a total salary of 47.4 million pesos and covering the 163 schools within the Region 12. We are indeed happy to support this Brigada Eskwela, not just to keep the school clean but also to make sure that the children who are studying are in a healthy environment.
14: Ayon sa DOLE, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 475 pesos kada araw sa loob ng humigit kumulang 20 araw na trabaho. Ito'y alinsunod sa umiiral na minimum wage rate sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at mas maayos na lugar sa pagkatuto.
16: The conduct of Brigada Eskwela goes a long way of creating a conducive environment where parents work together and actively involve themselves in all education initiatives. In this way, tremendous support is given to our schools in terms of ensuring that quality basic education shall be made available to our learners.
14: Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang napaghahandaan ang malinis, ligtas at maayos na pagbubukas ng klase para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan rin ng temporaryong hanap buhay ang mga tupad beneficiaries sa rehiyon. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, SOC Sargen.
0: Nagbayanihan naman ang komunidad sa Davao City para mas maihanda mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Kabilang narito ang pagkukumpuni sa isang paaralan na madalas bahain. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Nagtulungan ang mga magulang at mga volunteer sa paglilinis at pagpipintura ng mga classroom sa Leon A. Garcia Senior Elementary School sa Barangay Tolomo, Davao City. Bahagi ito na nagpapatuloy ng Brigada Eskwela 2026. Isa sa mga nakilahok si Marie, magulang ng isang grade 3 student na naka-enroll na sa naturang paaralan. Taon-taon siyang sumasali sa Brigada Eskwela. Mahalagaan niya ang kanyang partisipasyon upang makatulong sa mga guro at masigurong malinis at handa ang paaralan para sa pagbubukas ng klase.
18: Ang anda naman jud namo ni nga ang Brigada Eskwela para ra pud ni sa makatabang pud sa mga maestra ba sa eskwelahan para pagsulod pud sa mga bata. Murag makayon pud tag kanang wala nay pagsulod sa mga bata, limpyo na ana ba.
17: Ang mga guro abala naman sa paghahanda ng kanilang mga classroom. Si Teacher Joy nag-aayos na ng mga learning materials at naglalagay ng dekorasyon sa loob ng classroom. Nagpapasalamat din siya sa mga magulang at volunteers na patuloy na tumutulong sa kanila.
19: Man ang sugod ng among brigada, daghan yun ang anhi, nagtabang, daghan po nagtabang, ang community nagtabang, daghan po mga donations from other institution, mga company, nagpasalamat po me. So pintura, naghatag silang mga pintura, and then karon na hinahinay na ka ng gamay na karon mo, nang naami ka mga teachers ang brigada na po.
17: Ilan ding mga upuan ang pinalitan ng kahoy dahil sa tagal na ng paggamit ng mga ito. Nagpatuloy rin ang paggawa at pagkukumpuni ng mga hanging cabinet na paglalagyan ng learning materials ng mga guro. Mahalaga ito lalo't na't madaling bahain ang naturang paaralan tuwing malakas ang ulan.
20: Ang atong area, bahaonon yun siya. So ang uban, kaya naman guyuban po nga mga teacher, nagbalhin og kining room, so kailangan yun na itaod to ilang mga hanging cabinet para anytime mag-ulan, magbaha, safety ang itong mga gamit.
17: Tiniyak ng Leon A. Garcia Senior Elementary School na handa na sila para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Barangay Talomo at iba pang government agencies para sa seguridad. Patuloy ang enrollment sa naturang paaralan kung saan inaasahang aabot sa mahigit 800 na estudyante ang mag-e-enroll dito. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito ay kaugnay ng isa ng pangkaso ng Office of the Ombudsman para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyan nasa kustodiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa akusado nito ay naka-detain gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin sa kapwa-akusado nila sina Merge Haron Laus, Ernesto Galang Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Roma Angeline Raimando.
0: Sa iba pang balita, mas pinalalakas pa ng Philippine Army at Australian Army ang kanilang interoperability o koordinasyon sa iba't ibang operasyong militar sa ilalim ng nagpapatuloy na Kasangga 2026 exercise sa Camarines Sur. Kabilang sa mga pagsasanay ang demolitions range training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges. Isinagawa naman ang armor operations training at advanced marksmanship training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa magtutong firing range sa Barangay Carolina, Naga City. Ang iba pang pagsasanay sa ilalim ng Kasangga ay jungle operations, map theory sessions, command and control communications exercises, mortar gunnery at weapons training, kaya din ang tactical combat casualty care.
4: Tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bonolla sa Baway ng PTV Cordillera.
0: More than infrastructure, this project is about people. Giving our personnel a safer and more functional environment to better serve the public and strengthening the public trust in the institution. That after years of waiting, this vision is finally moving forward.
1: Ito ang mensahe ni NBI CAR Regional Director Attorney Janet Francisco sa groundbreaking ceremony ng bagong gusali ng National Bureau of Investigation, Cordillera Administrative Region. Ayon kay Francisco, matagal ng plano ng ahensya ang pagkakaroon ng mas moderno at mas malawak na pasilidad upang higit pang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Malaking tulong anya ng bagong gusali sa pagbibigay ng mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa rehiyon. Sa pondong 350 milyon, ang walong palapag na gusali ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Magkakaroon ito ng cybercrime center, forensic laboratory at mas maayos na tanggapan para sa NBI clearance applications. Inaasahan ding lalo pang mapapalakas at mapapaunlad ang NBI Academy.
21: Mas friendly sa mga clients po natin and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado unlike the old building.
1: Suportado ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, personal niyang nasaksihan ang kalagayan ng mga empleyado at ang limitadong pasilidad ng tanggapan sa mga nagdaang taon. Ikinatuwa niya ang pagsisimula ng proyekto na inaasahang magbibigay ng mas maayos na lugar ng trabaho para sa mga kawani at mas maayos na serbisyo para sa publiko.
22: Lamia, despite the fact na napakaganda ng kanilang performance and these are really distinguished investigators, pero nawawala yung iyong dignidad at iyong pride kung yung facility mo naman eh substandard. With now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din masusunod.
1: Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Walang na-monitor na banta. Ito ang nilinaw ng Philippine National Police kasunod ng mga kumakalat na merong malaking pagkilos ang iba't ibang grupo sa darating na June 12. Ang JPNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Co, walang katotohanan ng mga impormasyon na kumakalat online. Subalit meron na niya silang contingency plan sakaling may mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo. Gayunman, kinumpirma din ni Co na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DILG Secretary John Becremulla at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang umano sa pinag-usapan ang seguridad na ilalatag sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives.
23: The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and territorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. Ito po ay, there's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting.
0: Mas kinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanayan National High School sa Guimaras sa pamagitan ng pamahagi ng 654 na bayanihan SIM card sa mga estudyante at guro. Makalipas ang 4 na buwan, naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagtuturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon. Bagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang internet access sa mga pampublikong paaralan sa bansa.
24: Pagkakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
9: Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang paghahatid ng abot-kayang serbisyong medikal sa bansa sa tulong ng

0: Laking tipid din sa public school teacher na si Venus ang yakap ng PhilHealth sa kanyang annual check-up dahil hindi na niya kailangan pang maglabas ng pera.
1: Para po sa akin, ang yakap program po ng gobyerno ay mahalaga para sa aming mga empleyado na nasa gobyerno kasi malaki po ang tulong sa amin. Lalo na po sa mga laboratory tests na ginagawa po sa amin, malaki po ang natitipid namin, hindi po gaya noon na nagmumula sa sarili naming bulsa.
0: At dahil DOH Hospital ang MMMH and MC kung saan nagpapatingin sina Tatay Samuel at Teacher Venus, sakop na rin ang mga pasyente rito ng zero balance billing. Kaya naman, kahit gaano pa karami at kalaki ang mga tests na kakailanganin ng mga pasyente tulad ng mammogram, biopsy, ECG at ultrasound, wala na silang babayaran sa hospital.
2: Compared po sa private hospital or private clinics na yung excess po ng coverage ng PhilHealth Yakap ay binabayaran po nila dito po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ay wala pong babayaran ang pasyente basta po covered po ng PhilHealth Yakap ang gagawin pong diagnostic examination po sa pasyente.
0: Bukod sa PhilHealth Yakap, nasa hospital na rin ang PhilHealth Gamot na kung saan nabibigyan ang mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na halaga ng gamot para sa kanilang karamdaman. Sakop dito mga maintenance medicines, antimicrobial, antihistamine at iba pa. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, dahil sa mas mataas na bilang ng mga residenteng may alta presyon o high blood pressure sa Albay, naglaan ng pondo ang Health Department para sa pagbili ng mga gamot laban sa mga nasabing sakit. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Isa ang barangay sa Gurong dito sa San Miguel Island, Tabaco City, Albay, sa mga lugar na nakapagtala ng pagdami ng kaso ng mataas na blood pressure nitong tag-init. Kaya naman ang barangay health workers patuloy sa pagmumonitor sa mga residente na may alta presyon.
5: Dahil nga po sa panahon, dahil dito sa init na ito, nagkakaroon sila ng medyo matataser ang mga BP po, sir. Pero nag-maintenance naman sila. Patuloy naman ang pag-aninasa maintenance.
4: Sa barangay Buwang naman, gumamit ang lokal na pamahalaan ng SPATMA upang mas madaling matukoy at mamonitor ang mga bahay na may kaso ng alta presyon. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention o PhilPEN upang maiwasan ang mga komplikasyon.
6: Through monitoring, malalaman natin kung sila at risk, kung sa pagbibigay po naman ng gamot, nandyan, meron pong support ang LGU.
4: Sa pamamagitan ng proteksyon para sa alta presyon, magtutulungan ng Department of Health, Provincial Government at World Health Organization para makontrol ang hypertension o alta presyon at mabawasan ang kaso at pagkamatay dulot ng cardiovascular disease pagsapit ng 2028. Batay kasi sa datos ng DOH noong 2025, isa sa bawat limang Bicolano ang may alta presyon. At upang suportahan ang programa, naglaan ang DOH Bicol ng halos 49 na milyong piso para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes, habang 12 milyong piso para sa pagbili ng blood pressure apparatus na ipapamahagi sa mga barangay na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa second semester ng 2026.
7: So it's very important po because hypertension is the number one po morbidity and mortality po natin, no, sa Bicol region. Ang pumapatay po sa ating mga kababayan ay dahil po sa uncontrolled blood pressure. Number one cause of death, ischemic heart disease. No? Saan po nanggagaling yan? Uncontrolled hypertension. That's why it is important to address this hypertension through this kind of initiative.
4: Itinalaga rin ang Albay bilang pilot province ng implementation phase ng programa kung saan tututukan ito sa loob ng 6 na buwan upang mapataas ang bilang ng mga residenteng may kontroladong blood pressure. Kapag naging matagumpay ang implementasyon nito, palalawakin ang programa sa iba pang mga lalawigan sa Bicol region. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isa ka rin ba sa nabigyan ng kapayapaan ng mga aso? Yung tipong sasalubungin ka pa lang nila ng ngiti at yakap, nawawala na ang pagod at stress mo. Tulad na lamang ng 10 aso sa Davao Region na pumasa bilang Dr. Dog sa Department of Social Welfare and Development

0: at isang non-government organization. Kung paano yan silipin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Base sa pag-aaral ng isang universidad sa Utah, nakatutulong ang pag-google ng oras kasama ang isang therapy dog sa mga taong may karamdaman. Ang pagkikipaglaro sa aso ay nagpapalabas ng oxytocin o love hormone sa utak ng tao at aso. Dahil dito, nababawasan ang cortisol o stress hormone. Napapatibay ang social connection, napapababa ang blood pressure. At nakatutulong sa pagpapahinga ng isip at katawan. Dahil dito, isa ang mga aso sa nakikitang paraan ng isang non-government organization o NGO upang makatulong sa mga may mental health issues. Noong 2024, nakipagtulungan sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 para sa Dr. Dogs sa ilalim ng Angel Pets Project. Layunin ng proyekto na maghanap ng mga asong maaaring sanayin bilang Dr. Dogs. Noong Hunyo 3 ngayong taon, nagsagawa sila ng temperament testing sa Home for Girls and Women sa Maa, Davao City sa 13 aso. Tinitingnan dito ang pag-uugali at kahandaan ng mga aso para sa Animal Assisted Therapy Program.
2: First po requirement namin is at least 2 years old yung aso kasi mature na siya. Hindi na siya yung puppy na sobrang harot, na makulit. Tapos basically, kung ano yung ugali niya, yun na yun. Hindi na siya magbabago. Pangalawa, dapat po kapon yung kanilang mga dogs bago nila isubmit for temperament test. And then, yun, dapat mapasa po yung temperament test.
1: Ayon sa DSWD-11, malaking tulong ang proyekto sa pagpapatibay ng emosyonal at mental na kalusugan ng mga kliyente sa mga residential care facilities sa buong bansa. Inaasahan din itong mapapalakas ang rehabilitasyon, social interaction at pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng positibong pakikipag-ugnayan sa mga Dr. Dogs. Maaring makatulong ang mga Dr. Dogs sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso, mga nakatatanda sa Home for the Aged, mga may karamdaman at iba pang may mental health issues.
3: So ang kalagan para sa amin, yung pinaka-objective ng Angel Pets Project ay ma-uplift yung well-being ng ating mga clients na kinikater dito sa ating programa. So yung mga kliyente natin, ang target beneficiaries natin ay ang mga kliyente na nasa ilalim na pangangalaga ng DSWD sa iba't ibang centers across the country from Luzon, Visayas, and Mindanao.
1: Sa kasalukuyan, may 10 aso ang nakapasa at sa ilalim sa pagsasanay upang maging ganap na Dr. Dogs. Nagsimula ang Dr. Dogs program noong 1997 at nakatulong na sa mga senior citizens, pasyente at mga kabataang nangangailangan ng espesyal na pag-aaruga. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Labis ang saya ni Mamita Jinky Pacquiao matapos makita niyang muli ang kanyang kauna-unahang apo na si Baby Clara. Samantala, proud tatay ang veteranong aktor na si Aga Bulak matapos mag-podium finish ang kanyang anak at rising actor na si Andres sa kanilang cycling race. Narito ang ulat.
5: Isang proud dad si Aga Bulak matapos matagumpay na nakakuha ng podium finish ang kanyang anak na si Andres Bulak sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Sumali si Andres at Aga sa kamakailang cycling race na ginanap sa Pampanga. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Aga ang awarding moment ni Andres. Anya, first race podium. Just keep on riding and appreciate the community. Congrats, Andres. Pumasok si Andres sa show business noong taong 2024 at bumida sa The Purse Family. Bumida rin siya sa
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Sa kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba na ang coconut oil ay isa sa pinakatradisyonal na beauty secrets ng mga Pilipino? Noon pa man, ginagamit na ito para sa buhok, para maging matibay, malambot at makintab. Hindi lang yan, ginagamit din ito sa balat bilang natural na moisturizer at proteksyon laban sa araw at hangin. Ang coconut granules naman na mula sa fresh milk ay pwede rin gawing body scrub. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ito ng natural beauty routine ng maraming Pilipino. Isang patunay ng mayamang kulturang pampaganda ng mga Pinoy. Simple, natural, at epektibo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Corporation totaling approximately 53 million pesos causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
7: Yan po ang payag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Naihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Kahapon, naglabas na ng arrest warrant ang Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Discaya at 10 iba pa para sa kasong malversation kaugnay nga ng flood control anomaly. Napagalaman na naisaayos na ang mga gamit ni Discaya para sa pag-turnover sa mga otoridad. Naisailalim na rin ang kontratista sa medical examination at nabigyan siya ng medical certificate ng mga doktor ng Senado. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang payag na nakipag-ugnayan na

0: sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG at inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turnover sa Philippine National Police. Target ani ang ma-turnover si Discaya sa PNP sa Lunes. Nakatitili na si Discaya sa Senado mula pa noong September 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas na rin ho ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Dulfo kaugnay ng gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Mahigpit o mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa naturang pagdinig. Kabilang nga dito sina later representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibaga, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice at Department of Budget and Management, 18 individual na dating manong staff at bodyguard ni Sal Dico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinadaan ng Blue Ribbon Committee kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez para mapadalo sa nasabing pagdinig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantalang nanawagan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serya ng mga kaso at reklamong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects. Ani ni Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong maging matiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isinasampa rito. Kumpiyansa naman ng kalihim na ang mga bagong kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
2: Nagdadasal tayo na for patients kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng Ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng Ombudsman, kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
0: Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na meron itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhulumano sa 18 dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, meron dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi na salaysay ukol sa mga nabanggit na alegasyon. Aniya, isiniwalat ng nasabing individual na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 dating sundalo para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyo ng korupsyon. Matay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng sampina ng NBI kay dating Congressman Mike Defensor na tinuturong nagbigay ng suhol sa mga dating sundalo.
3: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa ano nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin, ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbitigan.
0: Samantala, isiniwalat din ni Matibag ang impormasyon na bukod sa lumutang na 18 dating sundalo, ay posibleng madagdagan pa ang mga control anomaly bagay na iniimbestigan na at pinag-aaralan ng NBI.
3: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapatahasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nilang...
0: Yan po ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinabulaanan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang payag ng nagpakilalang dating sundalo na si Howley Cadiao na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano ay mali-maletang inihahatid sa kanya. Ani ni Ridon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines, parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
0: Yan po ang bayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, maring itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang aligasyon naman ng 18 dating sundalo na maging siya ay nakatanggap ng maletang pera. Ani ni Chua, makikita naming naglulubid-lubid ang testimonya ng mga dating sundalo na indikasyon ng kanilang pagsisinungaling.
5: Tinatanggi ko na marihin itong kanilang mga kasinungalingan. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
0: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Plano ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ng libel ang 18 nagpakilalang dating bagman at nagatid ng mali-maletang kickback mula kay dating Congressman Saldico. Sa testimonya kasi ng mga ito, tinukoy nila si Senator Tulfo na di umano'y nakatanggap rin ng mali-maletang kickback. Panindigan ng senador, gawa-gawa lang ang storya ng naturang 18 individual. Hindi ani niya palalagpasin ang akusasyon ng mga ito kaya naghanda na siyang sampaan sila ng kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tulfo na maobliga ang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon rin ni Senator Erwin ang 18 na sampaan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa naging mga akusasyon. Samantala, para kay Tulfo, may tuturing lang na forum at hindi opisyal na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa noong Webes ng Cayetano Block kung saan pinaharap ang 18 ex-Marines. Binigyan din ng senador na siya ang naialal na chairman ng Blue Ribbon Committee ng bagong majority block.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Paras Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ang Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
6: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng butuan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nilinaw ni Tulfo na sila ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatikos din ni Senator Erwin ang mga pahayag ni Senator Cayetano at ang iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging motion ng Senado nitong Miyerkules.
7: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan po ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maraming iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang mga isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3 kasunod ang mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum sa panayon ng programang Boses. Sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani ni Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP, sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng quorum.
4: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel, eh hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:19 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang buryante natin, sasalba pala itong rep natin?
11: FYI lang ha, kapag ulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda ng Philippine National Police General Hospital sa oras na may lipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan sa Camp Crames, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manongas na makikipagtulungan sila sa mga doktor ni Bunuan at papayagan nitong makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ng dating kalihim. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ang isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Aniya, makikita rin na niya ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakanda na ang mga doktor, nurse at kwarto na tutuluyan ng dating kalihim sakaling ilipat ito. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Manongas na stable ang kondisyon ni Bunuan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling on track ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani ni Adyong, nananatiling nakatoon ang 11 member ng House Prosecution Panel sa kanilang mandato at sang-ayon sa konstitusyon. Dagdag naman babatas, kumpiyansa rin ang Prosecution Panel sa lakas ng kanilang mga hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
15: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
0: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na dapat pag-aralan mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawa muli ng outtaking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani ni Luistro, nakikipag-grind sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi maantala ang nakatakdang pag-aarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: Mas maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
0: Iginit din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Risto na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito'y dahil sa kabiguan ng kampo ng Vice Presidente na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ani ni Luistro na wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyan linaw ang kampo ng Vice Presidente. Salip ay magpapasa na lang ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ang kampo ni Vice President Duterte.
16: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming posisyon why we opted not to file a reply.
0: Si House Lead the Prosecution at Batangas Representative Gerville Luistro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang personal na humarap sa Senado si House Impeachment Trial Spokesman si Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-akusa sa kanya sa pagtanggap umano ng malemaleta na cash mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga nag-akusa at hiniling na patunayan ang kanilang mga aligasyon bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Iginiit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Aniya, may CCTV footage sa kanyang bahay na maaaring magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-akusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa halip na sabina, isang sulat ang ipinadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa. Ang may bahay ni Senator Bato De La Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nilang mabigyan linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay na Senator Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senator Bato. Samantala, iginit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senator Bato De La Rosa.
3: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi dun yung term na escape eh. Naniniwala kami na nandirito. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
0: Yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFMO o OMS si Senator Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ng mga media personnel sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Aniya, tungkulin ang mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan. Gate ni Torres na mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tao sa mga mamamahayag na kanyang pinararatangan ng mali.
17: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado, kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
0: Yan po ang pahayag ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagalok ang International Criminal Court o ICC ng tinatayang nasa 322 o 32,000 pesos na sahod kada buwan para sa magiging interpreter sa pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kailangan mahusay siya sa pagsasalin ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Dapat din may advanced university degree siya sa interpretation, translation at linguistics or law at first level degree sa merong at meron 2 taon na relevant experience. Ang paghahanap ng interpreter ay kasabay ng pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity at may kinalaman sa kanyang war on drugs.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag. Makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Aniya, matamang suriin ito ng Pangulo at lagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
6: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
0: Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dedikasyon nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ginawa ng NGCP ang pagtiyak sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na respetuin ang status ng mga proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, napatuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga kritikal na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Welcome sa NGCP, ang nasabing direktiba ni Pangulong Marcos sa gitna din ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic industry-wide long-term development plan. Gitnang NGCP, dapat bigyan halaga ng ahensya ang mga kritikal na issue tulad ng sapat na non-intermittent at baseload supply na may pagtutok sa mga kritikal na issue.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ang government agencies na bantayan ang deployments at agad rumesponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
6: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog North Henry, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, Ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pag-chismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga mag-jowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Ang tagumpay ng mga ito ay makikita sa kung paano nila ipamamalas ang integridad kahit walang nanonood. Nagbilin din ang punong ekotibo sa mga bagong law graduates na maging tapat sa sinumpaang tungkulin at huwag kailanman magpadala sa mga mali at baluktod na pamamaraan. Ang West Visayas State University College of Law ay tinatag noong taong 2020. Ito ang kaisa-isang state university sa Western Visayas Region na nag-aalok ng legal education, nagsasanay sa mga mag-aaral na maging biyasang mga abogado at tutulong sa pagsusulong ng rule of law at hustisya sa bansa.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na handa silang rumesponde sa anumang oras na posibleng pagbanta o pagbaha, lalo na ngayong ay dineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent at BFP spokesperson Anthony Arroyo na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operation, evacuation at iba pang tulong sa local government unit. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may mga baha sa mga komunidad sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
22: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
0: Yan po ang tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang mga kontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes, patuloy na ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa telecommunication companies para malagyan ng signal ang iba pang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
23: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Yan po ang tinig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers ang sa Metro Manila ang nakasunod sa ipinatupad ng 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,004 na rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbenta ng imported rice at 368 ang sumunod sa itinakdang presyo katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome ang development ng 70% compliance rate sa National Capital Region. Anya, mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 39. Pinakamataas ang compliance rate na itala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman ay naitala ang pinakamurang imported rice, halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas, ang pinakamataas na presyong naitala.
2: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na insurer na ako nagkakaman din, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from the study.
0: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice of violation at pagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Idinatali rin ni De Mesa na ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuan ng bigas habang umiiral ang price cap.
2: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
0: Kinumpirma rin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang panibagong pondo ang naghihintay nilang mailabas para sa nagpapatuloy na fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo po kasi sa 25 million pesos ang inaasahan dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani ni De Mesa ay nilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Ani, malaking tulong din ito sa mga magsasaka, lalo't umarangkada na ang planting season.
2: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan, 5,000 pesos per farmer.
0: Yan po mga pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maliit lamang ang epekto ng El Nino sa industriya ng itlog sa bansa. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara, walang ganang kumain ng mga manok dahil sa mga maalinsangang panahon. Dagdag pa niya, kailangan ng tamang ventilasyon ng hangin upang mapreskwa ng mga manok at hindi mapani sa mga naka-stock na itlog. Iginiit pa ni Uyihara ang dagdag gastos ang pag-aayos ng mga pasilidad, ngunit maliit lang ang epekto nito sa merkado dahil babawi ng mga negosyante ang gastos sa mahabang panahon. Binigyan din ng asosasyon president ng na mas pinaghahandaan ng mga egg farmer ang pasukan kumpara sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Hunyo 8. Ipinunto pa niya na mayroong target market ang bawat sukat ng mga itlog kung kaya't naapektuhan ang presyuan nito sa merkado.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matamang babantayan ng Council for Welfare and Children o CWC ang insidente ng mga bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan na, para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ang makabatang helpline number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
5: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Tsagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
0: Si Council for Welfare and Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 mula Batangas, ginawaran ng parangal ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kinilala sa dangal ng Batangan Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawaran ng parangal ang valedictory ng PMA Class 2026 na si Second Lieutenant Christine Librada, Top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at Top 8 na si Second Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgar Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.7 million overseas Filipino workers na i-deploy na noong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalakas ng Department of Migrant Workers. May report si Jared Moreno.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
24: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agencies, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
9: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Commission on Philippine Overseas o CFO sa mga Pilipinong nagdanais mag-migrate sa ibang bansa na tiyaking dumaan sa tamang legal na proseso ng pag-alis. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II ay nagiging mas delikado kasi ang sitwasyon ng mga migranteng may planong permanenteng manirahan sa ibang bansa ngunit hindi sumusunod sa mga itinakdang legal na pamararaan. Aniya, ang mga hindi dokumentado dumaan sa illegal na proseso ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Kabilang nga po dito ang pagsasamantala sa trabaho, paglililang at iba pang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Patuloy namang hinihikayat ni ang mga nagnanais mag-migrate na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng tamang impormasyon at kabay kaugnay ng kanilang pag-alis.
25: Problem is, if their intent is to stay abroad permanently or long-term, and then they use another pathway such as an exchange program, then they become vulnerable to all sorts of abuses. And this is what we want to prevent. So if their plan is to stay abroad, and our recommendation for them is to follow the right rules. Apply for the green card, that's what they want. Or a permanent residency, after the investment. But just not to use the OPER, the J1, or other exchange programs. Their intention is not to return.
0: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikita ang malaking naitutulong ng pag-migrate ng mga Pilipino sa ibang mga bansa at hindi maituturi na kawalan para sa bansa. Ayon kay Commission on Philippine Overseas o CFO Secretary Dante Ang II, ang pag-migrate ay hindi isang pagkawala para sa bansa kung hindi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Ayon kay Ang, noong 2000 hanggang 2006 ang mataas na demand para sa mga nurse sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas maraming Pilipino na kumuha ng kursong nursing. Dahil dito, mas dumami ang mga nagtapos na nurse kaysa sa mga umalis upang magtrabaho sa ibang bansa.
25: Other aspect where the nurses abroad also contribute to the Philippines, not only through remittances, many of them come back here for medical missions, for educational missions where they give talks, share their knowledge through various organizations like the Philippine Nursing Association of America, who does a number of capacity building events and activities here in the country.
0: Si Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Ang II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Webes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina, na bata ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng Southwest Monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ni Badrina na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang weather specialist na posible pa rin na tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan ang maaaring tumagal na ng ilang araw o linggo.
10: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po dito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
0: Yan po ang bayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time, 6:53 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ikaling sigwada ng balitaan, Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na iminomonitor ang inflation data bago ang nakandang pulong ngayong Hunyo. May report si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
29: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakababagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, First Quarter GDP Growth, Macroeconomic Outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Imunungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gray Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas sa programang Bagong Bayang Mahal. Sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinokonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dagdag ni Teves na dapat din bigyan ang suporta ang mga magsasaka, manufacturers, consumers para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
6: Hindi masyado umakyat yung wish, yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
0: Yan po ang tinig ni dating Finance Secretary Gary Teves.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang tugunan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubuhay.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng... maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office. Puntang office at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Sa AI Advocacy at co-founder ng AI Mastermind Network, walang iba kundi si The Voice of Magic, walang iba kundi si Mac Lorendo.
3: Great day at mabuhay sa inyong lahat at Voice Master, great day din ha. At syempre, sa lahat ng nakikinig, lalo na yung mga teacher, students, mga nagne-negosyo, creatives, parents, at syempre lahat kayo na gustong maintindihan ng AI na hindi nalulunod sa mga nakakatakot na terms. Excited ako sa topic na to ngayon kasi seryoso ito. Pero kailangan natin gawing simple para sa lahat.
2: Yes, tama. Tama yan, Mac. At ang topic natin ngayon na hindi lang tungkol sa AI tools. No? Sawa-sawa na tayo dyan eh. Hindi lang ito tungkol sa ChatGPT, AI voice, AI image, o AI video. Talagang naglipa na ngayon, no? Sobrang dami na talaga at mas malalim ito. Pag-usapan natin ang speech pala ni Pope Leo tungkol sa artificial intelligence. At bakit sinabi niyang kailangan ma-disarm ang AI at bakit kailangan nating maintindihan na ang AI ay hindi dapat kalabanin ng bulag, no? Pero hindi rin natin dapat sampahin, di ba?
3: At pag-uusapan din natin kung bakit may mga nagsasabi na humans should merge with AI. Ano ba ibig sabihin natin? So, linawin natin. Hindi ibig sabihin ito na bukas magpapakabit na tayo ng chip sa ulo, no? Sa katawan natin.
2: Hindi ganun yun. Tama. Hindi ito parang sci-fi movie na mga